0: It fits to the employees up to the point that yun yung sinasabi kong balance, no?
1: Mm-hmm.
0: To the point that the company will not suffer losses, no? And I don't think they will. And if they won't, then ipaglalaban natin yung, I've been in HR, and ipaglalaban natin yung okay. yung karapatan ng mga or the rights of the employees, no? So all balance right. ang hinahabol natin dyan.
1: So paano ho kaya ito ngayon, Governor, yung punto ho nung iba na halimbawa, no, kung ikaw ay magsesweldo ngayon sa laborer sa construction, halimbawa lang po ito, no?
0: Mm-hmm.
1: At pag abutin mo na itong full increase na ito na 85 pesos magiging 780 na. Kung yaan ang sweldo ng mga gagawa na pangkaraniwan laborer, paano ngayon yung mason? Paano ngayon yung foreman? Didikit na sa sweldo nila. Yung tinatawag po na distortion, dito ho ba ngayon, ano ho ba ang inyong pag-aaral dito kung meron man sa wage board, obligado mag-adjust yung pong mga employers doon sa mga sweldo na kung saan didikit na yung minimum wage earner?
0: Okay. Whenever we come, tuwing maglalabas ng wage order, palaging open at saka merong formula ng distortion, no? So there is a way to yung distortion ma-correct to a certain extent. It cannot be corrected 100%, no? Because if you want 100% no distortion, that means it across the board mo yan, no? But since it is applicable lang doon sa ano, it's applicable to the minimum wage earners, yung situation where magkakaroon ng parang unfairness doon sa makakatanggap ng malaki at saka doon sa walang tatanggapin because lagpas na sila doon sa well, hindi sila covered ng minimum wage.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong tinatawag na distortion correction formula, no, which they can use, and tinutulungan namin sa regional wage board yung mga companies to come up with the distortion formula so that the impact of those who are getting higher than minimum wages will be to a certain extent minimized, no, slowly up to the point na ano. So meron distortion or correction dyan.
1: All right, sige po. So sir, lastly, doon po sa punto ng ang desisyon na ito may halong politika. Kasi magsusona ang presidente, kailangan niya ng good news for the workers, yung kanyang bumabagsak na performance and trust ratings. Let's admit it. Ano po, ito yung katotohanan na kinakailangan po ng pogi points ng presidente. Ito ho ba'y kasama sa ikinonsidera?
0: Alam mo, hindi ko masasagot yan. No? I mean, our new labor secretary has his own way of looking at it and the way he made some announcement. But I'm just saying that when we in the wage board deliberated this, we were deliberating or we were deciding on our own, and when we came up with the decision, even if there were some dissensions like us, and then while the labor sector signed, but I think right now, sinasabi nga ng, gaya na sinabi mo, sinabi niyo, Kated, is that they will dissent also, no? Mm-hmm. But what I'm just saying is that mahirap ko pong to come up with some judgment on whether there's political flavor doon sa ganang administration or Department of Labor, no. I would respect whatever they would say, and I'd like to set aside saying that there was politics involved or there were no politics involved.
1: Apo. Sige po, naunawaan ko po ang inyong sitwasyon, ano, kung bakit po ayaw niyo magkomento sa puntong 'yan. All right, may pahabol lang pong tanong si Chacha.
2: Yes po. Sir, anong possible effect nito sa mga investors dito sa Pilipinas? Kung ikukumpara natin yung sweldo po ng mga karatig bansa dito sa atin, mas mataas sa po ba tayo at may posibilidad ba na instead dito sa Pinas, doon na lang sila maglalagak ng pera nila?
0: Well, as it is right now, we are amongst the even the let's just talk dito sa ASEAN, no. We are amongst the highest, no, dito sa region. Now, doon sa epekto, I hope hindi maapekto ng Grabe-grabe. No? But it, definitely, it will have effect. Because, of course, investment, as they pour in or they come in, they will look at what is best for them will be the objective of, you know, making some profits for them, no? When bakit pa sila mag-invest kung hindi naman sila kikita, no? So definitely there will be some effect, and we hope that we will be able to to the point that they will still come in, no? Sana wag, no? But hindi natin maiwasan, talaga may negative effect yan, like it or not.
1: Opo. At well, we can only say good luck po sa inyong sektor at good luck din sa mga manggagawa. Ito po ang desisyon ng Wage Board, and so be it. Abangan na lang po natin na ito nga po ay magbubunga ng maganda sa pangkalahatan po ng ating pong ekonomiya at sa ating pong sektor ng paggawa. Salamat po sa inyo, Governor.
0: Thank you very much, sir.
1: Apo, thank you. Si Governor Federico Marquez Jr. ng ECOP at miyembro din po ng Regional Wage Board. Mahirap nga din po sa kanya, no? Kasi siya yung miyembro po ng Wage Board. Dito po sa usapin nga po ng umentong ito sa sweldo. Sa mga manggagawa po, abay kulang na kulang ito. Yung nga sinasabi ho, maging pag-aaral nga ng Ibon Foundation at ilang pa pong labor sector, anong mga labor groups na hindi ito living wage, mga kapatid. Dapat nga daw po, minimum na ngayon ay 1,500 kahit papaano, at least, no, sa mga manggagawa po na may mga miyembro ho ng pamilya ng lima. Eh, papaano kung walang trabaho si Mrs. ang mga pinag-aaral mo sa mahal po ngayon, lalo na ng kuryente? Natanggap nyo na ba yung bill nyo ngayon? Aray, Diyos ko.
2: Na-shock ka, partner?
1: May slight.
2: Oo.
1: O, kasi nung una, mababa. Pero ngayon, pagtanggap ko, pakitawagan mo nga itong mga to. Ano ba? Araw-araw ba kayo nagpa-plancha?
2: Oo nga.
1: Alam mo yon? May nagwe-welding ba dito?
2: Yun na nga.
1: Kasi, ang taas. Pero, tinignan mo yung generation charge. Yun nga ang mataas.
2: Yun pa rin ang
1: yung
2: dahilan.
1: Yung source mismo, yung pinagkukunan po ng kuryente. Well, anyway, yan po ay isa rin sa mga factors, no, na sinasabi nga ng mga negosyante na mataas na ang bili, mataas na ang kuryente, mataas pa ang logistics. Kasi nga po sa presyo ng gasolina.
2: Tama.
1: So ito ho ay kanilang panibago daw pong pasanin. Pero sabi nga ng mga manggagawa din, excuse me, share your lang yung blessings ninyo. Bawas-bawasan nyo lang yung kita ninyo. Ganun po naman po yan. So magkakaalaman tayo kung ito hong sinasabi na desisyon na ito ay pabor sa pangkalahatan. We will see.
2: Nagbabasa ako sa mga groups ng mga small business owners. Mm-hmm. Karaniwan sa kanila, ang kanilang iniiyak ay talagang hindi nila kakayanin. May mga ganun na sentimiento. Mm-hmm. Paano naman daw po ang kanilang maliit na kita na? Hindi naman kumikita na malaki yung mga small-time owners, eh. Sa totoo lang. Yung mga small coffee shops, halimbawa, yung mga ganyan pong klase. So, hindi nga rin daw sila nakonsulta. Nagkagulatan, kumbaga. Yun ang sinasabi.
1: Meron naman daw consultation nga, sabi ni Governor, kasi nga Wage Board po ito, may proseso po ito. They can dissent, but at the end of the day, they decide, no, majority ang siyang nagde-desisyon sa magiging wage order na ito. Bagamat siyempre sa mga puntong ito, hindi maiiwasan na mayroong mga mag-eepal.
3: Sino to?
1: Alright. Okay. Ganap na pong 8. Oh, mag-eepal, definitely. Di ba? Bahala kayo. Basta kami, pogi.
2: Bahala kayo
1: mag-problema
2: dyan.
1: Pero sabi naman ng mga manggagawa,
2: tama.
1: Hello, papogi ka dyan. Excuse me, no? Kulang pa yan, hello?
2: Tama! Hindi sa pati yan. Hindi ka pa rin pogi sa paningin nila.
1: Hindi, maganda ka. 19 minutes after...
2: Kaya naman, minsan na ako sabihan na maganda ni Tenfilo. Ligay nyo na sa akin. Ako ba yon?
1: 19 minutes after 8 o'clock in the morning, atid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sanggap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you! Yung manufacturing sector po ang matindi ang tama dito kung nasa Metro Manila ang kanila pong factory. Kaya yung iba lumilipat po sa ilang mga lalawigan, pero doon din po naandun na rin po yung taas nga ng sweldo. At pinag-uusapan natin po yung gastusin. Marami mga magulang po naghihikahos, naghihirap, well, para po sa edukasyon ng kanilang mga anak. Kaya nga po sa mga panahong ito na naghahanap po kayo ng paaralan para sa inyong mga anak at sa mga estudyante, tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat dun tayo sa sure na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified yung mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. STI, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. I strongly recommend ito ho yung E2E na napakagandang sistema. Tutulungan ang mga mag-aaral para po makahanap ng trabaho, hindi lang doon sa kalidad ng pagtuturo. Amen? Amen!
2: Amen!
1: Alright! Kasi pag kinuwento mo yan, mga kapatid, ano, sa kwentada natin nga dito,
2: oh, sige, tignan
1: kung 85 pesos ang idadagdag,
2: oh,
1: yan ay 2,210 pesos kapag po 26 days yung pasok.
2: Oo, oh, oh, 26 days.
1: Meaning may day off po kapag araw ng Linggo.
2: Minus 2 days off.
1: Kapag 100 manggagawa yan, that's 221,000 a month.
2: Mm-hmm.
1: Ha?
2: Oo. Oh.
1: Nakaragdagan.
2: Oo.
1: Oh, oh. Alright.
2: Mabigat yun.
1: Kaya nga, pero sabi nga, binabalanse.
2: Oo oh, oh, nga, yun na mm-hmm. nga. Oh, oh. Tsaka, kailangan din talaga nating intindihin, kawawa rin naman po talaga mga manggagawa. Di ba may ano, study ang Ibon Foundation, ang sinasabi nila, 1,200 pesos ang kinakailangan na minimum wage para po mabuhay ng marangal ang isang pamilya.
1: Marangal?
2: Oo. Nung, di pa nga marangal, yung maayos lang, yung talagang masisiguro mo na di ka mababaon sa utang.
1: Hindi. Para mabuhay ka ng hindi lang noodles.
2: Yan, ang ulam mo. Oo.
1: Di ba?
2: O sardinas. Okay.
1: Mga kapatid, kahapon po nagkaroon nga ng hearing dyan po sa Kamara de Representantes, I'm sorry, sa Senado.
2: Senado.
1: At
3: Majority Leader.
1: Kumbaga, maliban doon sa usapin nga po ng mga posibilidad na magkakaroon ng amyenda sa Juvenile Justice Act, Juvenile Justice and Welfare Act, na pag-usapan din po yung mga posibilidad kung paano ba humantong yung kaisipan po ng bata na siya gumawa ng ganun. Particular po ito nangyari nga dyan sa Tacloban City. Ako naintindihan ko yung pinanggagalingan ng manggulang, ha. Kababayan ko po yung mga taga-Tacloban. Talagang, di ba kung huwag naman po sana, no? Ilagay natin ang ating mga sarili sa kanilang pinanggagalingan ngayon. Definitely po, ganun at ganun po. Baka mas matindi pa ang ating maging reaksyon. Pero yun nga, sa ganun pong emosyon at sa ganito pong mga balibalita ngayon, papano ang magiging tugon ng ating mga policy makers, no? Pero higit doon, meron din pong usapin ng kakulangan ba sa batas? Doon po naman sa pagsugpo sa mga kabataan na ma-engage dito. Nabanggit ko na ito, girl, if you recall eh, nung
2: una pa lang na nangyari po itong Tacloban school shooting, binanggit mo yung 764 network.
1: Yes.
2: O ito daw yung grupo na nagre-recruit ng mga bata para gumawa po ng mga karumal-dumal sa kanilang komunidad. Yun ang sinasabi.
1: At meron nga din po tayong inihaya ganun na mga papalatandaan na ang inyong mga anak o inyong mga minor de edad sa inyong tahanan ay meron na pong inililihim at baka nga po na-impluensyahan na. Pero maliban po doon sa punto ho ng mga grupong iyon na dapat din po natin pag-usapan mamaya, ang tanong nga din po dito, meron bang kaukulan ng mga batas na maaari pong gumabay sa pagpigil nito? Halimbawa, yung pong mga network-network na yan, paano nga naman po yung pwede bang maparusahan yung mga nasa likod niyan? Nasa labas ng Pilipinas yung mga yan. Pwede bang karaka-raka, putol ka ng putol ng, ano nito, yung, how do you call that, sa yung i-block sila ng i-block?
2: Oo, i-block sila sa platform or sa website. Oo, kumbaga hindi mo hahayaan na makapasok sila dito sa Pilipinas kasi ang recruitment po hindi physical, online po ito dahil sinasabi yung grupo is based in Texas, America. Yung may mga ganun.
1: Yung mga yan pag sinarhan mo ngayon, parang ano lang, parang itong nagva-vlog na namamirate, di ba? Pag sinarhan mo,
2: gagawa ng panibago.
1: Ang bilis, no? And ito nga po, yung pong itong ginawa nitong si Nash, halimbawa, di ba namaril siya? So, siya'y lumikha ng takot sa napakaraming tao. Ano po, mapanood mo lang yung video eh, terrorize ka na. Hindi po ba? Ang tanong dito, ito bang ganitong uri po na krimen, bagamat bata o minor de edad po may gawa, ito ba'y act of terrorism? True FM. Sandali lang. Medyo ano ho ito, no? Usapin po na siguro kinakailangan natin ng mga eksperto sa batas para po natin maunawaan. Paano po ba? Meron ho bang pagkukulang sa batas? Meron ho bang dapat pang i-implement na batas? Ano ho ba talaga ang dapat na usaping legal sa mga pangyayaring ito sa ating lipunan? 26 na po sa mga Pinoy overseas. Good morning. Eto ha, effective talaga ito, girl, kasi may mga kaibigan ako nagsasabi, ay nakutid, salamat. At ito po ang kanilang ginagawa na ngayon. Meron na pong mga gusto sumunod ho dito. Meron na pong mga, alright, talagang ramdam na ramdam po, effective po ito. Kasi nga po, sa mga Pinoy overseas, kung kayo po'y kaliwat kanan kung magpadala, mag-money remit sa Pilipinas, may bayad ba yung kada remit? May bayad? Aba kung may bayad dyan, mag-BDO pay ka na. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasa ang kapa. Basta lamang may laman, ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Usually po may bayad dyan eh. Yung ang tawag doon, remittance fee, transaction fee, etc. Dito po libre. Mga kapatid, kaya download na ng BDO Pay app nauna at kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, ulitin ko lang ha, napakasimple. Magbukas ka muna ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, yan na po yan. Libre na po ang iyong money remit sa kahit anong BDO account. O diba, simple, practical, and definitely free.
2: Correct!
1: Yan ang alagang kabayan, and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Abangan! Importanteng diskusyon, mga isyong pambayan maliban po sa inyong mga sinasanto o pinapatron o sinasamba.
2: Naku, ayaw nila yan.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Bigyan ng mukhang balita.
9: Mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nila.
15: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
16: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
17: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa tundo.
10: Balita man sa lansangan.
18: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
19: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Pagasancho po.
23: Gantarindi po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Mariela Pascual po.
30: Hatid

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Good morning!
3: Bayad ay mapalad na makapanayam si Undersecretary Nicholas Felix T. ng DOJ. Good morning po, Undersecretary.
4: Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa.
3: Okay, ito ho muna ano po. Alam po natin na sa ilalim po ng kasalukuyang pong batas na Republic Act number 10630 na itong si Nash, 14 years old po ito, no? So sakop siya noong batas po, exempting him from criminal liability, di po ba?
4: Tama po yun.
3: Okay, klaro yan. Yung pong si Rod ay 15 anyos. So, sa ilalim po ng naturang batas, siya po ay kinasuhan nga, no? Ito nangyari, kinasuhan ng PMP. At haharap siya sa kaukulampong paglilitis ng husgado para po doon sa magiging sentensya po sa kanya o desisyon po ng huwes kung paano po yung kanyang rehabilitasyon, saan siya i-co-confine, and eventually nga po yung mangyayari pong proseso bago po pagsapaghantong niya ng 18 anyos. Ito pong tanong namin, sa ilalim po ng 10630, meron po ditong enumeration ng mga sinasabing krimen na kapag ginawa ng bata with discernment, edad 15 po pataas, ano, and mahaharap siya sa kasong kriminal, di po ba?
4: Tama po yun, basta okay. May discernment yun, 15
3: yes, opo.
4: Into 18.
3: Opo. Pero dito po sa enumeration po ng mga sinasabing krimen, wala po yung anti-terrorism law natin kasalukuyan. Mm-hmm. Yun ho bang ginawa nung bata na pumunta sa eskwelahan at nag-mass shooting, sa ilalim ho ba ng anti-terror law natin, terrorism po ba yun?
4: Yun ano eh, una-una, ang mag-govern dyan, talaga yun, Juvenile Justice Welfare Act, no? Na general rule, yung bata, pag below 15, exempt sa criminal liability. Pag 15 to 18, maaari siyang makasuhan kung may discernment. Sakop doon lahat ng krimen eh. Lahat ng krimen na pwedeng madawit ang bata sa edad doon basta may discernment. Pero ang tanong natin, kung ang ginawa ba nila ay maaaring maituturing terrorism under the Anti-Terror Act.
3: Mm-hmm.
4: Sa ngayon, medyo nag-iingat kami dyan, ano, dahil kailangan natin pag-aralan muna ng mabuti, no? Dahil, unu-una, nung panahon naman na pinasa ng ating mga mambabatas ang Anti-Terror Act, wala pa naman nakita ng ganitong klaseng kasamaan, no?
3: Mm-hmm.
4: Tapusan mga, na mangyayari dito sa bansa natin, no?
3: Mm-hmm.
4: Tapusan may mga kabataan na nag-engage sa mass casualty event, no?
3: Mm-hmm.
4: Pero, kung titingnan natin yung mga approach ng ibang bansa, may mga ibang bansa na ano eh na kinakasuhan, no, pinaprosecute ang mga nadadawit dito na bata sa terrorism statute nila, no.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kailangan natin pag-aralan ng mabuti, no, kung uuna-una kung sa salita na ginagamit ng Anti-Terror Act masasakop pa yung ganitong mga gawain, at pangalawa kung intention ba talaga ng ating mga kongresista na isakop ang ganitong gawain sa Anti-Terror Act. At pangatlo, siguro pwede tingnan na din natin, no, kung gusto ba talaga natin to, no? Dahil yung mga isang mga consequence yan ay ang bata may tuturing na terrorista, no?
3: Okay.
4: Parang siyang
3: yes,
4: NPA, parang siyang abusayas, di ba? Parang handa ba tayo na may ganung tatak na ibibigay sa mga bata na to.
3: Opo, yung nga po, kaya nga po napaka-importante rin po na ngayon pa lang pinag-uusapan na itong mga bagay na ito, no? Kasi nga sa ibang mga bansa po may mga ganun ang pangyayari, pero kung ito po hindi menor de edad, kung isang tao na legal age ginawa yung mass shooting na iyon, sa 50 lugar, eskwelahan man yan, public market o saan, terrorism yun.
4: Kailangan natin tingnan na mabuti, no? Kasi, yung Anti-Terror Act, no? Yung in-amend nito yung Human Security Act. Ito ang ginawa nito.
3: Mm-hmm.
4: Talagang pinalawak yung definition ng terrorism, eh.
3: Mm-hmm.
4: Tapos kung titingnan mo yung salita, kung konting mamimiloso po ka lang, pwede mo sabihin eh, napasok ka, no?
3: Mm-hmm.
4: Pero, kailangan pa talaga namin pag-aralan ng mabuti. Hindi lang kami sa DOJ, pati yung mga kasama na yung mga ahensya sa Anti-Terrorism Council.
3: Okay.
4: Pag dyan tayo papunta, no?
3: Mm-hmm.
4: Pag gusto natin pumunta dyan.
3: Okay.
4: Dahil nga baka naman, madami mga consequences to, no?
3: Mm-hmm.
4: At at tingnan na lang, hintayin na lang natin, no? Pag-aralan muna natin to.
3: Apo,
4: at
3: apo.
4: In the meantime, kung may mga ibang mga krimen na pwedeng maidawit yung bata, tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba, sinasharge siya ng multiple murder, doon na muna tayo.
3: Okay, sige po. Sir, napag-usapan po kahapon sa hearing na merong nangyayari po na recruitment, di po ba, na sa mga kabataan, ginagamit nga ang internet, no? So, sa ilalim po ng kasalukuyang umiirla mga batas, ano po ang governing law dito? Doon sa bata, menor de edad, and meron pong grupo, ano man po ang tawag nyo dyan, ano man pong grupo ito, kasi dumarami po naman sila, tapos nirecruit mo yung bata, na-impluensyahan mo, na gumawa by stages, and eventually nga po, gumawa na po ng karahasan, hindi lang sa kanya sarili, kundi sa kapwa nito. Paano po ang batas dyan? Kapag ho yung pinanggagalingan nung grupo ay sa ibang bansa at yung pong dinadaanan niya na pamamaraan, which is the internet o yung pong particular po na anuman pong application man o games man yan po o anuman.
4: Tinitingnan namin tong pangyayabi na to, no? Yung tinatawag natin na nihilistic violent extremism, tinitingnan natin to no, ng kabuuan niya, no? Ikaw na nagsabi, nakuwento mo naman nung Ted, yung proseso dito, no? Nasa ano, sa mga online, sa mga games, online games, doon unang in-identify kung sino mga batang maaaring mag-room at mag-recruit. Tapos, unti-unti silang ina-isolate, linalayo sa, lumilipat sila, no? Sa ibang platform, tapos unti-unti doon ina-isolate at tinatry i-radicalize yung bata. Parang unti yung mga ginagawa niyang mga bagay, nagsasumpisa muna yan sa pag-generate ng sariling parang CSAM, no? O yung parang child porn. Tapos sasaktan yung sarili, tapos hanggang umabot na doon sa mass casualty event. So para sa amin, yun ang dapat tingnan natin, no? Yun ang ideal na sa atin, na meron tayong legal framework sa nihilistic violent extremism. Pero ngayon, habang wala pa yan, aasa talaga tayo sa mga batas na maaaring madawit, no, sa mga gawain na to. Kaya titingnan natin yung mga individual na activity dyan, kung anong saan pwedeng madamay. Halimbawa, kung in the course of controlling the child, parang pinapaproduce siya ng CSAM o ano yung child pornography, doon tayo papasok sa RA 11930. Tapos kung doon sa simpleng NVE lang, kung yung grooming pa lang, medyo wala pa tayong batas para dyan talaga.
3: Opo. Kung kayo pong kung ako konsultahin ng ating mga kagalang-galang na mga policy makers, anong concept ng batas nun? Para dito sa kaninyo ay nihilistic violent extremism na ito na idinadaan po sa internet.
4: Yan, talagang unang-una, dapat maganda talaga yung nangyari kahapon sa hearing, no? Dahil nakilala na eh. Na-recognize na talaga ng mga tao na may ganitong problema. Na-recognize din natin na nandito na sa bansa natin. Pangalawa, yung maganda dyan, binigyan natin ng pangalan. Kasi kung may pangalan yan, talagang makikilala ng mga tao eh, kung nakikita nila na nangyayari sa mga anak nila at maaaring magkatugon. So yan ang unang-unang gagawin, no? Talagang dapat mabigyan natin ng definition niya, ng pangalan niyan. Pangalawa, dapat alam natin kung sinong tutugod dyan na ahensya. Kadalasan, at dapat ano, dapat para sa amin, dapat multi-agency ano yung sasagot dyan. Hindi kaya ng police lang to, hindi kaya ng DSWD lang to, hindi kaya ng DOJ lang to, no? Kasi napakadaming aspeto ng problema na to na dapat ma-address. Kaya dapat sama-sama lahat, at hindi lang pamahalaan, ha? Dapat yung mga platform may kanya-kanya mga obligasyon, dapat yung mga eskwelahan, dapat mga pamilya, dapat mga komunidad may kanya-kanya mga may kanya-kanya mga tungkulin para subuin ang problema na to. Tapos, ang maganda isang tanong mo, Manong Ted, international to eh. Diba? It crosses borders. Not just, you know, hindi lang yung mga perpetrator, pati yung mga platform. Cross-border yan. Kaya importante din na ang batas na nagagawin natin ay may extraterritorial application. At rin-recognize yung international aspect nito, na kung saan may empower tayo na makipag-ugnayan sa mga foreign law enforcers, sa mga foreign na internet platforms, upang ma-address ng buo itong problema na to.
3: Extra, ano po, no, territorial, meaning maaring sakupin yung ibang bansa na pinanggagalingan noong pong mismong mga network na ito. paano po yan? Meron na po pa tayong ganyan ngayon, existing, o sa ibang mga bansa, paano po yun?
4: Marami naman, no? Marami naman tayong mga batas na may extraterritorial application. Sa human trafficking law, no? Tsaka sa anti-osakin sa time law, may extraterritorial application to. At yung anti-terrorism act naman natin, to some extent, may extraterritorial application to. So, hindi naman bago yung concept ng extraterritorial application sa mga ibang penal law.
3: Opo. Sabi ng CICC nila, USEC Aboy Paraiso, problema din nila kasi, yun nga, ano, itong mga, halimbawa, itong mga Gorbox ba yun siya? Ano, mga, itong mga games na to, no?
0: Gorbox, Roblox. Oh,
3: wala silang office sa Pilipinas.
4: Tama.
3: Oh, and then, gusto nilang papanagutin ito, o anuman, hindi nga nila sakop. Yun ho yung sinasabi ho ninyo, na pwedeng, opo, go ahead, sir.
4: Yan. Yan ang isa sa pinakamalaking mga challenges natin sa ganitong mga batas, no? Sa ganitong mga problema, dahil nga yung mga ibang mga platforma, hindi natin sila hawak. At yung iba nga, kahit sabihin natin hawak natin, hindi din na, para sa amin, misang kulang pa yung ginagawa nila. Kaya ang malaking bagay talaga dyan yun, ano eh, yung coordination with mga foreign partners, lalo na yung mga bansa kung saan doon naman may presence tong platform na to, no? Dahil yun ang magiging avenue natin upang humingi ng tulong sa kanila or kahit pa paano ma-convince sila o ma-pwersa sila na natulungan tayo.
3: Okay, hindi ba sir kayo po ang I think ang in charge din doon sa ano po, anti-exploitation of women and children, di po ba?
4: Tama, sa cluster po na natin yun sa DOJ.
3: Opo. Oo. So kayo po doon sa mga online na mga sex video, yung pong mga human trafficking po online na ginagawa, di ho ba usually po tagalabas ng bansa dito mga suspect? Tama. Opo. How do you go about it?
4: Ano yan, malaking bagay yung coordination with foreign law enforcement. So, kadalasan yung foreign law enforcer, sila magre-refer sa atin, no, na may, ano, may CSAM na binibiktima ay batang Pilipino. So, tayo, kikilos tayo dito sa end natin para madakip yung mga perpetrator dito. At kadalasan, alam natin, mga kamag-anak to, no. Sila naman, ginagawa nila yung parte nila upang madakip yun, ano, yun perpetrator doon sa side nila, no. Tapos dahil sa kapag-ugnayan na ito, may mga sharing tayo ng evidence upang mapalakas yung mga kanya-kanyang mga kaso. At isa pang napaka-importante ay may nakukuhang mga danyos, no, mula dun sa perpetrator abroad para sa ano, mga biktima dito sa Pilipinas. Yun ang ano, yung modelo na yun, napakaganda modelo yun. Sana kung magkakaroon tayo ng batas dito sa NBE, sana maisama natin.
3: Okay, kasi nga po, kung kayo ngayon mayroong koordinasyon sa kapwa ninyo agencies, no? Sa iba't ibang panig ng mundo, para po sa pagsawata dito, ganun din. Dito nga po, halimbawa, sa 764 Network na mismong FBI na noong pa man, nagbigay na po ng babala dito sa kanilang bansa. So sa ngayon, dapat buong mundo na po umaksyon dito, magkaisa mga bansa. So how to go about this, no? Lumalaki itong problema kasi.
4: Tama yun, Manong Ted. Dapat talaga magkaisa ang buong mundo at madalas magkaroon tayo ng koordinasyon sa mga ibang bansa na nadadamay din dito.
3: Okay, but sa kawalan pa po ng batas, ano po, sa ngayon po na ito po ay pinag-uusapan pa lamang at baka po hindi pa natin makuha ang realisasyon, ano, sa pinag-uusapan natin na koordinasyon na ito, ano po ang inyo pong maaaring sabihin sa lahat sa amin, lalo na po sa mga magulang?
4: Talaga, awareness, no? Alam ko naman, madaming mga magulang na sinubaybayan yung hearing kahapon sa Senate. At alam ko din, madaming magulang talaga na hindi lang namulat, no? Namulat at na nabigla talaga sa mga nabalitaan nila. So, sana maging mas alisto ang mga magulang sa pagbantay ng kanilang mga anak. Talagang i-regulate nila ang paggamit ng mga anak nila ng internet, no? At ang iba-ibang mga platforma. At kung may makita silang mga senyales na yun anak nila ay posibleng nadadawit dito at nasabi yun kahapon ng mga kaibigan natin sa ACG, no, pag talagang sobrang ang tagal ng oras sa internet, talagang nag-iisa lagi, tapos medyo nagbago yung kanyang behavior, no, nagiging mas withdrawn siya. Siguro magtanong pa kayo, maghukay pa kayo ng konti kung may nangyayari at kung talagang medyo nakita nyo may alanganin, mag-report kayo sa DSWT or sa ating mga kapulisan.
3: Opo, at may mga red flags na po, no? Bagamat hindi naman po nilalahat natin, pero yung t-shirt na suot nung Nash,
4: Tama.
3: Actually, red flag na siya kasi kung hindi alam ng magulang, ano ba, akala niya, pangkaraniwan lang pala yun. Yung pala ho, yun ang t-shirt na suot din nung mga nag-mass shooting.
4: Tama, yung Columbine.
3: Yes, yes, sir. Okay, so we say thank you.
0: Maraming salamat po, sir.
4: Thank you, Manong Ted. Thank you, DJ.
3: So, ulitin po, salamat na marami. Si Jun Lusada, no, isa sa ating pong mga kaibigan na electronics communications engineer ito, girl.
0: Ano sabi ni Sir Jun?
3: At kapag ang pinag-uusapan natin, internet, no, teknolohiya, wala hong duda, no, bihasa ito.
0: Yes.
3: Meron siyang sinasabi nga na, ano, na mga babala. Sa mga magulang, uulitin ko lang po ito, no, bilang tulong po sa ating lahat. Kasi nga, abalang-abala, marami ang mga ama, naghahanap buhay, ang mga ina, kapareho pa pag both working, wala ka na talagang, kumbaga, supervision, ano? At hinaayaan mo lang perhaps yung yaya o tayo ho ay umaasa na lamang sa paaralan, pero kasi nga po, iba na ang mundo ngayon, may internet na. Sabi niya po, no, ito pong 764 network na ito, para hindi ito, kumbaga hindi ito basta po na kung anong website lang. Ito daw ho yung actual na grupong binabantayan ng FBI at ng US State Department of Justice. Alright? US Department of Justice bilang banta sa kanila pong national security. Ang tinatawag nga po na 764 Network. Hindi ito tulad ng karaniwang hacker na ang habol ay pera. Ang habol nito ay kontrolin at saktan ang mga bata. Ganto gumagana sa simpleng salita. Naghahanap sila ng biktima. Kadalasan ang mga batang nag-iisa, malungkot o laging nasa online games, edad 9 hanggang 17. Nakikipagkaibigan, nagpapanggap silang kakampi at kaintindi ng bata. Kumbaga, nagpapanggap na pareho sila ng sitwasyon sa buhay. Para po magtiwala yung bata, magkaroon siya ng comfort, no?
0: Oo, kumbaga, kasi walang kausap eh.
3: Kumbaga magkaroon sila ng parang relasyon,
0: yes,
3: na meron siyang kadamay. Humihingi ito ng mga lihim, litrato, video o personal na mga impormasyon. Ngayon kapag nakakuha na po ito nitong mga lihim na ito, kung minsan nga po yung mga video, sinasabi po ni Yusek, ito yung tinatawag na, well, sextortion, parang blackmail, tinatakot na yung bata.
0: Tama.
3: Na may alam kami sa iyo. Pinipilit po na gumawa ng masama o maging pananakit sa kanyang sarili o sa iba. Pag nangyari yan, kontrolado na po noong 764 operator, yung pong bata. May control na siya. Kaya yung iba nga po, takot na. Ito yung mga senyales, no? Gumagamit sila ng mga app na alam po nating lahat, iganya. Online games gaya ng Roblox at chat apps gaya ng Discord at Telegram. Akong alam ko lang Telegram, RCPI at taka PTNT. At well, Previsilias. Doon sa amin.
0: Oo.
3: Biro lang
0: ano po. Yung Discord, parang messenger din to.
3: Ito ho yung mga senyales na dapat daw pong bantayan ng mga magulang. Oh. Una, biglang nagiging sobrang malihim sa cellphone. Ako, baka sabihin ni Mrs. Para si Mr. lang yan.
0: Hindi naman. Paano ba yun? Pag ayaw na pahawak ng bata, pwede? Pwedeng may posibilidad?
3: Hindi nga. Nagiging malihim na sa cellphone. Kasi yung bata, di ba? Maaaring may mga, alam mo na, mga children's, mga alam mo nyo. Anyway, pero kapag sobrang daw ho na malihim, kinakabahan kapag may nakakasilip, yan ang mga palatandaan, may bagong kaibigan online na hindi kilala ng pamilya. Lumalayo sa pamilya, puyat at halos laging nakescreen. At mukhang takot o nag-aalala pero ayaw magpaliwanag, ayaw magsabi kung bakit. Hindi po ito kwento-kwento lang. Totoo ito. At ang gantong banta ang dapat maging ang senyales po para maagapan natin at hindi mauwi sa alimampung trahedya. Yan po ang kanyang paalaala. Mensahe po sa ating pong programa.
0: Maraming ngayon, salamat, Sir June.
3: Opo.
0: Sa reminder.
3: Ngayon ito, ha? Bago po itong ating susunod na panayam, tsa, no, na maaari mong lahat sa amin ang importansya po nitong susunod nga na panayam na ito. na dahil nga po sa sitwasyon natin ngayon, kahapon din na pag-usapan niya nila Idol Rafi, and we appreciate po yung kanyang research ng kanyang team. Dapat naman ho talaga ganun ano, ang mga policy makers natin. Pagharap sa hearing, meron kang bit-bit na pag-aaral at may mga basihan. Although siyempre, hindi lahat ito natatalakay nga sa dami ng mga panauhin at sa dami din po ng mga gustong magtanong. But basically po, may mga informasyon na mga makakatulong. Pero yun nga din po pinag-uusapan ngayon, kasi nga iba na po ang sistema ng disiplina sa mga bata. Tandang-tanda nga po natin, hindi ba, na kapag ikaw nagkakamali para kadisiplinahin, sinturon ng tatay mo, ano lang yan?
0: Hanger. Hanger ng nanay ko.
3: Hindi, kung ano, madam po.
0: Oo.
3: Na minsan nga po, akala mo lang nabibiro ka, ano ha? Pero naglalagay ka na ng karton sa puwet mo. Kasi alam mo, pag uwi mo, hahatawin ka sa puwet. Neither ng nanay mo, ng guardian mo, o ng tatay mo. Ako dumaan ako doon. Talagang lagot ka sa tatay mo. Pag sinabing gano'n, huwag ka na umuwi. Kasi sigurado, nasabi nga, mata mo lang ang walang latay. Yung may klase, tulog ka pa, at yung gumigising sa'yo, hindi mo pinapansin. Pagdating ng tatay mo, sinturon ang gigising sa'yo. Pag umuwi ka, na ikay may marka sa katawan dahil napalo ka ng teacher, sasabihin mo, pinalo ako. Bakit? Kasi hindi ako nag-assignment. Buti nga sa'yo. Di ba?
0: Correct.
3: Ganun yun eh.
0: Oo, hindi gentle parenting noon.
3: Oo. At mismo ho, ang mga magulang, sa bawat pagkakamali ng bata, may physical na disiplina. Pero ngayon, child abuse na po yan. Bawal na yan.
2: True.
3: Ikay mapipresinto at makukulong.
0: True.
3: Kayong mag-asawa kung kayo mismo ang mananakit physical sa inyong mga anak. Bawal yan.
0: Bawal na mamalo sa puwet?
3: Bawal saktang physical yung bata ngayon.
0: Mm-mm.
3: Child abuse.
0: Mm-hmm.
3: Hindi ba? Ngayon. Lalo na mga teachers.
0: Mm-mm.
3: Kaya nga sabi nga ng atin na si Coco Pea,
0: yes.
3: Yan ang mga concern ng mga teachers ngayon. Hindi mo madisiplina yung bata.
0: Correct. Takot din sila eh. Oo, takot silang masumbong. Mm-mm. Kasi konting pingot, konting hawak mo nga lang, hawakan mo lang, bawal na eh.
3: Mm-mm.
0: Hindi kagaya no, namamato, di ba? Namamato ng eraser, namamato ng chalk, pipingutin ka, may hawak pang stick, papaluin ang kamay mo. Ngayon, lahat po yan, bawal na. So, hindi rin alam ng mga teachers, saan ba kami lulugar?
3: Mm-mm.
0: Bawal nga daw disiplinahin ang mga bata. Sometimes nga kaya hindi physical. Minsan, verbal, masigawan yung bata. Bawal na rin daw ngayon.
3: Verbal abuse.
0: Oo, bawal na rin daw ngayon yun sa mga eskwelahan.
3: Mm.
0: Oo, bawal na rin pinalalabas ang bata sa loob ng classroom pag may nagawang kasalanan.
3: Okay, paano ba natin kung tayo nakatatanda, ikaw, Chacha, na 52 anos na ngayon.
0: Teka, 50 years old lang ako ha.
3: Paano ngayon, di ba, paano natin ilalagay ang ating mga sarili sa makabagong henerasyon? Bawal na yan. So how do we discipline itong mga pasaway na mga minor de edad? Kamag-anak mo man yan o yung pong mga nandidiyan sa mga paaralan na nakaka-inkwentro ng inyong mga kamag-anak o anak mismo o pamangkin. Kaya ngayon po mga kapatid, lumilitaw na ito. Ito hong kaisipan ng amyenda sa ating Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Kahapon na pag-usapan yan sa hearing.
3: Maganda po itong binupunto kahapon ni Senator Rafi Tulfo na sa kanila pong pag-aaral, 28 out of 117 doon po sa mga bahay pag-asa ha, ang sinasabi po, 28 lamang sa 117 ang compliant with DSWD standards. Makita nyo yun. So anong ibig sabihin nun? Hindi sumusunod sa mga standards. Ano ba yung standards? Kahapon nga po, siguro nga, for lack of time, walang ganun pong klarong paliwanagan, di ba?
0: Wala, hindi na-explain yun eh.
3: Bakit ganun? Hindi na-check? Sino dapat mag-check na ang lahat ng bahay pag-asa po ay compliant? Kasi po may mga programa yan. Hindi po ba? Whose responsibility is that? Kasi po ang mga bahay pag-asa, LGUs. Ang siyang nagpapatayo at siyang nagfi-finance, maliban po na lamang doon po sa supervision po ng DSWD sa mga regional na sinasabi po ng ating nakapanayam. Hindi kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit po hindi nagiging epektibo ang pagpapatupad nito pong Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi, supposed to be po kasi, may programa yan eh. Doon daw po mga kapatid, sa lahat ng mga bahay pag-asa at regional rehabilitation centers, 1,026 yung pong mga hindi nakatapos sa kanila pong mga programa. Unauthorized na departures. So ito ho yung mga tumakas. Ito yung hinayaan na lang umalis. Bakit nangyari yun? Ang dami ho nito. Okay? So mga kapatid, ang sinasabi ngayon, kahapon, pinag-uusapan na maging, of course, ng mga pamilya ng mga biktima, dapat ikulong daw yung bata na may rehas. Yun sinasabi.
0: Kailangan daw magkaroon ng isang pasilidad.
3: Okay.
0: Oo, yun ang sinasabi.
3: So, unahin natin to. Doon sa panukala po, ibaba yung age of na may criminal
0: liability.
3: Okay. So, from 14 pababa, tama? Oh, gusto nilang gawin po, mga 12. Kapatid, ibaba pa ito.
0: Nang 10.
3: Oh, kumbaga po, kasi ngayon, 14 pababa, wala. 14 pataas, meron na pong criminal liability kung ginawa niya ang krimen
0: with discernment.
3: Mm-mm. So gusto rin po itong ibaba. Sabihin na po sa 12.
0: Yes.
3: O 10.
0: Oo.
3: 10 anyos. Pero sabi nga po natin, kung ibababa mo yan, ganun pa rin ang kanyang programa, rehabilitasyon. Ganun pa rin po ang kanyang pasilidad. Ganun at ganun pa rin yun. Binaba mo lang yung age of discernment sa 10 years old. Pero yung pong kanyang rehabilitasyon at bahay pag-asa, ganun pa rin. So yung nga ang katanungan dito, babaguhin ba yung programa? Yung po ang gustong nating malaman at gusto po nating itanong nga, yung bang programang yan ay hango sa pag-aaral? Meron bang siyensya yan? What I'm talking about is yung program ng correction. Yung mga nasa bahay pag-asa kasi, gaya po ng ating nakapanayam nung isang araw, pinapaliwanag na niya, na yung bata po, na 14 anyos, whether acted with discernment or not, confined ka sa bahay pag-asa. Oh, yung bahay pag-asa po, bahay siya. Alright? Siya po yung pasilidad na meron po kayong meron kayong mga kaukulam pong ginagawa araw-araw. Meron pong psychologist, correct, may session, and then may klase, may school. Kasi importante sa bata yun eh.
0: Bawal ang cellphone, bawal ang TV, gadgets.
3: Yeah. Okay, so may pagkain kayo, sabi nga, magkano? 150 a day.
0: 150 pesos per day for Metro Manila. Pero bumababa pa yan pagka nasa labas.
3: Pero walang rehas.
0: Walang rehas.
3: Yung sinasabi. Oo. Ang sabi po kahapon, lagyan ng rehas.
0: Yun ang sinasabi.
3: Nang makatikim sila ng rehas.
0: Kumbaga, pasilidad, kulungan para sa mga bata. Magkakasing edad kayo, nakagawa kayo ng heinous crime, sama-sama kayo dyan. Yun ang pinag-uusapan.
3: Tanong, ito ho bang konsepto ng bahay pag-asa nga ay hango sa malalimang pag-aaral? Kasi nga, yung child psychologist, may mga paliwanag sila dyan eh. Kung bakit ganyan eh. Hindi po ba? Meron silang mga sinasabi.
0: Mm-mm.
3: Na ito ang pamamaraan sa mga bata sa pagdidisiplina at pagbibigay po ng kaukulam pong guidance para na sa ganun, nakagawa siya ng masama o mali, siya po ay mabibigyan ng second chance nang sa ganun po, paglabas niya ng bahay pag-asa sa rekomendasyon ng social worker, pwede na siyang muli sumama sa komunidad.
0: Magbagong buhay. Babaguhin yung isip. Alright. Intervention kung tawagin nila. Oo. Na kinakailangan ng mga bata dahil explanation ng mga psychologist at a young age, hindi pa fully develop yung kaisipan
3: cognitive
0: skills, function ng bata.
3: So, ito ngayon ang pinag-uusapan nila. Lagyan ng rehas yan. Right? Hayaan daw yung mga bata na makatikim ng makakakulong. Yun ang ipinapanukala nila. Tanong, agad-agad ba tayong susunod roon sa ganong kaisipan? O pag-aralan mo na mabuti ito? Ulitin ko ha, ngayon po ito'y napag-uusapan kasi nga sa nangyari sa Tacloban City.
0: Tama.
3: Hindi po ba? Hindi naman daw ikukulong kasama ng mga pangkaraniwang offenders sa mga legal age na. Kung hindi, sariling confinement facility. Tanong, saan yun? Wala pa tayong ganon. So, kung ngayon pa lang po na may bahay pag-asa ka na, na nandidiyan na, at hindi nga po sumusunod sa mga panuntunan ng DSWD at hindi pa ho kompleto yung pasilidad at walang budget, girl. Gagawa ka ng ganitong bagong facility? So, ang usapin dito, na naman, budget. Staff.
0: May budget ba? May staff ba? Mm. Eh di ba, bahay pag-asa nga. Kulang pa ng psychologist.
3: Alright.
0: Last time nakausap natin si Sir,
3: yung deputy ng ni Attorney Oco.
0: Yes, ayang sinasabi niya, may bahay pag-asa ka, pero yung pagpapatakbo nito.
3: Sa barn.
0: Yes, yung sa barn po, may bahay pag-asa sila doon, pero ang mas challenging sa kanila yung pagpapatakbo ng bahay pag-asa kasi inaamin din naman po nitong si Attorney Namla, yan yung nakausap natin. Aminado din naman po ang DSWD dito. Kulang, maging ang gobyerno, kulang ang psychologist natin para magpatakbo
3: child po. Child psychologist,
0: yes,
3: no?
0: Para magpatakbo ng bahay pag-asa. Kaya ang ginagawa nila minsan, sabi natin, tinanong natin, sino nagpapatakbo kung walang psychologist? Nagtatap sila ng mga private psychologist na mas binabayaran nila ng mahal.
3: Eh, dun nga po sa ating listahan na inihayag po sa inyo, noho, na iba't ibang mga bahay pag-asa na ito, ang kanila pong unang-unang problema nga po, eh pera. Para doon po sa pagpapatakbo ng kanilang pasilidad. So ngayon po, ito na yung lumalabas. Bagong facility, ibang facility para sa mga child offenders na ibababa po yung age of discernment. So yung nga pong sa atin dito, ngayon na pinag-uusapan ito, better. Pero please, kung sakasakali po na magkakaroon nga dito ng naman ng pag-aamyenda, pag-isipan munang mabuti, pag-aralan mabuti at siguraduhin na may pera, na may pondo. Kasi ganun po, usually mabilis ang pagpapanukala, mabilis ang pagpapasa ng batas, pero kapag nakalagay doon and appropriating funds, therefore, ang nangyayari po, subject to availability of funds. Yun po lamang nga sana po ang ating dalangin dito ngayon na malamang pag-uusapan po ito. Ibaba nyo yung age of the... Okay, pero ano po ang uri ng programang dadaanan ng bata? Right? Mahirap po ito talaga. Mahirap manimbang dito.
0: Mm.
3: Kasi yung bata, kasi ho, yung mga nakatatanda, mawalang galang lang po, no? Eh, mismo nga in the Senate, walang mga discernment eh.
0: Pag pinag-usapan natin ang discernment, wala sa edad. Minsan, kahit matanda na, hindi alam ang discernment. Tama!
3: Hindi ba? Mawalang galang lang. Isa-isa yung babuhon natin ito.
0: Oo, kung sino-sino walang discernment.
3: Hindi ba bawal ka magpaputok ng barel nang wala pong kaabog-abog? Eh, nag-rat-rat nga dun eh. O yung kanilang sergeant at arms, wala din discernment eh.
0: Hindi ba? Ano nangyari dun?
3: Nakita ho ninyo?
0: Oo.
3: Oh, yung mga kumanlong din po dito, I mean, isa-isahin ba natin sila?
0: Yung nagpatakas ka?
3: Ah?
0: May discernment ba pa ganon?
2: True.
3: Yung dapat tanggapin mo ng katotohanan.
0: Na wala na sa'yo.
3: Hindi ang upuan. Na wala ka na sa pwesto.
0: Oo.
3: Di ba? Kailangan mo discernment?
0: Ama.
3: Hindi ba? Kaya nga tuloy, hindi ako magtataka kung may magpanukala din.
0: Na ano?
3: Nalagyan na rin ng rehas daw sa Senado.
0: Pero magugustuhan yun ha, ng taong ayaw bumabasa.

0: Oo, oh, tama naman. Tama eh. Hindi tayo pwede agad magdesisyon nang hindi na pag-aaralan po ito ng husto. Dahil ang mga pinag-uusapan po natin dito, kabataan. Kabataan po ito. Na nakagawa nga ng karumal-dumal na krimen.
1: At iba na po ang mundo nga ngayon. Hindi natin akalain na ito pong internet na ito at itong mga child rights na ito. Naalala ko tuloy one time, misa pa ako napadpad dun sa Amerika. Matagal na ito, kasi wala na akong visa.
0: Akala ko wala ng budget. di ba yung tatanggap ka ng award?
1: Hindi, meron akong isang pinuntahan na ano, dito sa...
0: Saan sa Amerika?
1: Sa Maryland. Okay. Napunta ako one time. So, nag-host sa akin yung isa kong kaibigan, Pilipino, na matagal na ron.
0: Doon ka nag-stay.
1: Yung anak niya, na bata, na mga siguro mga 10 years old, nako, ang super kulit. Sabi ko naman, mas maganda na yan makulit kasi pag may sakit yan, sigurado ako.
0: Mas mahirap.
1: Malamya yan. Matamlay yan. Super kulit. Pero yung kakulitan, talaga namang...
0: Ibang level.
1: So, sabi ko sa kanya, itong anak mo ka ako, parang mukhang mahirap, disiplinahin yan. Nako, putya pare. Sorry. Sabi niya, pare. Hindi mo pwede yung pagsabihin yan. Hindi mo pwede. Bakit? Tumatawag sa 911.
0: Totoo yun ah. Totoo po yan.
1: Marunong tumawag sa 911.
0: Totoong kwento po yan.
1: At rumisponde na rin sa kanila yung police. At montik pa siya mapresinto.
0: Totoo yan. Nangyayari po yan sa Amerika. Especially sa mga magulang na Filipino-American. Kasi di ba sanay tayo dito sa Pilipinas kung paano tayo pinalaki na pinapalo. So, nung nandun na sila sa Amerika, ang kaibigan ko mismo yan ang experience. Yung anak niyang panganay na 16 years old, tumawag sa police.
1: Kapag ginagawa, nakakasira na ng gamit, etcetera, at kung ano-ano pong ginagawa, kapag medyo sinigawan niya, pupunta sa telepono, i-standby.
0: Totoo. At tatakutin yung tatay. may panakot.
1: Sabi ko sa kanya, dati kasi wala pang cellphone nung nandun ako, hindi pa ano masyado.
0: Landline pa lang.
1: Pare, putuli mo telepono mo.
0: Yun lang, mahirap doon.
1: Anyway, napag-uusapan lang ito.
0: Naku, buti sa Pilipinas, wala pa masyadong ganyan ngayon. Pag may mga napapalong magulang, hindi
1: sa
0: pa
1: barangay. Tumatawag.
0: Sa barangay na bumidiretso mga bata. Pero sang-ayon daw si Ma'am...
1: Si Darling nga daw, sabi niya, laking sinturon daw siya.
0: Ako, laking hanger. Hanger ako.
1: Saan ka pinapalo, Darling? Sa mukha?
0: Grabe ka naman kay Kuya Darling. Ikaw ba saan ka madalas napapalo? Sa Balacan kaya namaganang ganito po. Ikaw saan ka?
1: Ayoko nang balikan yan.
0: Nanay ko rin kung ano mahawakan. Kaya dati nga 1.5 na cook.
1: Lagi ako naglalayas. Kaya lagi ako naglalayas.
0: Si Mama? Gaganong-ganon si Mama Tess. Na-punching bag ako na ng 1.5 sa ulo. Nung high school ako. Kasi nga matigas din ulo
1: sa
0: ko
1: ulo?
0: Dati. Sa ulo?
1: Ay, kaya pala.
0: Kaya nga ganito.
1: Kaya nga
0: sa ulo.
1: So medyo,
0: walang laman.
1: Mama Tess, naunawaan ko na.
0: Sabi niya, di ka uuwi after klase at tsugum! Pinalo akong ganun.
1: Lakas ng pero, tawa ni Erwin.
0: Pero dati yan.
1: Kaya pa rin isa-slow ka.
0: Minsan. Kasi sihin nyo nanay ko. Kaya ganito nangyari. Hindi ba? Kayo po, anong na-experience nyo noon? Sa'yo?
1: So, siguro minsan iuntog-untog ko yung ulo mo sa pader.
0: Hindi. Gamitan mo rin ng 1.5. Baka sakaling manumbalik. Pero sang-ayon daw si Madam Cheryl.
1: Cosim?
0: Oo.
1: Cosim. O Baile.
0: Cheryl Cosim. Natawa daw siya dun sa sinabi mo.
1: Na alin?
0: Na maglagay ng reha sa Senado. May gusto ka bang ireha sa Senado, Ma'am Cheryl? Name drop ka naman dyan.
1: Anyway. Huwag natin balikan yung ano na yan, mga yugto ng ating buhay na yan.
0: Sabi ni Idol Lord, 1.5 na bote, walang masakit dyan. Mukhang may masakit na nangyari dito kay Lord De Vera.
1: Bakit?
0: Ano ba ginamit sa'yo, Lord? Kasi sa'yo, ano, sa'y sinturon?
1: Kay Lord yata, kay Lord yata hindi bote.
0: Ano?
1: Yelo.
0: Plastic naman. Plastic ang ginamit sa akin. Diba, yung mga magulang dati, napaka-ano kaya nila, anong tawag, creative sa pagdidisiplina sa mga anak, sa totoo lang.
1: Alala ko tuloy nanay ko.
0: Paano ginagawa sa'yo ni nanay?
1: Hindi, nanay ko kasi.
0: Hindi na nanakit.
1: Alam mo yung nanay
0: spoiled
1: ko
0: ka pala kay mama.
1: Hindi nga ako. Kaya nga nanay ko namimiss eh.
0: Ikaw ang favorite, ha?
1: Sinasabi ni nanay ko,
0: ano
1: anak.
0: Ano sabi?
1: Umalis ka na kasi pauwi na tatay mo.
0: Siya nagsasabi. Oo.

0: Oh, hindi nga. Oh, mm-hmm. Kasi ayaw niya makita na ginugulpe ako eh. Yun as in gulpe na gulpe.
1: Eh, matigas diba? Yata kasi ulo mo.
0: Kaya sabi ko sa nanay ko, sige nanay, lalayas po ako ulit. O sige anak, naintindihan kita. Pag ako lumalayas, tanong mo saan ako pumupunta.
1: Saan ka ba nagpupunta?
0: Sa kapitbahay namin.
1: Sino susundo sa'yo, si nanay din?
0: Kaya, oh, alam din. Paano, andyan pa yung kumpare ko. Naging kumpare ko nga kasi kababata
1: sa
0: ako.
1: Sa Paranaque.
0: So, isang pader lang yung kapagitan.
1: Mm-mm.
0: So, kahit pa paano, yung pagkain ko, inaabot doon. Tapos, gumalis na yung tatay ko kasi nasa destino doon sa malayong lugar.
1: Sa kwentuhang.
0: Uwi ka na anak.
1: Sa kwentuhang to, ang dami nakikinig sa atin na na-miss ang kanilang mga nanay at tatay. Oo. Na-miss daw nila yung ganun, yung ganung pagdedisiplina ng
0: pero
1: nanay at tatay
0: pero depende yan ha. So, pagtanggap mo doon sa ginawa sa'yo, pwede mong gawin yung challenge o inspirasyon.
1: Yeah.
0: Oo. Na pagbutihin mo. Oo. Yung buhay mo. Nang sa ganun din, oo, masabi mo kinalaunan na ama. Salamat sa pagpapahirap sa akin dahil ikaw ang naging dahilan sa aking pagpupursige. Mga kapatid, abangan po ninyo ang ating panayam para po pag-usapan din natin itong findings na ilang po mga eksperto dito po ngayon sa mga sinasabing mga grupong ito na siya hong naghahanap na pagkakataon para biktimahin ang mga batang sa ating pong palatuntunan, tampok sa True FM, tambalang inuntog sa pader.
1: Tambalang inuntog sa pader, pinaluhod sa asin at pinalo sa puwet.
0: Dead by Lawn,
1: DJ Chacha.
2: Ang nag-iisip ay nangunguna. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
3: Araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!
4: Mga intrigang nagiinit sa Christy 4 Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
5: Bigyan ng mukha ang balita.
6: Mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
12: Sa ilang lugar dito,
13: sa nang lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
2: Denise Bautista po.
14: Dan Peringi po.
6: Las Paredes po.
1: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
0: Kayla Macanta.
10: Mary Monreyes po.
5: Mariela Pascual po.
4: Halid

0: Drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
2: True 16 FM. Minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Ang ganda ng ating pong Thursday morning. Dahil nga pong ating kape, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Birthday ngayon, ha, ni tita mo. I'm sorry, ni ano mo, ni Lola tita mo.
3: Sino Lola tita?
2: Si Imelda Marcos.
3: Oo.
2: Birthday niya ngayon, July 2.
3: Hindi kami close. Eh.
2: Kaya ngayon, Pasig Day.
3: Kay,
2: Pasig Day ngayon.
3: Happy
2: so,
3: birthday.
2: So, kapag ganyan, naalala ko birthday ni Kay.
3: Ah, okay.
2: Ang aking pangalan na anak, July 10.
3: Yes.
2: Si Bunny.
3: Malapit na birthday
2: apasible.
3: Ni Kay.
2: Si Kuya
3: si Kay
2: Bunny,
3: na lang babatiin ko.
2: Ay July 8.
3: Oh, ayan. Si Kuya Bunny.
2: Si Ninong mo.
3: Sino?
2: Ninong Kabayan.
3: Oh, oo nga. Kailan
2: July 6.
3: Yan, malapit na
2: ang
3: si Kabayan.
2: Niya.
3: Yes.
2: So, happy next birthday,
3: week.
2: Kay.
3: Ha? Next Monday. Mm. At si Kay, next week din, July 10.
2: Alright.
3: So, paano? Ito na.
2: So,
3: inaantay
2: paano?
3: Na lang
2: we'll
3: natin.
2: See tomorrow.
3: Meron pa tayong ilang minuto. Teka naman, partner. Bago tayo.
2: Hindi, si Marco kasi kanina nakita ko natutulog dyan sa bangketa.
3: Hindi kasi nga puyat.
2: Pagpasok ko dito, sabi ko sa kanya, ano ka, pulis?
3: Hindi. Tsaka kayo naman, intindihin nyo na. Si Marco ay puyat dahil siya po ay sumama sa rally.
2: Sa bangketa natutulog ha, kahapon ha.
3: Eh, syempre, napagod din naman sa trabaho, hindi ba? Eh, libo-libo ang kanilang binantayan doon, tapos dalawang araw na magkasunod. Mm-hmm. Oo. So ngayon, at least pahinga na, o baka lumipat lang sila, yung mga kapulisan sa Maynila.
2: Pero sabi ni Marco kanina, nung nagising, kasi nga sinita siya eh.
3: Mm-hmm.
2: Oo.
3: Saan? Bakit siya sinita?
2: Sabi,
3: baka sa portalet natulog.
2: Hindi.
3: Ano?
2: Sinita kasi nga, sabi nung guard, pupunta ho kayo sa ano, linya po ni Idol, doon po. Akala kong...
3: Napagkamalan. Yun lang, napipila kay Idol.
2: Pero namumugto ang mata.
3: Bakit?
2: Umiyak.
3: Dahil?
2: Dahil daw sa lilipat sila.
3: Di niya matanggap na wala siya sa EDSA.
2: Ito na ngayon. Mga kapatid, atip mong kausapin ang isang cyber security expert.
3: Mm-hmm.
2: Tungkol po ito nga dito po sa pamamayagpag nito pong mga ikaw na magpaliwanag girl.
3: Ito nga po mga kapatid, sa Senate hearing po kahapon tungkol po dun sa Tacloban school shooting, lumutang nga po yung possible connection ng kaso sa NVE groups at sa ilang online extremist network na 764 tungkol po dito sa mga nangyaring shooting dito nga po sa Tacloban. So kumpirmahin lang po natin yung ilang mga detalye. Kasama po natin ngayon ang chairman and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, si Sir Angel Redoble. Sir Angel, good morning po.
4: Good morning, magandang umaga. Pasensya na, nasa labas ako.
3: Naku, wala pong problema. Kami po yung nagpapasalamat dahil kami po ay napaunlakan nyo ngayong umaga. Siguro, sir, ito muna. Kasi kanina, habang nagbabasa ko ng comments online and even yesterday, nung nangyari po yung hearing, mas maganda ma-explain muna natin sa mga nakikinig po sa atin ngayon bago natin puntahan yung Tacloban school shooting. Pwede po ba natin explain muna ng mas mabilis para sa mga magulang din na nakatutok ngayon, even the teachers, NVE or yung tinatawag na nihilistic violent extremism. Ano po ang kaibahan nito sa mga traditional terrorist groups na may political or religious agenda?
4: Okay, so yung mga ibang terrorist groups, mayroon silang pinaglalaban, mayroon silang tinatawag nating kausa, no? Itong NVE or nihilistic violent extremism, wala silang pinaglalaban. Ito yung directly connected sa nagsasabi na no lives matter, na walang buhay na importante, parang ganon, no? So pati sila ganon din yung kanilang paniniwala. So mas dangerous sila dahil wala silang basihan ng kanilang pinaglalaban eh.
3: Mm-hmm.
4: Gusto lang nila talaga yung no lives
3: Yun, medyo naputol tayo doon. Sir Angel, hello? Ayun, balikan po natin si Sir Angel. Tawagan na lang po namin siguro sa telepono. So, in-explain niya nga po na ang kaibahan nito sa mga traditional terrorist. Ayun na, Sir Angel, nagbabalik po kayo. Sige po, tuloy, sir.
2: Ang sinasabi niya, ang ideolohiya ng mga ito...
3: Wala.
2: Oo.
3: Walang ideology.
2: Hindi, meron silang ideology.
3: Walang kwenta ang buhay. Yun ang kanilang ideology. Yun ang ideology ng mga NVE. Walang kwenta ang buhay. Ganun ang paniniwala nila. So, wala
2: walang saysay ang buhay.
3: Yan, walang saysay ang buhay. So, ayun po yung pinagkaiba nito dun sa mga traditional terrorist groups. Nasa linya po muli, Sir Angel Redoble, sir.
0: Hello, yes. Sige po. This is better.
3: Okay. Yes, sir. Better po. Tuloy niyo po yung explanation niyo.
2: Go ahead, sir. Life is meaningless. Go ahead.
0: Yung kanilang mantra na no lives matter, parang lahat pwedeng sirain, lahat pwedeng patayin kasi walang importanteng buhay. Yun ang kanilang mantra. So, this is more dangerous dun sa mga ibang terrorist groups na mayroong pinaglalaban, no? Mayroong kausa.
3: Oo. At ito pong NVEs na ito, hindi lang mga minors po ang biktima ng mga ito? Meron din po mga adult?
0: Ang sistema kasi nila, may hierarchy itong mga to. Nag-umpisa ka as victim. As you grow with the group, nagiging member ka at as a member, umaangat ka din sa hierarchy internally, no? Naging recruiter ka or groomer, ikaw naman ang nambibiktima. So, habang bata ka pa, you start as a victim. And then habang tumatanda ka, nagiging recruiter ka na din o groomer ka na din.
3: Oo. Sir Angel, sinasabi sa Texas daw po ito unang nakita. Kailan pa po ito? Kailan pa nagsimula yung mga ganitong grupo na ang binibiktima nga ay mga bata, sila rin mismo mga members ay mga victims noon, pero ngayon are leaders na ng grupo na yan?
0: Yung recorded na start nito was in 2021. During that time, ang kanilang ginagawa sa mga nai-impluensyahan nila ng mga bata ay mag-produce ng mga child sexual materials nila tapos ipadala sa kanila at pinagkakitaan nila yung mga materials na gano'n, no? At umabot, as they progress, pinapagawa na nila ng self-harm yung recruit nila, yung naghihiwa sa parte ng katawan nila, and even suicide.
3: Mm-hmm.
0: And yung recorded na ano, na mass shooting na hindi natuloy dahil na prevent ito sa US was last 2025.
3: Mm-hmm.
0: So yung sa atin dito na yung sa Tacloban na na-establish base doon sa open source investigation ni Mr. Brett Morales, ay na-establish na connected yung shooting sa 764. So yun ang first recorded na mass shooting na completed talaga siya.
3: Mm-hmm.
0: No?
3: Mm-hmm.
0: So yun ang kanilang proseso. Yun ang proseso ng grupo na to.
3: Okay. So ito pong 764 is confirmed na isang NVE. Nakapasok na po sila dito sa Pilipinas trying to recruit our children here. Online po sila nagre-recruit, tama po? Ano pong mga social media platforms ang gamit po nila to recruit our young children?
0: Actually, yung tinatawag na hunting ground, mayroong tayong nakitang tatlong hunting ground. Yung isang hunting ground nito, yung platform ng may kinalaman sa mental health, no, mga groups. And then yung pangalawang hunting ground dito, yung mga gaming platform. So ito na yung Roblox, Gorebox, Minecraft, yan yung mga hunting grounds nila. So dito sa Pilipinas, dahil mataas yung ating the number of kids that are playing online games.
3: Mm-hmm.
0: So very very rich target, no, yung yung Pilipinas dahil dyan. So dyan nangyayari sa mga online gaming platforms, yung tinatawag natin na discovery. Dyan nila ina-identify yung mga probable targets nila, mm-hmm, or possible targets nila,
3: mm-hmm,
0: na bibiktimahin. So galing dyan, pag na-identify na nila, nakita na nila yung behavior ng bata na pwede nilang ma-influensahan, from public gaming servers, i-invite nila ngayon. So they will initiate a friendship towards the possible victim.
3: Mm.
0: Tapos iimbitahan nila ngayon sa private gaming servers. Yun, wala nang monitoring yun dahil private gaming servers na siya eh. So doon, kung alam na nila yung addiction ng bata, yung weakness ng bata, doon nila ngayon bibigyan ng bibigyan, no? Parang ibibigyan nila yung gusto ng bata doon.
3: Mm.
0: Up to the point na i-invite na nila sa private chat platforms. So sa private chat platforms ngayon, dito na nangyayari. So, for example, sa Telegram.
3: Okay.
0: Discord.
3: Okay, sir. Hello, Sir Angel. Telegram, Discord.
2: Disconnected siya ngayon.
3: Ayun. Oo, na-disconnect ang linya ulit natin. So, ina-explain po niya kung paano nire-recruit yung mga bata online. And he was saying, through gaming platforms, dun sila naghahanap ng possible victim na mga bata. Titignan nila, malungkot ba ito? May mga kaibigan ba ito? And then, gagawa sila ng private group chat or even a private conversation with a kid dun po sa messaging platform like Telegram or Discord. Yun yung sinasabi ni Sir Angel. Sir Angel? Sir?
0: Yes. Uh-oh. So, yun ang
3: Well, sir, question. Sabi niyo po, ang gamit nila, una muna, is papunta sila dun sa mga messaging platforms like Telegram or Discord. Yung platform na yun, hindi nila nakikita na ganun na po yung usapan between the adult, kung nasan mang panig ng bansayan, and dun sa young child? Paano po?
0: Yun ang hindi natin sigurado kung ano ang visibility ng mga chat platforms na to sa mga private channels.
3: Mm-hmm.
0: No? So, kasi kung nakikita nila yon, then dapat magre-red flag yon, 'di ba? Ang problema lang, kahit na may mag-report, pag i-take down nila yung channel, gagawa lang sila ng ibang private channel.
3: Opo.
0: O, bago. Tapos tutuloy nila yung kanilang, ang tawag na doon, isolation, no? So, in-isolate na nila yung victim nila from the family, from the support na nakukuha niya sa labas. At doon nila ngayon ginagawa yung kanilang grooming na. No, isolated na yung bata, paggagawin na nila ng mga taskings nila. For example, pag pinagawa nila ng mga child sexual abuse material, magiging leverage na nila yon, kontra doon sa bata. And they will use that to coerce na itong mga bata na to to do more horrific activities or actions.
3: Yes po.
0: So, yun na nga, that leads to ang recorded na crimes is yung nga first self-harm, suicide, arson, stabbing, and then ito nga ang nangyari sa Tacloban na shooting.
3: Okay. Sir, gaano kalakas na po yung hawak na impormasyon natin, ng government natin, na yung nangyari sa Tacloban school shooting is 100% connected doon po sa 764 group?
0: Hindi ko alam kung ano yung hawak ng government law enforcement natin, pero base doon sa pinresent ni open source investigator natin si Brett Morales.
3: Yes po.
0: Base doon sa pinresent niya, yung nag-comment na parang na-edit na kita boy, na-delete ko na rin yung Reddit mo, etc. Eh Tagalog eh. So parang yun ang handler niya or yun ang groomer niya na naglinis ng footprint or digital footprint para maiwasan na ma-identify pa kung sino man. During the investigation. Sumukang mabigat yung ebidensya dito.
3: Okay. So, kung Pinoy po ang kausap nitong bata dyan sa Tacloban school shooting, may possibility po bang mahahanap natin yon kung nasan man yon? Malaki, may chance po ba?
0: Dapat. Dapat may... kasi alam na natin na Pilipino, dapat mahahanap natin yon. Kaya importante yung ini-invite yung mga gaming platforms. Importante yon kasi sila lang ang may access doon sa mga chat channels eh.
2: Oo nga.
0: Sila lang ang makapagbukas ng mga accounts eh. Di ba? Kaya yung invite doon sa Gorebox, maganda yon kung pumunta siya, yung nag-develop doon. Kasi maibigay niya yung chat logs. Meron siyang chat logs eh. Then ma-establish natin itong itong network na to kung gaano nakalawak dito sa Pilipinas. Kaya importante imbitahin yung mga yun.
3: Oo, kasi sila po makakapagbigay ng information kung saan galing yung server noon.
0: Correct. Yes po, yes po. Sila talaga, sila lang talaga ang may hawak noon.
3: What if...
0: Ngayon, kung hindi sila pupunta, mamamayagpag itong krimen na to.
2: Sige, particular po, anong sino itong mga to, sir?
0: Dapat ma-imbitahan at umaten si Gorebox, si Roblox, si Discord, si Telegram, si Minecraft, si Steam, at saka si TikTok. Pero kasi abogado ang pinapadala nila eh. Dapat ang padala nila yung technical din.
2: Ang karamihan dyan, di ba, nasa abroad ang office?
0: Tama. Tama yun. Nasa abroad ang office. Yun ang challenge.
2: Paano kaya? Ano magagawa ng gobyerno kung alam po naman ninyo may panukala kayo para maobligay ang mga yan na magpunta dito?
0: Ang pagkakalam ko, dumadaan tayo. Kung walang office dito, dumadaan tayo sa DOJ Mutual Legal Assistance Treaty Office, MLAT. So, yung DOJ will connect to the DOJ ng Department of Justice nung country na yon. Tapos, yun ang proseso. Pero as to the weight of the invitation, hindi natin alam kung pwede ba silang umayaw o pwede ba silang hindi umayaw. But definitely, kailangan talaga sila dito sa investigation na to.
3: Oo. Sir Angel, kayo pa bilang isang cybersecurity expert, sa tingin nyo po, merong accountability dito ang platforms? And sa ngayon, na nakita natin na may usapang ganito yung bata dun sa groomer niya, should the government ban all of these games habang hindi pa alam kung baka lumala pa ito, masundan pa?
0: Eh, magandang punto 'yan, no, kung dapat ba nating iban to the perspective na hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ilan yung ni-brainwash ngayon. Hindi natin alam kung ilan yung na-brainwash na mag-execute na ng mga krimen na tasking, no. So hindi natin alam. So the best talaga, kung iban mo naman yung game. Kasi ang sinabi ko nga, after dyan, yung games kasi discovery area lang yan eh. Yung ice season, nandun na sila sa mga chat platforms. So kung iban mo yung mga online games,
2: Ano po? Naku, napupunta.
3: Kung iban ang games, hindi. May papunta si Sir Angel dun eh. Oo, kasi nga, yung game po, for the parents and those po na nakatutok sa atin, games is their hunting ground. Sa messaging apps po sila nag-uusap. Like, yung Discord.
2: May proseso. Yes, Telegram. Hanggang sa humantong nga doon sa private na po yung kanilang chat group. Okay, kanin nyo, sir?
0: Opo.
2: So, paano po?
0: So, ang magandang intervention dito na magagawa natin at pabili, sa family level. At saka sa family na kapag yung parent kayo, for example, i-educate natin, no, yung anak mo ba, nagbababad ba sa game? Kasi kung nagbabad ka sa game, then you are a probable target. Kasi isang criteria yan eh. Pagka heavy gamer ka, isang criteria yan. So patigilin mo muna yung anak mo. Or tingnan mo yung chat ng anak mo. tingnan mo yung mga chat nila. Ang problema dyan, hindi naman lahat ng parents techie. In fact, correct. Majority ng parents hindi techie.
3: Tama.
0: Eh, diba?
2: Oo.
0: So yun, kunti lang ang ma-address natin doon. So, yung next level doon is, i-anticipate na natin na mayroon na namang stabbing. Actually, kahapon mayroon. May stabbing and shooting na mangyayari. So, dito ka sa school level ngayon. Sa school level ka,
3: ayun, naputol.
0: Security.
2: Okay.
0: Sa security mo. So, mag-anticipate ka na. And then, dapat siguro mga schools, magkaroon sila ng tabletop scenario or yung parang drill na sinasabi natin.
2: Sige po. So, sir, ito lang po kasi ang sama ng ating signal. Yung banning, outright banning muna ngayon kasi hindi mo pa alam kung gano'n na karaming bata nga na brainwash at baka may mga mission na binigay, may tax na ibinigay itong mga recruiters.
0: Yung banning kasi on the technology level, maraming apektado, may mga legit businesses kasi diyan eh.
2: Mm-hmm.
0: So dito ka sa family level, dapat ang parents ang mag-ban sa mga anak nila.
2: Okay.
0: Na yun ang sabi ko, kung heavy gamer yung anak mo, ipatigilin mo muna.
2: Pero that's a huge handicap. Ano
0: exactly.
2: Ho? Kasi, mawalang galang lang. Ang parent po, doon sa amin sa probinsya, yung mga parent po na mga farmers, yung mga parent po na mga manggagawa ho na pangkaraniwan lang, walang kaalam-alam yung sa anak niya, di ba? Doon sa kanyang pag-i-internet, etc. Mahirap po yung aspetong yan.
0: Ayun, tama yun. Talagang nahirap siya. So ang ano nito, Manong Ted, mag-prepare na lang ang schools. Mag-prepare ang schools.
2: No?
0: For possible worst case scenario. Doon na lang siya. Para kung mangyari man, maka-respond agad at walang masaktan.
2: Okay, and then for the government nga po to move swiftly, no? Agad-agad, yes, dito po sa ugnayan natin sa iba't ibang mga bansa concerning itong mga platform na ito para po sa ating
0: yes sir.
2: O sige, ito po naman po developing story and definitely po kayo po ay maimbitahan pa to share your expertise at kami po ay katuwang ho naman ninyo sa abot lang ho na aming makakaya sa panawagan sa lahat po yung ating kanya-kanyang papel bagamat mahirap nga po ito. Pero panahon na para tayo magising dito po sa malaking problemang ito ng ating bayan.
0: Sige po. Tama po. Sige po. Maraming salamat po.
2: Apo. Thank you, Angel. Salamat na marami. Si Angel Redoble, ang chairman po and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Ito ho ay lumalabas na mga professional na po, na mga recruiter actually. Sa internet. Sandali muna ha. Sa lahat din po ng ating mga professionals, sa lahat po ng ating mga negosyante, sa lahat po ng mga nahihirapan na po sa sobrang mahal ng petrolyo. Hello! Sa sakit ng inyong ulo, ito po mga kapatid ang solusyon. Mag full electric vehicle na po tayo sa ating ginagamit sa ating hanap buhay. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle na may sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV. At maging ha, doon po sa mga kailangan ng hakutan, kailangan po ng deliveries. Panalong-panalo ang full electric na pang-deliver Harabas TM300 EV at ang i7 Transvan Cargo EV. Pati mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ito ang sagot. Wala ka ng petrolyo, wala ka ng gasolina dahil full electric. Go Photon Electric! TFM. Ito gusto kong electric nito eh. Si Marco, pulso ni Marco! TFM.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
6: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
6: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
7: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
8: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
9: Let's get it on!
8: Ang bilis na mag- Uy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
8: Ano?
11: Hello!
12: Sumobra pa! You choose which ingredient.
11: Mabukas pa kayo mga kasay.
12: Anong gagawin mo ngayon?
11: Pantikin lang.
12: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
8: Suka. Ay! Are you okay?
12: Medic? Do we have a medic?
11: Oh my God, ayaw nung tumigil.
12: Feel of pressure!
13: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Sunog na
12: sunog! Mystery ingredient, Mr.
11: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
1: Ito ang totoo. True FM.
2: Di papasakop sa mga
3: Uy, musta chong? Musta repa? Ay, naku naman na. Ay, sorry, kagigising ko lang eh. Ah, tsaka mainit ang ulo ko eh. Dami kasing galit sa amin. Porke nag-rally kami dyan sa EDSA, galit na galit kayo. Bah, nagagalit yung mga nabalahaw sa traffic kahapon. Akala nyo naman katapusan ng Pilipinas.
4: Interpol!
3: Nagagalit kayo sa traffic para namang di kayo sanay sa traffic. Traffic lang eh, araw-araw naman traffic dyan. Mas pinatraffic lang namin. Tapos galit kayo agad. Inipa lang namin ngayon kasi yung traffic ay nilagyan namin, hindi ba? Inarangan lang namin ng bus, tapos merong tent, may kasamang portalet. Eh ano ngayon kung nagkakamping kami sa kalsada? Ang tawag namin dyan, mga repa, ay pagkakaisa. Tapos sasabihin nyo lang, obstruction kami, abala kami, perwisyo kami. Eh kung nakikiisa na lang kayo sa aming ipinaglalaban, kayong lahat na mga hindi kasama sa EDSA, kayo ang problema ng bayan.
4: Interpol! Bullshit!
3: Kaming nagsasakripiso. Nagsasakripiso kami, naulanan kami. Nainitan kami kahapon, tapos sasabihin nyo, abala kami sa inyo. Tama yung kausap kahapon ni Chacha at ni Ted. Kayo true na dumadaan sa EDSA at papasok ng trabaho, papasok sa eskwela, kayo ang abala.
4: Interpol!
3: Eh alam nyo na nga eh, na magrarally kaming walang permit.
5: Definitely.
3: Tapos dadaan pa kayo doon at makikigulo kayo.
6: Tumulong na lang kayo.
3: Tumulong kayo, tama! Ang aking SP, ang aming FB President. Kita nyo, di nyo kayang gawin yun. Kami lang ang nakakagawa nun. We are one.
7: Maraming salamat po.
3: One lane, one traffic, one malaking abarya sa hindi Metro Manila. Normal. Kami yan.
8: Ala, pumapasok na silang lahat.
3: Ulitin ko lang ha. Imbis na magreklamo kayo, lalo ka na, Ted Filo, naririnig kita ha. Sumama ka na lang sa aming pinaglalaban. Kami ay for transparency, accountability.
9: Pagkakaisa. Sandali lang muna. Ilan taong ka na ba?
3: Ako? Bakit mo tinatanong? Papahuli mo ako?
9: Hindi
3: ako natatakot.
9: Hindi
3: nga ako natakot eh. Nag-rally kami sa EDSA nang walang permit.
9: Hindi. Kaya ako tinatanong edad mo kasi gusto kong doon itaas ang age of discernment.
3: Kami ang totoong may discernment. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Lahat ng mga nagkaisa dyan sa EDSA kahapon, kami ang totoong may pagmamahal sa bayan. Dahil ang tawag namin dyan, uulitin ko, pagkakaisa na kami lang ang nakakagawa. Kaya nyo yon? Naiingit kayo sa amin, no? Ingit kayo. Kasi di nyo kaya yung ganong karami. Kami kaya namin magkaisa para sa iisang tao.
7: Maraming salamat po.
3: Hindi nyo kaya yun. Oh, yung mga nagre-reklamo kahapon, pati ngayon, yung mga ngayon, natatraffic pa rin. O wag na kami ang sisihin nyo ha, MMDA na may kasalanan dyan kasi inabot sila ng umaga sa pagbabalik ng mga barikada. Konting tiis lang naman pong hinihingi namin para sa mga manggagawa. Yung mga na-late sa trabaho, ang hiling namin ay konting sakripisyo lang. Ano naman kung ang isang araw nabawas yung kita nyo? Oh, huwag kayo madamot. Okay lang isang araw na yan. Bayan ang pinaglalabang ko dito, Repa. Pagkatapos kayo, sweldo lang, iisipin nyo. Kami nga eh, uulitin ko ah. Sa mga hindi nakakaalam, kaming mga nasa EDSA ay nagpaulan, nagpaaraw, nilamok, pinawisan, nagtiis. Samantalang kayo naipit lang sa traffic, eh biktima na kayo. Kami ang matatawag na bayani. Huwag nyo kaming sinisisi. Hindi kami pupunta sa EDSA kung walang nag-anunsyo dyan na may kakasuhan. Hindi ba? Yun ang sisihin nyo. Kami ay nagmamahal lang sa bayan. Mahal namin ang bayan. Mahal namin ang katotohanan. Transparency. Accountability. Pero bawal umabot yan sa aming kaanib. Hindi pwede yan sa amin. Kung may gustong kumanti sa aming kaanib, subukan nyo. Malakas kami.
2: Ipapasakop sa mga lintik.
3: Maingay kami. Marami kami, Repa. Aligid sa lahat. Organized kami. Nakita nyo naman, may pasopas, may patubig, may paportalent, may patent, may pabus. Meron pang placard na pare-pareho ang sulat.
5: Maanong ulan?
3: Diba? Organized. Ang wala lang sa amin, permit. Pero lahat meron kami. Tandaan nyo yan. Special treatment? Hindi, walang ganun. Walang special treatment sa amin, pre. Ang tawag dyan, respeto. Pero feeling ko, mas takot. Takot sila sa amin. Kaya naming gawing parking lot ang kahit na anong highway. At kaya naming gawin yan kahit kailan. Kaya para sa mga na-traffic kahapon, look at the brighter side of life. Kung ikaw ay na-traffic, ang ibig sabihin ay buhay ka pa. Kung hindi ka nakapasok sa trabaho, ang ibig sabihin may trabaho ka pa. Kung nabawasan ang sweldo mo, okay lang, may susweldohin ka pa rin. Tignan mo lang yan na blessing. Pero uulitin ko, kaming mga nagkaisa sa EDSA, we are one. Kami ang tunay na nagsasakripisyo.
6: Pagkakaisa.
3: Habang kayong nagre-reklamo.
6: Pagkakaisa.
3: Mga walang pinaglalaban. Mga ayaw may makulong.
6: Pagkakaisa.
3: Hindi ba malinaw ang mensahe namin? Lahat na nga ginawa namin eh.
6: Pagkakaisa.
3: Ang gusto lang namin dito ay due process. Nakakapikon na tong sistema natin, pre. Hindi ba? Bakit ba lagi na lang kami ang sinisisi nyo? Ha? Lagi naman traffic dyan sa EDSA. Bago pa kami nag-rally dyan, traffic na dyan.
10: Tindihin ko na lang.
3: Nadagdagan lang naman ng konti yung kinatatraffic nyo araw-araw.
10: May pinagdadaanan lang siguro.
3: Tatawagin nyo kaming perwisyo. Sumisigaw kami ng patriotism. Pagmamahal ito sa bayan. Ganyan dapat, pre. May standards kami. Yun nga lang, double standards.
11: Tumulong na lang
3: kayo. Ha? Kaya ako na pong hihingi ng tawad sa aking mga kasamahan. Sa mga commuters, pasensya na kayo. Manggagawa, estudyante, sa mga driver na naghahanap buhay.
12: I am sorry.
3: Pasensya na kayo. Pero may isang masaya sa EDSA nung araw na yon. Ang hanay ng mga tindero-tindera sa EDSA. Ay, ang dami nilang kita. Ang papasalamat sila sa amin. Basta uulitin ko, mahalaga ang aming ipinaglalaban. Kaya sa susunod na marinig niyong kami nasa EDSA, kayo na ang mag-adjust. Huwag na kayong dumaan sa EDSA. Meron pa mga nagsasabi, Repa, ba't hindi daw kami doon sa Bulacan? Total aircon doon, malaki ang aming area doon. Eh bakit? Mas gusto namin sa EDSA eh. Gusto namin maalawan, gusto namin mainitan, gusto namin iparinig ang aming sigaw. At uulitin ko lang ang sinabi ni Manang, hindi lang mga didis ang kasama dito. Lahat ng taong bayan na galit sa mga magnanakaw. At hindi kami utu-uto, hindi kami tanga. Kami ay masunurin lamang. O siya, alis na ako. Ako'y pupunta pa sa Liwasang Bonifacio. Tawagin nyo man akong utu-uto o tanga. Ang masasabi ko ay mahal ko ang bayan. At kami lamang ang totoong mga Pilipino. Kami lang ang maliligtas. O sarepa, bye, peace out, yo.
4: Bring him home!
11: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack.
8: Ala, pumapasok na silang lahat.
13: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
14: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
13: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
15: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
16: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
17: Be inspired and learn about the Word of God.

0: natuwa kay Marco. Pakisabihan mo nga, meron daw siyang voucher.
1: Voucher saan?
0: Sa Himlayang Pilipino. Sige. Ito na po ang ating winner para po sa ating What's On Your Mind Today. Yung ating pong follow-up bukas na, no, doon sa taga-Siargao. Makinig po kayo sa amin bukas, ha. Yung ating ding isang winner po from Javier Leyte. Tomorrow po, it's going to be a happy Friday for everyone. Okay, girl?
1: Eto na nga, mga kapatid. Sa oras po na 6 minutes bago mag-alas 10 ng umaga, si Nelcy Francisco po mula sa Aklan ang makakausap natin. 32 years old, dating sales lady, na ngayon nga po yung umi-extra sa paggawa ng pinya fiber. So parang mga sa damit ito, eh, no? May asawa po, dalawang anak at nakatutok sa atin sa 1PH. Nelcy, good morning!
2: Hello, ma'am. Good morning po.
1: Magandang umaga. Sa 1PH ka daw nakatutok sa amin.
2: Yes po, ma'am.
1: Oh, ano yan? Signal TV or satellite?
2: Satellite po, madam.
1: Satellite para walang monthly. Oo. Sige, Nelcy, ano muna yung Bible verse na binigay po sa atin kahapon?
2: Micah 6:8, ito ang nais ng Diyos, maging makasarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpakumbabang sumunod kasi iyong Diyos.
1: Amen. Micah 6:8. Oo. Nelcy, kung sakali sa mo planong gamitin yung 2,000 piso na ibibigay ng mga Happy Anonymous natin?
2: Gagamitin ko po, ma'am, yung ibibigay na pera para po pambili ng bigas. Tapos po, ibili ko po ng PE uniform ng aking anak tsaka rubber shoes, ma'am.
1: Oo, para sa school nila. Hindi mo pa nabibilan yung mga bata? Nag-start na kasi yung klase.
2: Hindi pa po. Opo, ma'am.
1: Oh, sige. Ano trabaho ni Mister?
2: Na, ano lang, ma'am, siya, extra, nagluluto lang po siya, ma'am, sa restaurant po.
1: Pagka nasa trabaho kayong dalawa, sino nag-aalaga sa mga bata?
2: Wala akong trabaho, ma'am. Yung extra trabaho ko lang po yung pinya, ma'am.
1: Pinya fiber?
2: Opo.
1: Ano yun? Ano exactly ginagawa nyo?
2: Bali, yung hidla ng pinya, ma'am, yan po yung tinukuha. Tapos, yung white niya, yan po yung dudugtong-dugtongin lang.
0: Yan ba yung ginagawang barong?
2: Opo, sir.
0: Alright. Ano yan? Yung finished product nyo, saan nyo dinadala?
2: Dito ko lang po kasi binibenta, sir, sa Banga. Yan po ay pinapadala ko lang po sa bumibili ng pinya. Tapos, kung sakali, binibenta din nila sa Manila, yata nila yan dinadala, sir.
0: Okay, sige. Ganito, ha? Merong kakamong anak na 12 anyos at 3 years old na bunso.
2: Opo, sir, Ted.
0: Gusto mong bilhan ng PE uniform at rubber shoes?
2: Opo, sir.
0: Alright. Saan nag-aaral itong 12 anyos mo?
2: Sa poblasyon po.
0: Babae
2: nila. Poblasyon Malinaw, sir.
0: Babae nila.
2: Babae po.
0: Babae. Ito ba, binabantayan mo yung internet nito, yung kanyang, alam mo, itong mga balita ngayon, ha?
2: Oo.
0: Exposed ba siya sa internet din?
2: Po, Sir Ted.
0: Exposed ba siya sa internet, itong anak mong ito?
1: May cellphone na ba?
2: Hindi naman po. Hindi naman po. Minsan lang po humahawak ng cellphone, sir.
1: That's nice.
0: Bantayan natin, ha? Kasi ngayon, ito yung mga takbo ng balita. Ganito, Nelcy.
2: Yes, Sir Ted.
0: Nagtitiwala naman kami sa iyo, sa iyong sinasabi. Pero hingi lang kami ng preba. Papadalhan ka namin para mabuo mo na yung PE uniform tsaka sapatos. Padalhan ka namin ng 3,000. Okay na ba yon?
2: Okay, Sir Ted.
0: Para masama loob mo.
1: Hindi. Nelcy,
2: okay
1: masama.
2: Okay po, sir. Ang dito, masaya na po, sir, kasi para makabili na po ako ng PE uniform tsaka rubber shoes ng aking anak. Kasi hindi ko pa siya nabilhan ng PE, sir.
1: Masaya naman pala, Ted Filon.
0: Para anturog mukha ko, para malungkot ka pa rin.
1: Hindi, happy yan siya.
2: Hindi lang.
0: Hindi.
1: Malaking tulong yan.
2: Sir, masaya lang. Na ako. Malaking tulong na po sa akin yan, Sir Ted.
0: Joke lang. Saan ka sa Aklan? Malapit ka ba sa Kalibo?
1: Yun.
2: Apo, sir, malapit lang po sa Kalibo, sir.
0: Alright. At minsan pa napupunta ka ng Boracay?
2: Hindi na po ngayon, sir. Dati po, no, hindi pa nag-lockdown. Doon po ako nagtatrabaho, sir, bilang sales lady. Pero nung nag-lockdown, hindi na po ako nakabalik, sir.
0: Hindi ka na nakabalik. Oh, sige, Nelsie, pasalamat tayo higit sa lahat sa Panginoon. Siya ang naging daan sa lahat ng biyayang ito. Happy man, happy Kay. Alright, at si Happy, okay. Yeah, si Happy Daddy. Nagtulong-tulong para natin maabot ang 3,000 today. Okay, Nelsie? Abangan mo yung tawag ng aming staff, pero hingi kami ng mga patunay doon sa ginagawa mong pinya-pinya na yan, ha?
2: Apo, sir. Yan po yung extra ko ngayon.
0: Oh, sige. So, abangan namin yung mga patunay mo. So, thank you sa iyo, Nelsie. At muli kami tatawag kung kailangan. Thank you, Nelsie.
2: Okay, sir. Maraming salamat, sir. God thank bless you. But maraming salamat po sa mga happy anonymous ko.
0: Amen, amen.
1: Thank you so much, Nelsie Francisco.
0: Happy Daddy, thank you.
1: Ha?
0: Si Happy Daddy. Si Happy Daddy in heaven. Tuloy pa rin po si Happy Daddy, Happy Kay and Happy Man. Nagtulong-tulong po mabuo natin yung 3,000 piso. Sa mo hahanapin sa probinsya 3,000.
1: Mahirap hanapin
0: hindi
1: yan.
0: Po ba? Kaya po din sana nga tatawagan natin si tatay ngayon, yung taga-Siargao. Kasi nagpadala siya ng prueba doon sa pagbili ng gamit sa school. Sabi ko kapag pagtagumpayan mo yan, yung daw kakulangan sa sapatos, pupunuan natin.
1: Naku.
0: Siguradong yan.
1: O sige.
0: Malaking bagay po yung mga gamit sa school ng mga bata sa inspirasyon sa pagpasok nila.
1: Amen. Totoo alright. Yan. Masinisipag sila sa pag-aaral. Pero kami po'y magpapaalam na bago tayo magpaalam. Isang minuto muna bago po mag-alas just ng umaga ang oras na yan, hatid sa ating lahat ng Twins Lampay na Baby Diaper. Ang lampay ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampay ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampay Baby Diaper. Go on.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Bulaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himuang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga buti.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kuya Kimco, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

Okay. Yan. Thank you. Mabay nga kulog ng ating mga sugi ating kumati. Thanks God, it's Thursday again. Bilis ng oras, ano? Bago maling ginuhuyo. Uy. Mabit siya rin yan. Live kita gihapon. Thank you so much, Engineer. Kita gihapon, no? Mabay nga kulog nga po again ito na ating mga sugi ating kumati. Labo, hanggang tanahan. Thank you so much. And that's from the Workaholic Governor. Thank you, Governor Carlos Jericho of Pitilla. Thank you so good man. Gapon natin mga official, mga board members. Gapon ng province of Leyte. Gapon din hiyan natin provincial administrator kay Madam Corazon Aldero. And natin treasurer department and Madam Ruth Sofia. So, Aldin Sofia. Gapon ng budget office pinay kay Madam Gina Hito. Accounting Division, alam Madam Doris Biloy and General Services. Nako na idol nila, Engineer Edwin Labanta. Thank you, sir. Ngayon, Engineer Gilbert Militante. Salamat. Thank you so much. Bait po talaga. Ngayon, mga board members again. And ito, Vice Governor Vice Governor Sandoval. Kapag-iapon ng Congresswoman Karen Javier. Ang bait yun talaga. Iba talaga yung mga datong, ano? Yan, siyempre natin Provincial Tourism Advisor, pinakita mo lang from the Santa Pia. And usahan dyan mga nagpuprograma, arahan mga pag-invitar. Ang pinitaran ng mga langiwanon, mga balikbayan, mga bisita, sa rin kaniya, tara na! Tadi na! Balik na! See you later! Para ito na mga gusto niyo makita, mag-line-line niya mga tourist spot did they have province of Leyte. Naku, nagpagkakay ba ito na province ito ng Leyte. Inaagyan panaligtamot Gapon ang First Lady. So, sa ining flight steward, provincial tourism advisor, yung Madam Francis Antilla. Siyempre, ato mga shopping ating pumatay, thank you so much. Hindi kita sa kaya hindi nga ito ni Mang Raul hindi man natin ba iwasan mga ito oras ng pangangong kaspasan engineer. Thank you so much sa lahat ng mga taga-engineering department ng IT department at magkakalaing FM station na sumilitong takloman ay pinag-iwasan natin ang Chief Executive Officer at the same time President at mga FM station pinag-iwasan Mr. Bob Villanosa. At yung lahat ay iwas sa kaya ni Sargo ng Tanginan member po ako ng ASAP anak sa Pugli. Di na ligaw sa iyong paman nga niya in lugar ito ang aliman. Anyway, nga di kita na ito natin mga himang raon. Bisa nga lang yung di mapasok. Ay di nga dakmaran itong leader yun ang lidahiyo. Hindi hamon medyo malalundong. Pero okay na. Hindi man doon ang mapasok. No? Nga sakto kayo lalo itong panahon. Wala makaroon ko ito ito. Ngayon, siyempre, natin lihat pagpanginang yan ang dinahan Metro Manila. Bilang hapon, heightened alert ng Philippine National Police. Pagbantay, hiling lumali. Ito ang Iglesia ni Tatakasan. Sorry, hindi rin Iglesia ni Tatakasan. Iglesia ni Cristo. Ngayon muna mo, natin lihat Iglesia daw ni Duterte. Hindi ko siyang kaya ng rally, 3 days na, no? So, ada pagbantay itong Philippine National Police, itong rally na hining grupo ng Iglesia ni Cristo. At ang presidente, wala hining magpaalantan. Lumupad, may isang damot rally dito ako at Manila. Hindi nga hindi ko magpaalantan. Sige na itong presidente, malupad ako ng Duha, Canada. So, pag yan na, may 4-day visit na ito ang presidente, President Bongbong Marcos, Canada. Okay, yan na. Wala ng problema kaya ang dami nito ang Philippine National Police, ang dami nito na ang forces of the Philippines, mapang ang mga isang gobyerno ang nalisunong gapo nito ng pagtagarali. Eh, isa lang kumaraka, hindi na ito pan Bulkan, ay pare-President Bongbong Marcos, basta itong nag-rally, itong Iglesia ni Cristo, natapo na ito, kanira itong nilang pasakit. Tama nyo, ano? Pero mismo ko ng TG Kanamo, naka-alert ko gaya kong termo ito ng Philippine National Police. Yun! Hindi! Naka-full alert
ito ang Philippine National Police, kung banday niya lang na ininral ito ni Iglesia ni Cristo. Yes, good luck ka mo. Dulat ganda ka mo. Kung gusto niyo ito ibang mga nagrarali, baga, kaya na rin iba magliwan, imugulan na nara, oh, that's right, good luck ka mo. Di ba ito ay nabay 2028? Pero na yan ang 2026, ito sa katuloy ko rin itong gamit. Pag-abot itong 2027, ano ito, rumble na ito, Santanera. Ah, puros na itong pakaupay, puros pakaraot, nanwala yun eh. Ah, ito nung wala lang itong mauyong. Gaano man kita, kaya itong sa katuloy. Panangilitan pag-abot itong 2027, itong one year na libut-libut yung hugubos na Pilipinas, kung gagamatan nila ito sa national level, ikukuri ka. Sabi na kung maray ka gamit, no? Kaya pinanglan ko ba, na maaari ko makita ito ng Panginoon po ng Pilipinas, pinanglan na yan at in mobility, di ba? May yan at manpower, may yan at gagamitin, kaya baga proof, na iunugod ko matatakuran. Luminta dito. Kung ang umang gulupit ka ng land, diba? At yan ang napalahon. Ito, importante lang, basta lang lang magsabok. Diba? Kung pinili ay, ang tinuod na pinili ay. Kung nabagadit dito ng ibang lugar, di ako matang maiwasan, pagalit dito ng election na Pilipinas, di naman kung itong tinuod na pinili ay, kaulo. Ano man ito? Tinuod ko na ito ng pinalitay. Matuloy, ganito punta ko na ito ng kwarta. Kaya, mabaling ka. Mabaling pag kinandila ito, kung maraling ito ay bunong ni Pompey. Duol-duol na lang na ito ng sistema. At anong ining kinanglanon, kakadrayin mo. Sir, pwede makubulig. Sir, pwede yan di sir. Ang atanong abahay mo. Ultimo vision naman na pag pangaunong niyo, kakadrayin mo pahayin mo. So, kundi rin mo kaya, ayaw ito, garas ito, kunan direk ito ng servisyo ng mga tao. Kasi number one good man, pagkilala ng mga tao, kung politiko ka, yung nabutan ka ito nila, yung tao kurang at mga butos, kay being a public servant. Diba? Pero pag-iing na ito mga politiko din, naman doon ang servisyo, nakawara na ganun daw din, at nangingilala dito, basta mong daog na, diba? Anyway, so yung nalimita ko sa ganyan, wala punta na lang ito. Kaya ining arali ng Manila, no? Yung nandiyo ni Cristo, kapag nasupunta ni Yanaga na Senador Dandy Marcoleta na dikasuhan ombudsman na ato sa Bigong Bayan. Pagkakasin yung panahon. Yan iniliwat pagkakasin liwat ito si Natasha Lua, no? Reklamo, nagdawa na speaker on first district of Lake. Nandoon na speaker party in Romans. Nakasusun dito eh. No? Kaya ano nga. Pero kita ang kata ay selective lining ng mga pinin kontra. Kaso, productive talaga. No? Maano naman kita. Pangilitado ng administrasyon, di ba? Pinahili na, pinahili. Kaya siguro pa yan, Senador Dante Marcoleta. Kaya din natin sa itong administrasyon, hindi lang tinatakasama na iyon mo ito. Sinalo ko na ayaw ni Marcos. Ayaw nakatao lang Perry. Maroon naman ka mo na iningamog ko. Aming pinisaring obstructionism. Nakatao lang Perry. Kasi brigay ko pa. Bugto. Pero, wala yung siya magkatapagong isa kung pag-tumpay niya magbubo, no? Itong binakaralag ganda itong Pilipinas, kasi siyempre, kung magbubo, dapat hindi na nagkakausa. Pero kung magbubo, nanginaw, baga doon rin maupay. Doon rin magbubo-putos, kumbaga. Pero magkano, magkita-kit mga tao man ito napili, di lang. Di lang kita ito, pwede mag-ausalit mabubos, na lang nakakapan man, no? Kung hingit, basta mo itong mudos, ang magdadao. The winner takes it all, Carmen, diba? Okay, sige. Bahala na lang kamo ito, bahala na lang ito ito. Mga buwat naman kita rin, ito ang pimenta mga nagsakto. Magkinurin tayo yung mga magkalilaki na partido. Ay, maaram kamo.
kung may computer nga maupay magdara, diba? Dako kung pagkakaiba. Pero kung may leader nga mahina itong iyong bisan lapang decision, no? Or a firm decision, nag-alimbag, garantisado, ano? Pero, sige na lang, mga abong. Maraming naman yun, yung iba, I don't know, maruwi naman kita ko dito, eh. Adan na yun nga natin, kung magkabahay paghihapon ng election nga pinalitan. Ito, iset aside ko na lang itong iinim na tatabo dito ng pag-aabotin ng pinalitan. Ay, pinalitan, sorry, ay. Ang buhapon nga sistema, kung pag-observasyon na naabot sa akin, may mga text, may mga messages na hindi na itong tao yung magliriwat, hindi ito may iba, hindi magod mapater dito may kwata. Samtang itong mga tao, dere pa nag-iiba itong panunahuna. Pero ako, kung paman kung pigitao natin, kinahanglan din nga biri na itong mga sukadini ng mga kabuntuan natin na nasusumatan na. So, importante, mahabaro na kita. May lukar na kung kita yung tao, no? Itong pagdukan, itong tao mga pagpili. Naman itong kaya mga edukado naman nga itong tao, ito yung mga nabutos. Diba? Na may nabutos ng mga engineer, architect, doctor, nurse, ano pa nila, yung mga religion. Pero kung tao daw, ano yung binubutos? Ah, diba? Kami na mga professional na ito na, edukado, sarili ba? So, isa naman kita mababaro. Pag-edukar, pag-educate, no? At mga kabugtuan, ganyan. Kaya baki naman lang kaya ada kami ng mga pobre, mula itong mga termini na ego. Pero, importante din rin ang rason ito pobrehan. Ito rason, kung tama itong emo, panghuna-huna, paglantaw itong sakto na disisyon, kung inyong mga kabulig, kaya ito pa, ang din ito yung mga personal ng mga vested interest, yung mga politiko. Di ba? Wala pa yung mga iyo-iyonan. You have to be neutral. Para naman ito sa media. Pura naman ito yung pala to. Kasi pala, yung mga taga-media, mga pinalit. It is not good also. Hindi nga ito. Eh, kung nakulit ko niya ito pagbuton, kung hindi ito may ada performance, may ada track record, may ada integrity, ito lang ito ko. Na kung gin-promote term, kasi nagiging tama nga ni Sando. Pero kung waray, oras like it, nagpipiliw na puros na may kwarta, puros na mga pamutan, puros na social welfare, puro alam pa na pambutos, yung mga tatagayin, it's normal, di ba? Ito nga rin, nanginginanggang ka, may importante ka, labi na kung inyong atong mga kabuktuhan, no? May mga problema, hospitals, di ba? Ang mga nanitagong mga mga kakulian, natural, ganit na ang kabulig at dumamputos. Makasarayan na ito ng mga Pilipino. Pero kung hindi din na aliman, ang aliman ito, hindi rin ito maruruyan. Bahala nila kung makikitao nila ito ng mga track record kung nag-inano ka. Ay talaga nag-inano nga, bago kailangan importan ka doon. Hindi din, aliman, hindi ito binubutusan. Binubutusan din eh. Ha? Kung nalaman mo man, bakit ko natin ang observation sa bakit na naman makiyahan, it binubutusan din eh, ito may that track record. Kinikita kung nanginan ka. Panangitan, ito yung programa, no? Para ito yung insufficient. Pero ito yung programa, para ito yung health na program. Kikita ko ang mga tao. Hindi, iba ng programa kung may una, iba yung nahimu. Dili na ito. Binabayaan ng pinababayaan nito, nakapili yung tama ng eksakto nito. Di ba? Kung may nagdapot kwarta, natural man na ito tao yun, di ba? Oo, oh, pipili yung talagang may kwarta. Okay. Sa mga salabutan, tanong kita daw, ito yung mga munisipyo. Ito yung mga gulad. Pili daw ka kung may kwarta. Ano ka tatago? Ah, di yung mga lugar, mga munisipyo, especially anong ka maada, ng problema at nga nakikita niyo pipili. Mabaho, mahugaw, mga munisipyo. Damot ka mga sawakon, anong pasaway. Diba? Kung ka nga leader, makikita niyo na dapat pagkakaiba.
di ba talaga ito bungsara maano sa Italy na yung katrabaho, no? Ito nagkumparahin doon ng dual kaholog mga ng itong province in Lake. Ita, tanala po. Sigur na kayo kayo na. Ha? Sinisarang tayo doon ng mga KNN inumbuman, di ba? Mga conservation, no? Ito, agad, kapitulyoan na. Di ba? Ano itong nakita ng itong ino mismo mong para? Nakita si Kapitulyo, mga kalilisang, bagahin na labaw pa yung katukay pang kupon diliha ang bonser. Yung Kapitulyo pala itong province of Leyte. Ang buri na ang palupi. Kaya naman natin yan po ng mga lugar dili. Alagid amin lang itong Kapitulyo itong province of Leyte. Yung isang gato na dako na ininaso nga mga mga programa ni Nasugan din eh na mga pagpapalpay. Diba? Okay, ito pala itong anay parinutan iba. No? Ikadaan ang mga leader, hindi rin magsusuga, hindi rin magiging bali ng puso. Kunit mga leader, mahugod yan. No? Kunit mga leader, nakasabutan. Pwede gagawin natin ito. Okay, ito yung ikapautay kita na. Okay, ganun na lang simple. No? Ay sabihin pa ni former Senator Frank Gilon, inuuhaw ako. Inuuhaw siya. Asay pa ka, eh? Asay pa kita, hindi kita uhaw yung sakto ng tama nga pag-servisyo. Diba? Hanggang ako, hindi rin ako inuuhaw. Ginugulan ako. Oo, wala na tingnan mga politika. Kaya lang ito naging umuhay. Ano itong general yan? Sa lapi, posisyon, ng ira, mga nigutbo. Ang kita mo, kung ito ang pasinado, kung sa nga nito ang dumapensikan, na nigustuhan ko, isa mo nito po yun, di ba? Pero naman talaga. Pero kung mga kikitao natin, di ka dito marami. Well, ako na dito nito ako ang mga tao, kita mismo, ay hihira, dere ini ini proceed mo ko na naninibusyo protection ng mga negosyo ng mga dito, no? Dere ito sa web, dere sa web din ako panlantaw. Ada dito mga tao, human na, di ba? Ay bisan man ito di, magastos bang dito bang dito sa pinalikay, pero pinili ay magastos din talaga. What ever happens, problem. Bukod mo din pag-up ang politik ng budak, eh. Asay ko yan, kayo nga kung sa'yo, asay ko nito. Oo, hindi ba? Umusin ka ng kota. Alam ko nito matitim, ha? Ang tunay mo. Pero eh, kali kita ko sa mga ngayon ang sitwasyon. Nakatun na baga nakikita, aron na ito na inin mga investigasyon, no? Ang hindi nagiging mataso ito pag in-investigar itong mga nakikita, may ada mga corruption, di ba? Eh, itong itatago, wala. Ang tutulo. Tutulo na, eh, para mas madalbalik. With the United or not, no? Para naman kita ng bintikangan, untailing, na maging matutay na, stop drugs, stop criminality, and the last is, stop corruption. Tuloy, eh. Programa, na dapat ito ipadago. Ano na tayo? Masaring kayo stop, drugs, lalong lumala. Damot na dada po, damot ang katalusot ng buhay na po. Stop criminality. Diba? Ano na dada po? Patay dito, patay dito, patay skilahan, patay halawas. Diba po? Mga opisyal, dating ang mga opisyal. Diyan, itong criminality yan na itong naso. Masaring kayo mga, kaya hindi siguro na yung Philippine National Police. Masaring kayo mga, ang ito, huwin na panalag sa rito ng mga nanimigay kayo, may tatabo. Ang alam sa ito, ang ano, kapilila po mga lilit. Alright, isang itong intelligence report, no? Direct intelligence ka kayo. Legit. Mga input, mga utok. Mga unahan pa ng polis. Ano nga, okay, pakiusin niyo na social media. Isa na po na, eh, yeah, good. Hindi nga, hindi natin industriya
nalago na kita, no? Aunahan na kita yung social media. Kaya na, hindi, magkita na, kung mapalubulot kita, no? Dito ito ang radio, especially na mga FM na kung gusto naman gulo yung FM, no? Television, alam naman, no? Ito naman po na mga winin yung mga nagyara na wako kung gulo dito ng mga katawas, no? Ito ang tawag ito, sabi ko tabloid, no? Ito ang mga newspaper, kung hindi rin po ito dito. Ako na nga naman mo dito ang mga newspaper dito ang social media. Pero yun, napag-abot. Ito yung mga factor nyo. Kung ito man nawawara, yun po, nakulog na kung ito nyo. Ang kausa natin ng dos nyo. So, importante naman ito sa kaya, may mahulagya po ito na tao. So, bantayan. Ang magkita pa nyo, because we want our accountability and responsibility. Well, italo ko kung pwede naman sa regalo, inalakit naman ang maraba ako, diba? Ay, aw. Ito ito na parang yun din, ipag-pulling. Then, distraction. You always think positive thinking. Ayaw ko kung matampilin ka pag hindi rito nakakaupay. Ito good. Ito ka ngayon natin din ni Pakigbiso, no? Upon magtutay ng mga idea. Diba? One thing is the good idea. Parang itong progreso itong isang lugar. Pero kung ito niyan ng idea ng mga politiko, kung hinuman, a leader, puros ni gusto, eh, baka lang itong maira. Yung may itong for the general welfare. Kasi ang manggod ng hindi, kaya mas loro mong manggod pero na ito na hindi na in-in-plastic, no? Mga in-in-pakita, pamita, no? Ako yung duro, nakita mo yan na, ito ang Pilipinas. Pwede ka na po lang utang. Ninit na lang sa presidente na kung utang na utang. No? Hindi na nini maabot itong panahon na pwede kong bibinayaran sa lingkong ng presidente. Wala ito man. So far, puti ka na ako ni Baro, hindi ka lang magpapanmili natin ng presidente. Wala yung presidente nga paglingkong mabayad ng utang ng halong presidente. No? Ako, malayo na ito, ma'am, so kasanway. Itong buwala na. Kung may ama presidente, gusto na magpakana. Kino nga mga ekonomista, kino nga bugado, kino nga CPA, no? Nga mga magkarit. Di ba, kung makontrahera. Sigma po. Nga tigyan tao yun, malayo na ito, ma'am, ito. Kung may presidente na makabayad ng utang ng Pilipinas. Di ba? That's a good example. Kung makabayad ng utang ng Pilipinas, kung may mga libro ng presidente, kung may mga libro ng panol, 13.3 trillion, 3 billion ha? Trillion ng utang. Na kung di pinita ng NN Research, yung paper ng mga presidente, ng mga nagtatikihaan, or nagsulito, magkailangan nyo ng Amazon, ang era po mataas, that is 8 million. 8 million, ha? And itong Amazon, I think, may ada 6 billion. Ako pinakataas, 6 billion. It Pilipinas, trillions! Oh my God! Binibig na presidente yung mga kalinggong. Sige, ha? Ito na yung mga magparit nila, mga CPA, mga ekonomista, kung magparit pa nila, yun nga, nakikita ko ni Kaoy yung kasabuan ko kung hindi na presidente yung mga kamalit, utang. Pero, kapere nga, yan ang paglungkod niya na yun within 1 month na. Sa kamulan lahat, ay, kamusta meron nga, after 2 to 3 years, meron, 1 month na itahon. Kung lumingkod niya na presidente, kung hindi na may pagdaw, 1 month, mabayan dahil ito sa Pilipinas, bila, bakit ako malatan yun, tara, Mr. President, tulungan ka sa mga nito. Kaya kung nagsahad ang bugus ng kalimutan, may kao nyo malayo para sumikat itong sa mga nito. And the son, radio announcer, nag-ayak in Kapin Bunson, kunin na presidente at mga kabayan utang ng Pilipinas in 1 month pag iyan at magkapot.
start mo ti pag-LinkedIn, sa kabulang tigahatan ni Kauyo, na mabayda, kung hindi mo tumatay mo ti LinkedIn, it's all time of mass Philippines. I don't think so. Mababayda. Makabayan, kasi ba, ng tulad na saan, ito ni Presidente, na kung yan ang ginaayan, kung hindi mo magdaog, alam mo eh, kaya lang kung gusto natin, pa atin na ini. Nga nyo nang namamati na nagkikita niya, ano ba nasa aliman? Alam mo siya, mata? Anyway, sige. Ayaw ko talang natin. Gusto talaga ng oras na si Jinaro, no? Pero yung mga, namang kita nga, ukan oras yun, panahon yung ginukuyup na. Sana, no? Ito, mga nakikita ko kapag yun, iwasan mo nga, hindi nga nga mga rally-rally, ano? Namunit ng mga rally-rally, ginihihim mo pa itong tarasimahan, hindi nagagamit pa itong ibang mga organisasyon. Pero, hindi na. Ako, kung bang yapo na nila. This is not the view of democracy. Right? Ito pa sa mga dati na, hindi mo ito ang katungod, ng pahamtan, hindi mo buot na karitsyon. Basta, bisan ko mo. Ang kasi dito nagpasalamat nga ni doon na iglesia ni Cristo na nagamali ka. Kaya na-respeto ang presidente nga, basta iglesia ni Cristo at mag-rally, waray sa mo. O, mangyayat, di ba? Tanong ng pag-rally. Pero pinakadaan mo kung walang tapuro sa itong mga rally-rally, yung ibang na mga training kanan simbahan kung ano man karilyon pag itong video na ito ng iglesia ni Cristo pala pinamuan pero bisan ko di ay kasamak waray yan ako humangin nga na rally dito ha itsa pagbalik nga diha kahuman ng training nga diha may Quezon City anira permit nagbalik nga na adi na ka Metro Manila. At yun na mayor, oo, dito Manila. At yun na itong mga nagrarally na luwag, nagbalhin. Oo, yun na, hindi mabantayan lahat ini itong Philippine National Police. Nakahighten award ng Philippine National Police. Sana, oray tamo, di ba? Wala, ito yung stress lang. Ipahantag na ito, di mo karinsig nun, mawaray lang sa amok. Okay, nang sarangan mo hindi rin na makapay. Ang bangun mga kabalik, hindi wala kong presidente, hindi kang din ko para lang ang nabibigil na ito magsarap. Pero ito din yan ang abilirin, na kainin nakapunta mo na kanyang dapat pagtuo na doon rin magsasama kayo ng mga rally-rally. I think 3 days lang nga na nilinihatan. Baga, kumaan ang 2 days sa EDSA, so I think one day na lang, bago na siguro ano yan, ito rally dito sa Metro Manila. Okay, sige. Ang ihaliwasan din pa siya. Ang ganda lang. Ang ganda, para itong ban. Dila ko siguro kung hanggang natin na permit itong rally na itong kanangan grupo, pinaging pangunahan buhat ni Senador Dante Marcolita. Okay, so, dayon. Dito ang sunod ni Simana, or really this week, no? Panayon itaso kontra kan Senador Dante Marcolita. Ito ang ombudsman ng impasa ng Duwang Sandigang Bayan. By this coming Monday also, mag-start na. I mean, mag-start na ito ang impeachment trial Vice President Sara Duterte. Diba, nakikita na natin. Hey, nag-lorlong brother na, diba? Bakit ang sinagawa siya ng President Canto ay alam Twitter kay Tano. Kaliwa naman ni Lucerian, oo, halakang hindi ko, di ba? Ganit si Pabya. Premiera ba ay? Ay, Senador Alan Tita-Tita, no? Naka-tersira na. Tersira na ni Inin Pabya. At mga masag ko pala yung mahina. Nag-overtake ni Senador Wingo Salian. Nag-premiera ay si Eric Dayo Matarasya. Upod ang mga antuan ay ng uyon, ahadlok ay bangin katuhang, balidayo ng Bolton Administrator. Reaction po sila. May hindi ko natin, ha? Kamay na din yung mga isang kaya. Kita na ipaka. Nagsatagsa kita ng mga idea. Nagsatagsa kita ng mga araw. Kung ano tayo ngayon natin. So, kung baka napag-feel, ito din mo karoon niya buking yun ang ibugusto, no? Ay, matuloy mo kung bubukan kahit niya in mo karuyan na itong
pag-abot ko ng 2020 election, no? Pangatas kita, no? Tatlo kita, waray Rico, waray Pobre, waray Iwang, waray may hipon, kung ano, may lagas bata, papro kita mabutos, no? Patas, yung tagang ito, hindi yun yung magpapratas kita at panahon ng pagbutos. Patas, di ba? So, ano kung hindi mo, kung yun din pipili yun? During yung pagparatas, sharing ko ito, di ba? Yung reaction, di ba? Pati nga yun, during yung pagparatas, ikwarta. Of course, yung mga buta, yung magpapasya natin, tapos kailan din mo, di ba, pwede, mag-inig sa bitang mo ha? Di ba? At yung bibig, aliman, itong era, bakit ba kayo itong presento, darangan itong papel, ngayon mo, sinukatan na nga lang, kung hindi nyo buto sa araw. Aray na, kaya itong magnagara ito, ang panamit ang tigong na post office, ako din dada doon, pupuha ko nyo, iukulong nga ito. Tuloy, sa mga kalimbong na may ala, kwarta, tinagin ko, aray. Oo, oh, iyon mo na dara ito, iukulong nga ito. Hindi ba? Ang gano'y active ka, kasi meron dito kung hindi so, na parang active ka, ikaw lang mismo, ito. Amay ka lang ito. Kung ilok siya bibi haliman. Federal form of election. Iba. Iba nga, magpagkakaiba ito ng consuls. Dapat ko gabi yung mga ahimplo ba, di ba? Pagpilin ka ang mga nagsakto. Pero kung ikaw, amo lang yato yung sistema ng gusto, pinalitay, napinili ay, wala ko mga dalawa. Ito yung may bukotong, di ba? Okay, so yeah, nandi kita kasi tayo. Ako, ako dahil may ginaampo, ako dahil may hangyo, no? I'm appealing to everybody. And to our Filipino citizens, no? May abutos, o nagpipili, ako lapi. No? Sana, no? Malibantay na kita ang hintama, ang sakto, na leader. Yun na. That's a simple way. Okay. Hindi kita ko siyang kaya. Tao nyo diri na ito matutuhay na pag-inaway na magbugto sa isara. Mga guru ko diyo ko kayo na tayo na Saragwa. Sarawa yun. Ang magana diyo ka. Isinador ay ni Marcos. No? Na obstruct commission. Nakakaulang permi. Si Sinamo. Ano siya rin ko? Tra. Pero kung nakikita ko natin, parang yun din yung magbunto o magbunto. So ito ko man, pariho si Tira Dibu. Diba? Kung ba nakikita ang mga manginginano yun eh, o bahala na yung mga tao. Ay, at may ulo ay pagbasula. Kung yun, ito makukuha dito. Ito na ako. Okay, sige. Why na ba isang kayan? Urus ng panahon ka lang dito, no? Namulat pa ko itong report o investigasyon dito ng Philippine National Police. Para meda ko lahat ining kikita din. Meda ko mong subscribe sa social media na pero may nakatotok yata sa kagabay nato. Eh, nung ginugulat ba ito yung ito na investigasyon, hiniyan lang ang napatalo ng mga criminality. Ang kandidad, pamatay today, pag-salvage today, pamusil today, pag-butok today. Grabe. So far, ito pala investigasyon ito ng Philippine National Police. Ay, alam mo itong trabaho, alam mo itong pastasel yung itong investiga, di ba? So, hindi kita nila kung meron mga mag-bughat ng mga ebidensya. Kung meron yung mga in Ebelisha, ito ang mga tatabo. That's part of what we call plan. Hindi mara. Hershey. Kung wala Ebelisha, that's only in Hershey. Diba? Mabasay kong circuit of Nebatok of the town. Anyway, sige. Kita nito maharap kung ito ang mga mati ko yan, ito ang nagkikita. Ito labing na maharap. Kung ano talagang tinuod mo na ito, paano ito nasuga ng pamilya, kung di ka na ako. Diba? Ay, ganito. Ito na lang, kung naririga until 2028, kung kailangan nyo nalang, what is 1 year? Ang sabi nila, 1 year, ganito. Sabi ko naman, ito ang paglibot-libot yung kandidato ang national level, kulang ito sa katuloy.
ada na ito na itong pakaraog din, pakaraog din ito, pakaupan din, pakaupan din ito. Ito lang bahala. Ito rin ko na mamati, ma'am. Sabi ko na nagkikita yan, mga viewers natin. Thank you so much. Haring ko talaga yung mga isang kayaan. Thank you, JR, and I'm on engineering department, technical, and IT department. Thank you so much. And labahan niyo ko lang. Thank you, and I'm on your chief executive officer. It's going to be personal. Kung magulang kong episode, siyempre na yung gusto ko pa. Ngayon niyo po sa sana, ito ko na kaninan. Thank you. Kaya mo tao yung binosa, member, and asap na sa tingin. Nalipat, naligaw, haliman. Thank you so much. Bye-bye. See you soon.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: up. It's Retro City.
1: Touch me. This is the night. Touch me.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 5, alas 10 na umaga. Perfect Mornings.
1: 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel.

0: Good morning, Papa Ted!
1: Good morning! Tapos na!
2: Oo, kasi nga fast, gonna get along with you now.
1: Oh.
2: Viola Wills, kasing bilis gonna ng pagdating ng Friday. Viola Wills.
1: Uh-huh.
2: Viola ba yan o Viola?
1: Viola.
2: Viola.
1: It's Viola Wills.
2: Oh, hindi pala siya Viola.
1: Yes.
2: Okay, good morning, baby.
1: Good morning, good
2: Kagaya
1: morning.
2: Kagaya ng song na Fast Car, ang fast po ng weekend natin. Narito na ang Biyernes. Kumusta po kayong lahat ngayong TGIF, mga kapatid?
1: Parang kailan lang. Para walang nangyari, hindi po. Ang dami kayang nangyari. Ito hong buong linggong ito ng ating pong paggawa. Pero bago po ang lahat, baka ho may mangyaring mga pagbabaha na naman. Dahil po, bagamat si Henry ay padako na doon, meron pong isang namumuong sama ng loob. Sama ng panahon, somewhere out there. Si Obet Badrina po ng Pag-asa, ang ating pong unang kakausapin sa lagay po ng panahon. Good morning, Obet. Obet, good morning.
3: Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. So ngayon po, no, umiina po yung habagat at hanggang weekend, Manong Ted, inaasahan natin magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin po yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon po, wala tayong bagyo sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility. Pero may minomonitor na po tayo. Isa po itong typhoon na nasa typhoon category na at may international name na Bavi. Mahigit 3,000 kilometro pa po ito outside pa po ng Philippine Area of Responsibility. Possible po itong pumasok ng PAR Tuesday pa po this coming week, either Tuesday or Wednesday. Ang binibigyan pong emphasis po sana natin dito sa Pag-asa, possible po si magiging maulan next week sa pagpasok po ng bagyo na kung sakali pong pumasok, itatawagin natin Inday, ay possible niyang palakasin yung habagat. Kaya po sa mga kababayan natin, ina-expect po natin magiging maulan next week, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na yung western section ng Luzon, at gayon din sa Visayas. So magingat po tayo sa mga posibilidad ng flash floods and landslides, especially next week po dahil nga dito sa bagyong papasok. So, yan po, matutid yung ating inaasa magiging
1: ito muna
3: ng panahon po.
1: Oo. Si Inday, ano ang possible na track nito? Bagamat alam namin na ngayon, malayo pa ito sa ating par.
3: Opo. Sa ngayon po, yung possible na track naman ay sa extreme northern Luzon. Hindi at inalis yung posibilidad na magtaas na ng tropical cyclone wind signal. Bagamat yung landfall scenario, medyo maliit pa po yung posibilidad. But tama po kayo, salamat, abanggit nyo nga. Medyo matagal pa kasi siya, so pwedeng medyo magbago pa rin naman yung senaryo. Pero sa ngayon, yun po yung pinapakita ng ating mga datos.
1: Oo. Meron bang mga factors para siya hatakin pababa kung ang track nito sa taas ng Luzon?
3: Opo. Normally po kasi sa mga ganitong sitwasyon, no, yung normally ang nagpapalakas or nagpapabago sa track kapag yung high pressure area. But usually po, kapag yung bagyo masyado ng malakas, normally hindi na po masyadong nagbabago yung track nito, no. So kapag na-reach yung super typhoon category, in-expect ko kasi natin or malaki yung posibilidad that before entering PAR ay ma-reach na po nito yung super typhoon category. So most probably po hindi na masyadong magbabago yung track, no.
1: Oh, ito ba'y huhugot pa ng lakas sa Pacific Ocean?
3: Apo, definitely. Kaya po in-expect talaga natin na before entering PAR ay nasa super typhoon category ito.
1: Okay, sige. So ang panahon ngayon hanggang ngayong weekend sa Metro Manila at karatig ng mga lugar sa Luzon magiging maaliwalas maliban doon sa manaka-naka, pabukso-bukso mga pag-ulan, no?
3: Tama po. Yes po. Yan po in-expect. Possible nga man natin hanggang Monday, ganyan po yung weather natin.
1: Oh, pero itong sinasabi mong si Inday, kung sakasakali, yung habagat ba nito all the way hanggang Eastern Visayas at maging sa Mindanao?
3: Most probably po, no, safe to say po yung western section po ng Visayas at Mindanao.
1: Alright, sige. Uulanin ba ang Senado? Ay, may impeachment. Sorry. Natawa tuloy si Obet.
3: Oo,
1: hindi.
3: Monday po, hindi pa po maulan, Manong Ted. Masa Monday.
2: Oo, tuloy ang impeachment hearing.
1: Natatawa tuloy si Obet. Pinapatawa ko lang si Obet.
2: Oo, naman, weekend
1: pagod
2: na
1: rin,
2: eh.
1: Pagod rin ito sa
2: naman,
1: Pag-asa.
2: Naman, correct. Ang sipag kaya niya ni Obet. Kaya Obet, salamat ha.
3: Maraming salamat din po. Sana po, actually, kaya as early as to, binabanggit na natin, if I may po, no. Binabanggit na natin itong scenario na to. Sana makapaghanda yung mga kababayan natin kasi magiging maulan po next week. So as early as now, kung kaya na natin na, ano, na para maiwasan po yung mga pagbaha.
1: Okay, oh, sige. Salamat na marami sa iyo, Obet, at mabuhay ang mga taga-Pag-asa. Thank you. Yan po si Obet Badrina ng Pag-asa. Yun ang magiging lagay ng panahon. So kung meron po kayong gustong patuyuin, ayan, ha, sa mga engineer, Alvin, O ngayon, pwede ka magsimento. O Hana, good morning. Sa lahat po ng mga may pinagagawa ngayon na kinakailangan po magpatuyo na kung ano-ano, pati ho, labada na ho natin ngayong weekend, good. Pero by next week daw baka maging maulan, pati po sa Metro Manila. Alright, so good morning, good morning, good morning!
4: Good morning!
1: Kumusta ang ating mga mahal na mga uri manggagawa? Kumusta ho inyong biyahe ngayon? Maaliwalas na ho ba sa EDSA? Matraffic pa rin. Sabi nga ni Marco, eh, talaga naman matraffic niya sa EDSA na yan eh.
2: Tama! Okay. Di ba kayo sanay?
1: Doon po naman sa Liwasang Bonifacio po, tapos na ang pagtitipon po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ang mga kababayan po ni Congressman Leviste dyan po sa Liwasang Bonifacio. So, ngayon po mga kapatid, Friday na nga po ngayon. Anong pecha na, girl?
2: Ngayon nga po mga kapatid ay July 3, 2026.
1: Ayan. So, next week po, July 6, birthday na po ni Kabayan.
2: Uy, Kabayan! Advance happy birthday!
1: Ayan.
5: Bakit ka mangungupahan pa kung kaya mo namang magkabahay na?
2: Miss ka na namin, Kabayan!
1: Sige, kita kami kahapon. Thank
2: Oo
1: you.
2: Oo nga, nag-bonding kayo, ano?
1: O ben, mga kapatid, ano po, bago tayo magsimula po ng ating program this morning, muli po tayo sumalubong po sa araw na ito na puno pa rin po ng pasalamat at pag-asa. Lord, salamat po sa amin pong pagbangon today. Friday po, umabot po kami sa araw na ito. Lord, thank you po sa aming pagtawid sa buong linggong ito ng paggawa. Salamat, Lord, sa biyayang ito, pahiram na buhay at ang aming pong mga hanap buhay. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga manggagawa sa aming himpilan, ang aming mga pinuno, gabayan niyo po kami sa aming pong adikain na makapaglingkod sa aming mga kababayan. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga ina, lahat ng mga ama, lahat po ng mga nagpapagal para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga senior citizen na nakikinig po at nanonood sa aming programa. Lalo na po ang mga senior citizen po na nagtatrabaho pa din at nagpapagal para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na ang mga umaagapay sa nangangailangan. Panginoon, kayo na pong bahala sa aming bayan, sa aming mga leader. Kayo na pong bahala sa kanila. Thy will be done. At muli, Panginoon, kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen.
1: Praise God. Alright, sige. So first things first, mga kapatid. Uy, okay ang t-shirt mo ha?
2: Oo, basahin mo nga partner. Ano ba? Ah? Okay ba? Sabi din nila, ng mga nakakita, ang ganda daw. Umihingi nga ng kopya kay Tita Dina.
1: The FB can cite script.
2: Hindi! Ano mo, malabo na talaga yung mata mo. The devil. Ano? The FB.
1: I sorry.
2: Oo. Kasi ang nakita mo, anong letter ba yung nakita mo? Letter D yan. The devil can cite scripture for his purpose. The devil.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ba? Yung t-shirt mo, ha?
1: Nabuhay.
2: Oo, nabuhay. Nasaan na umaga, si Zaldi nyo?
1: Kanina umaga, naka-t-shirt na ako ng ng iba.
2: Oo, you're proud to be a Filipino.
1: Nalaman ko yung balita na si yung palang kaso ni Zaldi ninyo ay na baul na, na ha? Archive na.
2: Nabaon sa limot?
1: Nagdesisyon na ang Sandigan Bayan na i-archive na ito dahil 6 months na pala.
2: Mm.
1: Magmula nung inilabas yung arrest warrant, wala pa rin si Zaldi.
6: So archive. Na, loading.
1: So siguro next dito naman yung kaso ni Atong Ang.
2: Na-archive na?
1: Na-archive na.
2: Walang nangyari?
1: So, muli kong ibinabalik ang aking paalaala, nasan na si Saldi ninyo?
2: Kaya nga.
1: Okay. Sige. So, mga kapatid, ang dami ho mga takbo ng balita ngayon, ang dami ho natin mga ipapaliwanag ng mga isyong pambayan. Diyan po lamang kayo, relax na po kayo kasi handang-handa na kami actually kahapon pa na maghatid po ng balita sa ating News 5. Pero may mga balita ho ngayon na dapat nating liwanagin, ha? Napakarami po nito, hindi ko na po iisa-isahin pa, pero ang isa po sa mga magandang pag-usapan din sa mga nanggigigil dito po sa flood control scandal na ito na may mga sinasabi na naman ang ombudsman. Okay, ito ho lamang, bago po natin tunghayan tong ating mga importanteng balita, ito. Ang sinasabi ng ombudsman daw po, yung kaso ni Martin Romualdez, alright, ay uusad na. Number one, dahil meron daw hong Manny Bunuan na titistigo against Martin.
2: Tama.
1: Alright. Number two, meron daw pong 8 Marines o ex-Marines o mga bagman. I'm sorry po, bagman ni Saldico.
2: 18 bodyguards.
1: 18 bodyguards.

0: Hindi ko sinasabing ganun. Wala ko sinasabing ganun.
1: Wala ka sinasabing ganun na pampapogi lang ito sa Sona.
0: Kinaklaro ko lang ito.
1: Tama.
0: Ha? Ang nililiwanag
1: para lang may maibalitang maganda.
0: Ito lang muna. Kasi una, no?
2: Una.
0: Ang pinaka-importante talagang tao dito, pinaka-number one na number one na dapat ditong umuwi at humarap ay si Saldi ko.
2: Bring him home!
0: Kasi yung Saldi ko mismo, siya mismo ang nagsasabi. Hindi ba? Dito po sa involvement ng mga taong ito at all the way sa Malacanang. Naku, pupunin na naman nila ito.
1: Ibalik mo sa akin.
0: Na kaya itong
1: ayan.
3: Ito definitely.
1: Para mahirapan sila sa pagputol. Putol-putulin mo din. Para may effort
0: sa mga,
1: sila sa pagkabit-kabit.
0: Sa mga DDs, ha? Sorry, ha? Kasi...
1: Nakakapagod maging content nila.
0: Gusto man po nating... Pero pinuputol.
1: Pinuputol nila.
0: Content.
1: Ginagawang content minsan, binabago ba yung naratibo?
0: Kumbaga piracy.
1: Oo.
0: Ang ginagawa, pinuputol po ng walang pahintulot sa himpilang, ginagamit nilang content. Bawal po yun eh.
1: Tama.
0: Sa copyright laws eh.
1: Mm.
0: Anyway, asa na ba ako?
1: Oh, sige. Tuloy mo.
0: Ito. Si Saldi ko, number one dito na dapat talaga na mapauwi. Pero I doubt it kung gusto nilang pauwiin yan.
2: Bring him home!
0: May duda ako. Sa akin lang po ito. Pangalawa, si Bonoan, hindi pa natin alam. Ano ba sasabihin niya? Ano ba hong kasun? Wala. Sa totoo lang, ang Senate Blue Ribbon Committee, buksan niyo investigasyon, patawag niyo si Bonoan nang magkaalaman tayo. Ano ba laman ng affidavit niya? Kasi ako ho, pepederin po yung senaryo. Nag-aalangan ako kasi puputulin nila itong content na to.
3: Allah, pumapasok na silang lahat.
0: Kasi hindi ho natin pepede rin pong iwaksi sa ating isipan yung mga senaryo na si Manny Bonoan kasi secretary.
1: Mm.
0: So definitely, pag pinag-uusapan natin yung budget mismo ng kagawaran, yung sinasabing allocables na yan, lahat ng yan, hindi mangyayari yan nang walang basbas na nakatataas. Ooh. Pag binanggit ko yung pangalan, gagamitin sigurado akong content.
1: Sigurado.
0: Kaya ngayon kayo din na nagbibigay sa amin dito ng hindrance eh.
1: Oo.
0: Para ihayag lahat po ng gusto ho natin sabihin.
1: Tama. Ginabago nyo nga kasi.
0: Oo. So, alam niyo ho yun. So, ang tanong dito, ano ba laman nung kanyang sinasabing magiging statement
1: oo.
0: O affidavit?
1: Yung testimonya niya.
0: Oo. Mm. Kung ituturo niya si Martin Romualdez, gaano katiba yung hawak niyang ebidensya?
1: Tama.
0: Meron bang personal knowledge mismo?
1: Oo.
0: Hindi natin alam eh.
1: Anong pruweba?
0: Ano ba hawak?
1: Oo.
0: Kasi nga, bulag tayo dito. Wag tayo agad-agad na... sasakay. Ang akin lang dito, maging matalino din po tayo. And doon naman sa walong sinasabing mga dating bodyguard o bagman, ngayon daw po, hindi pa pinipirmahan yung affidavit. Kasi
1: ayaw nga daw.
0: Dadaan pa kay Attorney Baligod.
1: Oo, yun daw ang cause of delay.
0: Subject to review.
1: Oo.
0: Okay, so, kung yaang walong yan, aasa kay Attorney Baligod, ako sa akin lang din, hindi pa rin ako nakakasiguro kung bukas makalawa, ano ba yan? Magbabago ba ng isip yan? Ano ba yan? Alam nyo, kaya sa akin dito nung pinakikinggan ko yung mga balita na eto lang nga po daw, isusulong na yung kaso laban kay Martin Romualdez. Ako po, hindi sa kung ano paman, sa akin lang dito, hintayin natin ano ba laman ng kanilang sinasabing ebidensya maliban doon sa testimonya. Kasi po yung kwento, tandaan nyo ha, ang mga ebidensya po, may sinasabi po na mga ebidensya na mismong actual na ebidensya, konkretong ebidensya, pera, binilang, inihatid, tinanggap, nakita ko, personal, klarong-klaro lahat ng detalye. Mismo po, convincing evidence. Pero yung pong mga testimonya, kadalas ang babago-bago. Nandyan na yung kaso, aatras, babaguhin, etc. Mahirap po, doon ka lang sasandal sa kwento. Hindi po ba?
1: Tama. Mm. At saka sinasabi din ng karamihan, kung magiging state witness si Bonoan, nabanggit na rin naman yung pangalan ni Martin Romualdez dun sa mga nakaraang testimonya.
0: Mm.
1: Meron ba siyang bagong sasabihin?
0: Mm-mm.
1: Kasi kung Martin Romualdez o yung iba pa mga nabanggit na mga senador, anong kinaibahan nun dun sa mga naunang testimonya?
0: Okay. Oh. So, maliban din yan, mga kapatid, ano po, may sinasabi po daw ang ombudsman din na may dalawa daw pong congressman. Yung isang party list tsaka yung taga-Tarlac.
1: Uy.
0: Yung taga-Tarlac, ano ito, yung dinimanda nung isa pong NGO doon. Nasa na yung dalawang yap na magkapatid.

0: na nung una sa press con din po ng ombudsman, sinasabi po na sila din po yung umano ay ito bukas ang aming programa ha, sa magkapatid pong Yap, sa aming pong programa para mapakinggan pong panig ninyo dito. Kasi binanggit na po sila noong una po ho, more than 6 months ago. Eh nasa na po itong mga kasong ito. Kaya pati nga si Mayor Benji may mga agam-agam na rin sa mga nangyayaring ito. Siya pa ho ang naghatid, mga kapatid, no? Siya na, pa ho ang naghatid, no, nagbigay ng mismong makapal na folder kay Pangulo Marcos doon sa overpriced projects in Benguet.
1: Ilang buwan na nakalilipas simula nung paghatid na yun.
0: Di ba doon sa action na inspection?
1: Oo.
0: Yung kalsadang, yung riprap na, yung ano, na yung protection. Anyway, sige po, 6:25 na. Nako, ang dami ho nating dalang mga isyong pambayan dito. At mamaya, pag-uusapan natin to. Ito pong ngayon, pinapangalandakan at dapat daw natin ipagdiwang. Magpa-barbecue ka naman, Chacha.
1: Naku, bakit ako magpapa-barbecue? Dapat yung mga nag-anunsyo nito ang dapat magpa-barbecue.
0: Tangkilikin natin to, mga kapatid, ha? Tayo daw po ay nasa upper middle income status na ang ating bansa. Yan, magandang balita po ito. Sa totoo lang, ha? Magandang balita po yan. Pero ang tanong dyan, himayin natin yan para maintindihan po ninyo. Kasi yung ibang mga nagmamaneho ngayon ng taxi, TNVS, sinasabi nila, ano yan, wala pa nga akong boundary dito.
1: Oo, sabi nila, upper middle income. Hindi nga namin nararamdaman yan. Wala kaming pambayad ng kuryente tsaka tubig. Upper dyan. Kayo lang mga nakatanggap ng maletan, malamang upper ang buhay nyo.
0: At mamaya po, naroon po tayo mga pagpapaliwanag dito para hon ninyo maintindihan. But in fairness po naman mga kapatid, ay totoo po naman yan. Hindi ko lang mawari kung ang timing din naman para pansona. Okay. O bueno, handang-handa na po kami para maghatid ang ating mga tampok na balita sa
1: News Boy!

0: kami sa puno mahadje.
1: Torture ang ginawa.
2: Hindi namin naisip din na iniligtas kami.
0: Ma'am, ligtas na kayo. Lieutenant Bakala po.
3: Colonel Bakala's toughest fight wasn't just on the field. On August 2023, he was diagnosed with a tumor in his esophagus.
4: I felt cheated that he was taken too soon.
5: Hindi ko akalain ganun po kadaming tao nagmamahal sa kanya.
3: He left a long-lasting legacy not just to his family, but to the whole entire armed forces of the Philippines.
6: Mas gusto namin na walang gera kaysa may gera sa ating mga kapo at sa mga kababayan.
7: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagpisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Hello, Kilig!
1: Naman mo kayo sumimangon?
2: Hi, Miss
3: Big on Micro Suspense!
4: Mga kabutay ko, bulag pa ang kasama ko.
3: Big on
5: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
4: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong pato.
3: Microdrama is big on Signal Play!
6: Para bigyan ng mukha ang balita,
7: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bahay sa nila.
13: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Valdesancho po.
20: Ben Paningi po.
21: Las Paredes po.
22: Jeff Rivera po.
23: Julie Baiza po.
24: Kayla Makanta.
25: Mary Mon Reyes po.
26: Mariela po. Coffee, thank you very much. Ang ganda ng ating weekend. Kasi nga po ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide.
27: Good morning!
26: Thank you, good morning!
28: Hey partner, bago mo simulan yan, batiin muna natin ito. Si Sir Larry Monton, birthday daw niya on July 4. Ito po yung ating mga masusugid na viewers dito po sa True FM YouTube channel. Pinapabati siya ng kanyang asawa na si Nanay Thelma Monton.
26: That's tomorrow.
28: Happy birthday, Sir Larry.
26: Have a good one. Enjoy your birthday tomorrow. Mga kapatid, ito na nga po News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
28: Ako naman po si Zarina Guevara.
26: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, handa na daw po ang House prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na tiniguriang pong trial of the century. Una rin po nilang isasalang na article ay ang pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Ito raw kasi ang pinakamadaling mapatunayan. Ayon po kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, noong 19th Congress pa raw po sila handa sa paglilitis. Bago ho naman ang pagsisimula po ng trial sa Lunes, dumalo muna ang naturang prosecution team sa isang misa sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Nag-alay din po ng panalangin ang mga pare para po sa magiging matapang na paglilitis ng mga prosecutors laban kay VP Sara. Nanawagan din si Luistro sa publiko na samahan sila sa pagtaguyod ng interes ng mga Pilipino.
28: Samantala, na alarma po ang Department of Education sa sunod-sunod na karahasan na nangyayari sa mga eskwelahan. Kaya naman ipinag-utos na ang paghihigpit sa seguridad. Kabilang po sa direktiba ng DepEd ang paglalagay ng CCTV, paglalagay ng metal detectors at regular bag inspection. Pabibilisin din po ang hiring ng karagdagang guidance counselors. Paliwanag po ni Education Secretary Sonny Angara, hindi dapat binabaliwala ang mga pagbabanta sa eskwelahan. Pwede raw maharap sa parusa gaya ng expulsion, suspension at dismissal ang mga mapapatunayang sangkot dito. Sa ngayon, nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa PNP at sa DICT para po imbestigahan kung may tao o grupo sa likod ng sunod-sunod na insidente ng school violence.
26: At ito na nga po, nakatakdaan hong gamitin daw ng Office of the Ombudsman ang salaysay ng 8 sa mga nagpapakilalang bagman ni dating Congressman Sal Dico para po sa pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag po ng Ombudsman, lumalabas daw po sa investigasyon nila na consistent at malinaw ang ibinigay na salaysay ng 8 bagman, kaugnay pa rin po ng paghahatid daw ng pera na mali-maletang pera kay Romualdez at Sal Dico, kaya nagdesisyon silang gamitin ang mga ito sa kaso. Sumaalam po naman sa interview ng Ombudsman ang 18 nagpapakilalang dating bodyguard ni Ko, pero 8 lang daw talaga ang nakita nilang maaring magamit sa kaso. Binatikos naman ng Ombudsman ang abogado po ng mga bodyguard na si Attorney Levy Baligod na siyang rason daw kung bakit delayed ang investigasyon dahil hindi pa nito nilalagdaan ang mga affidavit ng naturang mga bagman.
28: Samantala, sa ating ulat panahon, isang bagyo na posibleng maging super typhoon ang binabantayan po ngayon ng PAGASA sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ahensya, posibleng pumasok nga po sa loob ng monitoring area ang naturang bagyo sa kalagitnaan ang susunod na linggo. Inaasahang lalakas pa po ito at papangalan ng Bagyong Inday, oras na makapasok sa bansa. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa bansa. Gayun din ang Tropical Storm Maisaki na dating Bagyong Henry na nakalabas na rin sa bansa at nasa kanlurang bahagi naman po ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, tanging easterly, so hanging nagmumula sa Dagat Pasipiko ang magdadala ng pag-ulan sa ilang rehiyon, katulad po yan ng Bicol at Eastern Visayas. Localized thunderstorm o thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
26: Samantala, tuloy na pong tinapos ng Iglesia ni Cristo ang 3 araw na protesta kagabi sa Freedom Park ng Liwasang Bonifacio po. Idinaos ang huling araw ng rally. Sila ay lumipat doon matapos nga pong bawiin ang kanila pong permit sa EDSA People Power Monument ng Quezon City Government. Kabilang sa dumalo kagabi sa rally si Senador Robin Padilla na iginiit na iniisa-isa daw po sila sa minority bloc. Matatandaan pong sinampahan din ng PMPCIDG si Padilla ng kasong obstruction of justice dahil pa rin po sa pagpapatakas niya umano kay Senador Bato de la Rosa.
0: Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice na ang warrant of arrest galing sa ICC, dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare, ang kaso ko, foreign. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo!
26: Yan po mga kapatid, ang tinig ni Senador Robin Padilla na pinapalakpakan ng mga umiidolo sa kanya. Samantala po naman, mas naging maayos po ang rally kahapon sa Liwasan kumpara noong unang 2 araw sa EDSA. Namigay din po ang Manila LGU ng libreng lugaw sa mga nakilahok, bagay na pinuna ng labor leader na si Kat Leone de Guzman dahil sa anyay special treatment ng LGU sa INC. Samantala po naman, 6:37. Ang ating pong tamang oras ngayon sa kaugnay pong balita, naghayag po ang INC ng pasalamat sa lahat po ng mga dumalo, nakilahok at tumulong para nga sa kanila pong naging umano'y mapayapang pagtitipon-tipon sa People Power Monument at maging dyan sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, sa oras na 6:37, kapag may reset ang ating doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
28: Aba, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
26: Eh, sa mga naha-high blood. Salamat sa nurse natin, ha? Thank you, nurse.
28: Ang bago mong best friend.
26: Oo. Salamat. Ang ganda ng ating blood pressure.
28: Thank God.
26: Yes, 80 oh, oh. overacting.
28: So hindi mo kailangan ng reseta. Overacting ha, sa
26: reseta
28: high blood.
26: Reseta mo sa high blood. Yan, aba, oh. eh, piliin lamang ang world class.
28: Pero kung meron din kayo reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
26: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
28: World class, mga kapatid. Dahil gawa po yan ng ating world class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
26: Mga kapatid, dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po ha, sa ating mga uring manggagawa, mabuhay. Pagpupugay po sa inyong lahat mula sa Rhea Generics. Agad-agad kami po'y handa na para ihatid ang napakarami pang mga balita.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko.
18: Abangan sa Presinto 5. Tatlong mag-anak sa Batangas, minasaker ng lalaking kakasuan sana nila ng rape. Dalawang estudyante sa Tacloban City, walang habas na namaril sa eskwelahan. Tatlo ang patay. Ano ang gagawin mo kung ang kinikrave mong sinigang abay may sahog pa lang, daga? Lahat ng yan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito lang sa 1PH.

0: Chetan.
1: Oy, mga kapatid, sa oras nga po na 6:40, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nakatanggap po ng banta ng pamamaril ang isang eskwelahan sa Cebu City. Nagsilabasa ng mga estudyante, agad namang dumating ang mga pulis at isa-isang ininspeksyon ng mga classroom at gamit ng mga estudyante. Itinuloy rin po ang klase matapos masigurong ligtas sa eskwelahan. Iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng social media post ng pagbabanta. May nakuha rin impormasyon ng News 5 mula sa mapagkakatiwala ang source na isang estudyante daw ang nahulihan ng patalim mula sa eskwelahan. Iniimbestigahan na yan ang mga otoridad.
2: Napigilan doon naman ang plano ng pamamaril sa isang paaralan sa General Mariano Alvarez doon sa kawag na po ng mga pulis ang 15 taong gulang na estudyante na umano'y nagbanta ng pamamaril. Isinuko ng kanyang ina ang improvised gun na nakuha raw ng bata mula sa kanyang lolo na dating kapitan ng barangay. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD ang estudyante para sa kanyang intervention program.
1: Dalawang grade 11 student naman ang sugatan matapos saksakin ang kanilang kaklase sa Zamboanga City. Sa investigasyon po ng pulisya, nakararanas daw ng pambubuli ang suspect sa dalawang biktima. Pinilit pa daw siya ng mga ito na magdroga. Kinausap na ng mga pulis at barangay official ang suspect at mga sugatan pati na ang kani-kanilang pamilya. Hawak na rin ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nanaksak na estudyante.
2: Sugatan ng isang traffic enforcer matapos po namang mabundol ng SUV sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagmamando ng traffic ang enforcer sa harapan po ng Cebu Provincial Capital nang biglang bundulin ng SUV. Muntik pa siyang pumailalim at magulungan pero gumulong siya pakanan para makaiwas. Ay sus, ayun no. Hindi rin po naman nakalayo ang SUV dahil ito'y naipit sa traffic kaya nahabol din ng ilang nakakitang sa insidente. Nagkamali daw ng apak ang driver sa silinyador imbis na magpreno. Sinampahan siya ng reklamong direct assault with attempted homicide.
1: Sa iba pang balita, dalawa po ang patay habang 13 ang sugatan sa banggaan ng dalawang

0: Bobby Ray. And of course, kay Baby James, good morning. Sa lahat ng ating mga katropa na kabravo, good morning. Kumusta ang ating kondisyon ngayong weekend? Importante kondisyon tayo, lalo na pag-weekend, para hindi masayang ang sarap ng buhay. Nang sa gayon, hindi ka mabigo at masabihan na, excuse me, failure ka ulit, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada, nawalang palya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitalagya!
0: Yes, ma'am. Yes, sir. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, anuman ang ating sitwasyon sa buhay, importante, daman natin ang sarap ng buhay. Bravo! Ngayon, sa mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, balitang pang-ekonomiya na rin ika nga. May tuto rin daw pong vote of confidence sa kinabukasan ng bansa ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Ayon niya kay Pangulong Marcos Jr., ikinagalak po ni Jr. na kinilangan na po bilang upper middle income nation ng Pilipinas matapos nga ang halos apat na dekada bilang lower middle income country. Patunay daw ito na nagiging epektibo ang mga polisiyang pang-ekonomiya na isinusulong ng Marcos administration. Dagdag pa ng Pangulong Jr., pare daw hong mas maraming maeengganyong mamuhunan sa Pilipinas, bagay na maaring magbunga daw ng mas maraming oportunidad at trabaho para nga sa mga Pilipino. Gayet pa ni Marcos, hindi lang po daw dapat sa papel nakikita ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipagpapatuloy daw ng pamahalaan ang mga reform at polisiya nito sa ekonomiya para maramdaman ng mga pangkaraniwang Pilipino ang pag-angat ng kalidad ng kanilang buhay. At kung Trade Union Congress of the Philippines po naman ang siyang tatanungin, dapat daw patunayan ng gobyerno ni Marcos na upper middle income talaga ang Pilipinas, pamamagitan daw po na mas mataas na aumento sa sweldo. Habang ang Ibon Foundation naman, iginigiit na baliwala ang bagong status na yan ng bansa kung hindi naman ito nararamdaman ng milyong Pilipino na naninirahan pa rin sa kahirapan. At binanggit po ng Ibon Foundation, ito po isa lamang propaganda.
2: Samantala, umakyat po ang pandaigdigang presyo ng diesel at kerosene sa ikatlong araw ng trading. Sa pinakahuling datos, posibleng tumaas ng 80 centimos kada litro ang singil sa diesel, hanggang piso naman po ang tinatayang patong sa kada litro ng kerosene. Sa kabila naman po niyan, posibleng matapyasan ang presyo ng gasolina ng 70 centimos kada litro. Inaasahan namang bababa pa ang presyo sa pandaigdigang merkado sa mga natitirang araw ng trading, lalo't may usad na ang negosasyon sa pagitan niya ng Amerika at ng Iran.
0: Umalma ang grupo ng mga employers naman sa 85 pesos na aumento po sa arawang sweldo sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni Employers Confederation of the Philippines Governor Frederick Marquez Jr. na bagamat kanilang iginagalang ang desisyon ng wage board, natataasan ang ilang employers sa aumento. Anya, kakayanin po naman daw i-absorb ng ilang kumpanya ang aumento, pero posibleng may mga magbabawas ng empleyado para namang hindi mauwi sa pagkalugi o pagsasara ang negosyo. Nagbabala din po si Marquez na posibleng magdalawang isip ang ilang investors na magnegosyo sa bansa kung masyado mataas ang cost of labor.
3: Yeah, definitely it will have effect, because of course investment, as they pour in or they come in, they will look at what is best for them with the objective of, you know, making some profits for them, no? Bakit pa sila mag-invest kung hindi naman sila kikita, no? So definitely there will be some effect.
0: Yan po ang tinig ni Federico Marquez Jr., ang governor po ng Employers Confederation of the Philippines at miyembro din po ng Wage Board.
2: Samantala, nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang delegasyon o delegasyon ng 25 executives at investors mula Amerika ngayong buwan, ayon po sa Philippine Trade and Investment Center. Layo ng 5-day trip na mapalakas ang economic ties ng dalawang bansa at mahimok ang iba pang U.S. companies na mamuhunan sa Pilipinas. Dadalo din ang delegasyon sa isang business forum ng mga lokal na bangko, mga grupo ng negosyante at

0: American Chamber of Commerce of the Philippines. Kasama po sa mga tatalakayin ay green energy, banking, internet services, manufacturing, tourism, at shipping.
1: At pinag-aaralan po naman daw ng DA ang posibleng pagpigil sa pag-angkat ng 5% broken rice para maprotektahan ang mga lokal na magbubukid. Napansin daw po ng DA na mas pinipili po ng mga mamimili ang mas mura at kalidad na rice imports kaysa sa lokal na bigas. Kaya't may mga traders daw po na malakas ang loob na mambarat ng mga magbubukid. Nanawagan po ang DA sa mga stakeholders na huwag muna pong mag-angkat ng bigas na mas mataas po sa 25% broken ang kalidad po simula ngayong buwan. Inaatasan din po ng DA ang Philippine Rice Research Institute na mamahagi po ng panibagong seed variety sa ating mga magbubukid para sa mas maganda at masaganang ani siyanawa. Maganda umaga po sa mga nasa construction business. Ang sabi po ng Pag-asa, mukhang maganda ang panahon ngayon pong araw at weekend.
0: Ay, salamat.
1: So, better po naman yan para po sa inyo. Pero by next week daw ho, baka maging maulan, particular po sa Metro Manila.
0: Mm-hmm.
1: And speaking of construction, sa ating mga ginagamit na mga materyales, dapat dun tayo sa standard, gaya nga po ng Jaya Max Light Steel Frames. Setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame, mga dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. JMAX Light Steel Frames, mabibili po yan sa Wayne Commercial and Industrial Supplies o Wayne Commercial and Industrial Supplies. Diyan po naman sa Balamban, Cebu at sa Aleya Zin Enterprises sa Lama Consolacion, Cebu. Aleya Zin Enterprises, Lama Consolacion, Cebu. At maligayang bati po sa mga kalahok ng 21st Mindanao Design and Construction Fair. Yan po'y magaganap sa SM City, Davao, July 3 to 5. Visit the JMAX booth at yung pong Architect Lounge and discover our latest innovations, the Jaya Frame System. Maligayang bati rin po kay Pia sa PIA Davao Section at sa UAP ng Davao Alpha. Mabuhay kayong lahat. Thank you! Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
0: Nagbabala po ang Iran sa Amerika sakaling mangialam ito kasunod ng ipinatutupad na bagong ruta sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ang gitang ilang opisyal ng Tehran, posibleng malagay sa alangani ng mga dumadaang oil tanker vessel at iba pang kalakal sa nasabing ruta. Nagugat po yan kasunod ng patuloy na presensya ng U.S. forces sa ilang daanan sa Strait of Hormuz. Una nang nagtakda ng Katam Alanbiya Central Headquarters sa mga lagusan po na maaaring daanan ng mga kalakal na maglalabas-pasok sa daanan. Ang giit ng Iranian Security Agency, kung mapatunayang hindi susunod sa ipinatutupad na direktiba ng kanilang hanay, ang mga bansang dadaan sa ruta ay asahan daw ang magiging tugon ng Iran.
1: Apat ang sugatan. Bunsod po naman ng ikinasang protesta sa bansang Albania sa Europa. Kabilang po sa mga naitalang nasaktan dyan, ang mga pulis at isang demonstrador. Ang ilan sa mga otoridad ay maging ang ilan po nilang mambabatas ay pinagbabato ng itlog at harina. Itinag-uugat, bunsod po ng pagtutol sa patuloy na pagtatayo ng luxury resort sa Tirana. Magugunitang ang itinatayong Magarbong Resort na yan ay bahagi ng plano po ng manugang na lalaki ni U.S. President Donald Trump na si Jared Kushner.
0: Samantala mga kapatid, lima po ang kumpirmadong patay kasunod ng pagsabog sa mataong lugar sa Syria. Nangyari po yan itong Huwebes sa isang cafe sa Central Damascus. Bukod sa mga nasawi, aabot sa 16 na iba pang naitalang sugatan. Itinanim po ang ginamit na bomba sa nasabing establishmento malapit sa Palace of Justice. Mayo ngayong taon ang maitala rin ang insidente ng pag-atake sa lungsod kung saan isang Syrian soldier ang nasawi habang 18 iba pa ang sugatan.
1: Patuloy pa rin po naman ang ikinakasang search and rescue efforts sa mga biktima po ng mapaninsalang kambal na lindol doon sa Venezuela. Pinakabago po sa nasagip ang isang security guard na natrap sa loob ng isang mall. At ayon sa report, may lalim na 9 na metro o 29 na talampakan ng lugar kung saan bago po nadiskubre ang biktima. Inabot na higit 1 linggo bago tuluyang nasagip ang naturang lalaki. Buhay pa siya. Praise God!
0: Samantala, umabot naman sa higit 2,000 inilikas kasunod po ng wildfire sa ilang bayan naman po yan sa southern France. Sa ilang kuha, kita po ang lagablab ng apoy sa apektadong rehiyon. Nasa 200 mga bumbero ang nagtulungan sa pag-apula po ng nasabing kalamidad. Sa tayangan ng French authorities, nasa higit 1,200 hektarya ang napinsala ng mapaminsalang wildfire.
1: Sa oras na 6:54 na, magandang umaga po kay Sir Johnny Nang. Gising na po siya. Good morning, Sir Johnny! Good morning! At kay Ma'am Donna, na nakaabang din po sa ating mga balitang entertainment.
2: Malitis ka!
1: Gaya po nila wating-wating dyan sa UK.
0: Good morning!
1: At lahat ng mga fans at suki po ni Nanay Christopher Min, a.k.a. Adobo Queen.
0: Alam mo, Nana, yung adobo talagang kahit ilang araw na, ang sarap pa rin talaga.
1: Okay, eto,
0: eto na. Sa balitang entertainment, mas pinainit pa ang plot twist, ang love triangle sa Secret in Prague. Nagkaharap na nga po mga characters sina Enrique Hill at Mateo Godicelli na sina Mikoy at Donatello. Pero ang sandata ni Donatello ay isang paintbrush. Inihagis niya yan at saka nagsimula na ang bakbakan ng dalawa. Pero ano nga bang pinag-aawayan nila? Puso ba ni Kiara? Yan po ang abangan sa A Secret in Prague, 8:45 ng gabi on TV5.
1: Marami daw po ang nahook sa pagtatambal ng Asia superstar na si Catherine Bernardo at multimedia prince na si James Reid sa Someone Someday. Tila po may pagka-slow burn romance kasi ang atake ng kanilang storya. Gagana po si Catherine bilang young CEO ng isang dating app. Successful po naman sa negosyo at mukhang kasing successful pagdating po sa pag-ibig. Dito po papasok ang karakter ni James Reid na si Jordan. Pero hindi lang ito love story. Dahil sa pagpasok po ng misteryosong karakter ni Maha Salvador, tila may gagante na posibleng gumulo sa buhay ng karakter ni Catherine. Mapapanood po sa TV5 ang Someone Someday simula po July 27.
0: Lapit na yan. Nakisakay na rin sa tambalang Ryza Mae Deason at Bimby Aquino si Josh Aquino. Hindi na po napigilan ang kuya ni Bimby na si John na makitim maybe. Nakising along din sila sa tila official soundtrack ng dalawa. Matinding kilig ang hatid ng kulita ni Ryza Mae at Mata Bimby on and off screen. Kaya naman pati ang Dabarkad host, nakiship na rin ang cute. Ready raw maging ninong si Bossing Vic Soto, ha? At habang ninang naman daw si Miles, kung magkatotoo man ang dalawa.
1: Time heals all wounds ang atake ng dating mag-best friend na si Rosanna Roses at queen of all comedy, I.I. de las Alas. Yan nga po'y matapos mag-reunite sa set ng family drama series na My Best Friend Eman. Sa isang panayam po kay I.I., sinabi niyang pinuntahan siya ni Rosanna sa kanyang tent nang magkatakpo ang kanilang schedule ng taping. Hindi niya raw po inaasahan ang biglaan nilang pagkakabate ng kanyang best friend na gumaganap ngayon bilang osang na puno ng tawa at kumustahan daw ang kanilang pagbabate. Nagkaroon daw po ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawa higit 2 dekada na ang nakakaraan. Mapapanood ang My Best Friend Eman sa TV5 tuwing 9:30 ng gabi.
0: Samantala! Nagbabalik. O, diba? It's nice. Maganda yung ganun. After 25 years, nagkaayos na sila. Tama naman ang nangyari.
2: Pagkakaisa.
0: Si Ai, kasama natin last time. Sino pa ang gusto mong kumustahin? Lahat sila. Ito. Nagbabalik. Ginugulo mo ako, partner. Nagbabalita ako dito . Nagbabalik po ang Korean actress na si Park Yoon-bin para sa series remake ng 2011 movie na Spellbound na pinagbibidahan noon ni Son Ye-jin. Bibida po si Yoon-bin sa Spooky in Love kung saan gaganap siyang tagapagmana at hotel executive na nakakakita ng kaluluwa ng mga tao. Makakasama niya rin dito si Yang Se-jong na bumida noon sa Dr. Romantic. Mapapanood na simula July 18 ang Spooky in Love sa Netflix.
1: At mga kapatid, ito po, dapat nating ipagdiwang ito dahil para sa akin, ito na po, sa akin, champion na siya. Dahil nga mga kapatid, ang tinalo ni Alex ay Ang taas po ng standing nito, ha? Tuloy pa rin po ang makasaysaya na kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Ayala doon sa Wimbledon.

0: papasok po sa ikatlong round ang ating pambato matapos pong talunin si Maya Joint ng Australia. Maganda ang naging sagutan ng dalawa sa unang bahagi ng first set. Pero nakalusot si Joint matapos makakuha po ng dalawang sunod na games. Mas naging agresibo po si Ayala sa ikalawang set. Lumamang siya ng 3-2 bago po nakuha ang tatlong sumunod na games para maipwersa ang deciding set. Bit-bit ang momentum. Hindi na po pina-score pa ni Ayala itong si Joint sa third set. Score 3-6, 6-2, 6 love. Na love mo, nasiro mo si Joint? Ha? Si Ayala po ang kauna-unahang Pilipinang nakapasok sa ikatlong round ng isang Grand Slam. Ito'y pambawi sa kanyang pagkatalo kay Joint sa Eastbourne Open Finals noong pong isang taon.
1: Wow.
0: Bigatin po ang sunod na makakalaban ni Ayala, ang world number 3 na si Iga Świątek. Ito, oo. Good luck sa'yo.
1: Good luck, Alex. Kayang-kaya mo yan.
0: Nakon, Alex.
1: Nakaka-proud maging Pilipino.
0: Kung sakasakali,
1: oh.
0: Talagang makasaysayan yan kung papasok ka pa muli after this round.
1: Good luck, good luck.
0: Win build do nito, baby
1: kaya
0: girl.
1: Oo. Good luck, Alex. Kayang-kaya mo yan. Pero ito, patuloy naman na magandang performance si Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena ngayong outdoor season matapos pagharian ng Raiffeisen Austrian Open. Nagtala po ng lundag na 5.75 meters si Obiena tungo sa kanyang ikalawang ginto ngayong season. Ito rin ang panibagong record sa nasabing torneo. Kumumpleto sa podium sina Owen Herr ng Great Britain at Dan Barton ng Czechia na kapwa nagtala ng 5.55 meters. Ilang araw ang nakalipas nang magkampiyon din siya sa patimpalak sa Poland.
0: Alas 7 na po ng umaga ang ating mga viewers sa TV5. Sorry po, hanggang 7 a.m. lang kami. Baka sa mga suki po ng ating mga nagagandahan dilagdian at pagkagwapong si Andre, nakaabang na. So, sorry. Opo, we have to say goodbye.
1: Goodbye po dito sa TV5. Pero bago tayo magpaalam, may nag-message sabi, saan po pwede umorder ng t-shirt niyong dalawa ni Manong Ted?
0: Kay Ma'am Dina Aquino at kay Ate Arlene
1: yes.
0: Guanyo.
1: Dito po kayo pwede umorder. Ito po ang number na po pwede niyo pong i-text. It's 0939-168-7171. Mga kapatid, eksakto alas 7 nga po ng umaga. Ang oras muna na yan, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puya at pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at pwede rin umorder sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available na po ang starter pack or trial pack ng Ulta Bio sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Sa atin ngang magagandang kasamahan sa GMK, mamaya kaya po ha mga kapatid, pwede nyo pa rin kaming panoorin ni Manong Ted sa Signal TV po kung kayo may Signal TV or Satellite. Channel 1 po kami sa 1PH at Channel 19, yan naman po ang ating True FM TV. Pero higit sa lahat, nasa radyo po kami. Kami po inyong pakinggan if you're on the road at kayo nata-traffic. Sa Metro at Mega Manila, it's 105.9 True FM. At sa iba pa po nating FM radio stations sa buong Pilipinas. So paano mga kapatid? See you all on Monday. Happy weekend, GMK family. Back to you guys.
0: Opo. Oh. Sa ilang pang mga balita po sa ating Sports 5,
1: ibiniin
0: ni Gilas Pilipinas. Head coach Tim Cone, ang kahalagahan po ng kampanya nila sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Giit ni Cone, kailangan po makakuha sila ng panalo ngayong window. Ito raw ang maglalagay sa kanila sa magandang posisyon para makakuha ng pwesto sa World Cup. Mamaya po ang laban ng Gilas kontra sa New Zealand sa Spark Arena sa Auckland. Nakatakda po mamaya yan, 3 p.m. oras sa Pilipinas. Mapapanood yan ng libre ha sa YouTube channel ng One Sports at mismo rin po sa One Sports kung meron po kayong Signal TV. Tama? Yes. Ah, wala? Sa YouTube lang?
1: Oh, it's so sad. Oh.
0: Di ba, le? Ah, kasi sa abroad.
1: Oh.
0: Ah, ganun.
1: Oh.
0: Anyway, sige. So, okay.
1: Oh. Mm-hmm. Baka pwede ito sa ano, hindi yung pwede sa app natin, Pilipinas Live app. Wala din. Ah, okay. Sige. Okay.
0: All right.
1: Sige. So paano, partner? Tapos na tayo sa unang bugso ng ating balitaan.
0: Hindi pa, meron ka pa.
1: Wala na.
0: Balik po PVL naman ang
1: ay,
0: middle.
1: Ay, ito nga, oo. Balik PBL. Alam
0: mo, pababawasan namin ang sweldo mo eh.
1: Ikaw naman, pakapi na nga lang sa akin eh. O ito, ito na. Balik PBL, ang middle blocker na si Risa Sato. Inanunsyo po ng
0: Alam ko naman, pakapi mo, 1,000 ka lang, di ba?
1: Per day?
0: Per word.
1: Ang sarap naman noon. Ang sarap. O ito. Claim natin yan na magkatotoo. Balik PVL po ang middle blocker na si Risa Sato. Inanunsyo na Kerry Chargers na kinuha na nila ang 11-time champion. Maglalaro muli sa liga si Sato Sun matapos ipanganak ang kanyang panganay. Nag-disband na po ang kanyang dating kopo ng Cherry Tico crossovers noong December. Pakakapalin ni Sato ang blocker rotation ng Kerry kung saan makakasama niyang muli ang dating cream line teammate na si Sed Domingo.
0: Sa blockbuster trade po naman sa NBA, nakuha po ng Philadelphia 76ers via trade ang 5-time All-Star na si Jaylen Brown. Bilang kapalit po'y ibinigay ng Sixers sa Boston Celtics si Paul George at 4 na draft picks. 2016 nang i-draft bilang 3rd overall pick ng Celtics itong si Brown. Pinangunahan ni Brown ang Celtics tungo po sa kampiyonato noong pong 2024 kung saan siya ang naging Finals MVP. Tila nagkaroon po ng gusot sa pagitan po ni Brown at ng management po ng Celtics dahil po sa umano'y paglalagay sa kanya sa trade block noong pong available pa siya. Available pa si Giannis Antetokounmpo. Makakasama po ni JB sa Sixers sina Tyrese Maxey, VJ Edgecombe at Joel Embiid. Ayan, so tapos na po kami sa ating pong unang bugso ng mga tampok na balita. Good morning mga kapatid!
2: Good morning!
0: Na ngayon po'y nagtatalo-talo na naman sa ating pong mga live chat. Relax lang po kayo.
1: Monday to Friday, nag-aaway-aaway kayo dyan ha.
0: Oh. Kayo talaga. Kayo nga ang dahilan.
3: Bakit?
0: Kayo nga pareho ang dahilan yan eh.
1: Yung pagkakaisa nyo ang dahilan nito eh.
0: Kayo talaga. Oh.
3: Ang unity po namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte ay may tatlong bagay.
1: Oh, endorse.
3: At kailangan tutukan ng ating gobyerno.
1: Ayos.
3: Ano? Abusado.
1: Oh, sino?
3: Corrupt.
1: Sino po?
3: Taksin.
1: VP! Nako, sa Lunes na ang simula ng trial. Sumakto naman ang pangalan ng Bagyo next week din na Tuesday ang pasok ay Inday. Oh, hindi ba?
4: Shukran.
1: Timing po.
4: I truly want a trial because I want a bloodbath.
1: Tama yan, VP. Ito na. Magsisimula na. Sige, partner. Tumutuwa siya. Napapailing ito pag nababasa Friday. Niya yung balikan ng comment doon sa comsec. So, comsec eh.
3: Hawak natin ang...
1: Hindi sila napapagod, ano?
0: Anyway, maganda umaga po sa ating mga mahal na mga senior sa si Inang Esther Perez, Nanay Ilin Tolentino, Tatay Ernie Tolentino, si Mama Del Macaranda, mga suki natin to. Sila, of course, no, si Mami Lusbiminda Galang, at kasama po si Ma'am Dimple Lim, si Nanay Lolet Avenya, ang ating mga suki-suki po araw-araw, si Tita Emily Zurila. Maganda umaga po sa inyo, si Mami Odi Jose. Good morning sa lahat po sa inyo, mga OA na ba kayo? Yung marami na pong OA kapag nagkakaedad, OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, eh yan o ay, aminin na po natin, yung OA na yan, eh, osteoarthritis na. Pero, wag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi na po tayo magpapaka-OA pa. Yes, ito ang aking iniinom araw-araw. As in, supplement ko po ito. Mabibili ito sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OA, good morning. Mga ka-OsteoGuard, maganda umaga po sa inyong lahat. Ang kilikin po natin yan. Bueno mga kapatid, 7:08 na po in the morning. At ang ating pong correct time, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Quality coffee beans. Kitang-kita mo kagad, amoy pa lang. Quality nga. And of course, yung lumulutang na Mangosteen with Zantone. Yan, na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you and good morning.

0: Good morning, Ate Dina Aquino at Ate Arlene Guanyo. Good morning.
1: Good morning. Ulitin lang natin, partner. Ang bilis ko daw nasabi kanina yung number. Kasi gustong-gusto nila yung the devil can cite scripture for his purpose. At para po sa ating mga kadidis, ito yung nasaan na si Zaldinho t-shirt. Para sa mga naghahanap kay Zaldi. Dito po kayo pwede umorder. Ito pong mga ito ay masisipag na mga uring manggagawa. Dito po yan sa Marikina, mga kapatid. I-message nyo daw po itong number na ito, 0939-168-7171. Once again, it's 0939-168-7171. Yan po ang number kung saan kayo pwede umorder ng shirt na ito. Ang ganda daw, ang sarap magpagawa ng iba't ibang kulay. Yan ang sabi nila.
0: Sige, bago tayo mag-short break ng Big Boy, pampagana lang ito sa ating mga nasa YouTube at Facebook. Ano
1: Uy.
0: Po? O sige, ipatugtog mo nga ulit, parinig mo nga ulit yung mga endorsement para sa Unity Team. Just to remind everyone, sige nga please.
2: Mahal na mahal kayo ng Unity Team ni Bongbong Marcos at

0: John?
1: Ah non.
0: Point.
1: Pagkakaisa.
0: Ayan na sila. Oh, ang sarap buhay ng mga patay na ugat nito, no?
1: Oo, oh, ayan na.
0: Oh, para mabuhay ang ilang mga patay na ugat.
1: At nabubuhay sila talagang pag naririnig nila yan.
0: Nagtatawag yan sila ng kuyog.
1: Pero kanina, yung binabanggit mo, yung umpisa ng programa natin, nung ine-explain mo, hinahanap po si Zaldi, dapat makasuhan ang lahat ng sangkot. Masaya sila.
0: Ang tawag sa mga ganyan, uto-uto. Mga kapatid, abangan po sa amin pagbabalik, ikalawang bugso ng
1: News 5!
2: Masasabi ko na kahit mamatay ako next day, okay na ako. Nakuha ko na yung dream. Nakuha ko na yung dream collab ko. Yung goal mo na iniisip mong sana magka 1 million ako, tapos na yung problema ko. By the time na may first million ka, nandun ka na sa mentality na 10 million yung gusto mo. So, pag nasa 10 million ka na, gusto mo yung 100 million.
3: Wow.
2: It doesn't stop di ba?
3: Wow.
2: Yung ano mo, sense of, what do you call that? Goal. Yung goal mo, never stops going big.
4: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa perfect mornings! Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.

0: Sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: It's a relaxing Friday with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
0: Relaxing Friday indeed, ano ho, sa mga pagal na ng mga uring manggagawa. Kaya muli po, mabuhay kayong lahat. Mamaya po ah, meron po tayong magandang balita sa ating pong paghatid ng biyaya, tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Inspiring stories po ito. Dahil sa gitna po ng lahat ng problema ho natin sa bayan, lahat po ng ating mga iniinda araw-araw, definitely po meron at meron pa rin pong magandang mga balita. Itong ating po yung mga balita po ng tulong sa nangangailangan, sa mga na nagbumula po ah, sa mga taong hindi humihingi ng anuman pong pagkilala. Amen. Amen. So mga kapatid, muli po ang ating din pong paalala sa lahat ha. Ngayon po, hindi maitatanggi, marami po ang nahihirapan sa buhay. Definitely. Kaya nga mamaya yung disconnect doon sa sinasabi po na mga pag-aangat daw po sa ating income ng mga ganyan, ipapaliwanag natin yung disconnect sa totoong buhay. Kaya makinig lang po kayo sa amin. Raraos po ang inyong 3 hours, hindi nyo mararamdaman. Punong-puno pa po kayo ng informasyon at kaalaman. Ngayon, sa hirap nga po ng buhay, importante po ah, lalo natin pangangalagaan ang ating kalusugan. At definitely po kapag merong may sakit sa atin, mas mahirap. Kaya po maging wise din tayo, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang nakataya. Sa pagpili po ng ating gamot, tandaan natin na doon po tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi po nagpapaalala ang Unilab na piliin po natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba? Thank you very much ha, Unilab, sa iyong laging paalaala sa aming lahat. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya mula sa ating mga kapartner pagdating sa kalusugan. Unilab, mabuhay. Thank you.
2: Mabuhay ka.
0: It is now 15 minutes after 7 o'clock. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
3: Mga nagprotestang miyembro ng Iglesia ni Cristo nagsiuwian na. Tapos na nga po ang kanilang tatlong araw na rally.
0: Prosecution handa na sa trial of the century laban kay VP Sara Duterte.
3: Samantala, sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan, ginababahala po

0: dagdag sa problema ang mga nang-fake news.
1: Fake news.
2: Mga mag-aaral po naman mga kapatid sa isang paaralan sa Cebu na palabas ng dahil sa banta ng pamamaril.
0: Sa Pulsa Video, traffic enforcer na bundol ng SUV sa Cebu City. Ay, naupo, aray ko. Oh my God.
2: Ang hirap. At pumailalim
0: pa yan. Ay, naupo.
2: Mabuti po ta, survive, nakasurvive ang traffic enforcer. Ngayon sa ating pong Sports 5, Alex Iyala. Aabante na sa susunod na round ng Wimbledon. Matapos nga pong manalo laban kay Maya Joint.
0: Sa balitang entertainment, Mateo Gudit Shelley, pinainit pa ang love triangle sa A Secret in Prom.
2: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ngayon, narito ang dalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, naghahanda na po ang PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Oras nga na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayon sa CIDG, wala pa silang natatanggap na warrant laban sa kahit sinong opisyalis ng pamahalaan. Pero kung mag-issue ang korte, buong puwersa raw ng PNP ang handang magpapatupad nito. Una nang inanunsyo ng ombudsman ang plano nilang paghahain ng kasong plunder laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnay po ito ng 75 million pesos sa campaign donations na tinanggap pero hindi idineklara ni Marcoleta. Sa ibang balita, naniniwala naman po ang Philippine Institute of Cybersecurity Professionals na mabigat ang ebidensyang konektadong pamamaril sa Tacloban sa isang international extremist group na tinatawag pong 764. Ayon sa grupo, ang 764 ay isang uri ng nihilistic violent extremist o NVE group na iba kumpara sa mga tradisyonal na terorista. Ito raw ay dahil sa ideolohiya ng mga NVE na no lives matter. Dahil po dito, naniniwala ang cyber professionals na dapat dumalo sa pagdinig ang mga online gaming platforms dahil sila ang may access sa mga chat channels at makapagbibigay ng impormasyon kung saan galing ang server na ginamit para makausap ng mga terorista ang mga bata.
3: Kaya importante yung ini-invite yung mga gaming platforms. Importante yon kasi sila lang ang may access doon sa mga chat channels eh.
2: Oo nga.
3: Sila lang ang makapagbukas ng mga accounts eh.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kaya yung invite doon sa Gorebox, maganda yun kung pumunta siya, yung nag-develop doon. Kasi maibigay niya yung chat logs.
2: Mm-hmm.
3: Meron siyang chat logs eh. Then ma-establish natin itong itong network na to kung gaano nakalawak dito sa Pilipinas.
0: Mga kapatid, yan nga po ang dinig ni Philippine Institute of Cyber Security Professionals Chairman Angel Redoble. Sa kaugnay naman pong balita,

0: Samantala, ipinag-utos po ng Sandigan Bayan 7 Division ang pag-archive ng kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Ini-archive nga po ang kaso dahil mahigit 6 na buwan ang hindi matuntun o hindi maaresto si Zaldi. Hindi raw natutuntun si Ko sa address na nakasaad sa warrant. Pero in-archive man ang kaso, maaari pa rin naman po itong buhayin. Oras na maaresto ang dating kongresista. Noong Abril, napaulat po na humihingi daw ng asylum si Zaldico sa umano'y political persecution. Samantala mga kapatid, 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, wala po maglilipad, tutok pa rin sa ating balitaan. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Pag tayo'y may sakit, gusto natin.
3: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Para sa ilang lugar dito sa
2: nung lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisancho po.
6: Bentarinki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macanta.
11: Mary Monreyes po.
12: Mariela Pascual P.

0: ng katataga, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Uy! 7:24 ang oras natin, mga kapatid! Uy, bago yan! Ang oras na muna. Hatid po yan sa ating lahat, mga kapatid, na ang oras nga po na 7:24. Hatid sa atin ng Maya De La Rosa Fine Jewelry. Visit Maya De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo'y mapunta sa kanilang website at Facebook page. Scan nyo na yan, mga kapatid. O di kaya po bisitahin mismo ang www.mayetdelarosa.com. Open na po for franchise ang Maya De La Rosa. Ang pinakabago pong branch nila ay sa May 168 Mall.

balita po sa Metro Manila. Napasugod ang mga magulang ng kumalat sa social media na mayroon daw na naksakat na maril sa isang eskwelahan dyan po sa Quezon City. Sa isang video, maririnig na napaiyak ang mga estudyante dahil nga sa takot na narinig daw galing sa pamamaril. Sa gitna po yan ang kumalat na social media post na may nanaksak daw na miyembro ng fraternity sa kanilang eskwelahan. Agad na nag-imbestiga ang Quezon City Police District at napag-alamang, naku po, fake news yan. Napag-alaman ding jackhammer sa kalapit po na construction site ang inakalang putok ng baril. Iniimbestigahan na po ng mga polis kung sino ang nagpasimula ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Nalunod naman pong isang batang lalaki sa Mandaluyong matapos pong maligo sa ilog Pasig. Wala nang buhay ang biktima nang maiahon po ng ilang residente. Sinubukan pa ng rescuers na i-revive ang bata hanggang sa madala nga po ito sa ospital. Pero huli na ang lahat. Ayon sa barangay, galing eskwelahan ng bata kasama po ang mga kaibigan bago po nangyaring insidente. Nagkataon namang maulan ng mga oras na iyon kaya naengganyo ang mga ito na maligo sa ilog. Tinangay naman po ng isang lalaki ang higit 100,000 pisong halaga ng mga piyesa at tools sa isang auto repair shop dyan po sa Quezon City. Sa kuha nga ng CCTV, makikita po ang pagpasok ng isang lalaking walang suot na pangitaas sa auto repair shop sa Barangay Commonwealth. Ilang sandali pa, agad niyang isinilid ang mga gamit sa loob po ng isang sako. Makikita rin ang paglabas ng lalaki habang bit-bit ang sako. Nang i-review po ang CCTV, napag-alamang tauhan pala sa shop ang kawatan. Sa follow-up operation, huli sa kanyang bahay ang suspect na si alias James. 3 buwan pa lamang namamasukan ng suspect sa kanyang amo. Maharap po sa reklamong qualified theft ang lalaki. Sa Quezon City pa rin, iimbestigahan po ng Quezon City Council ang konsehal na si Rani Ludovica. Matapos ang umano'y pang iinsulto nito sa isang enforcer ng Land Transportation Office o LTO. Kinwestiyon din ni Ludovica o dito nga po sa nag-viral na video, nagalit si Ludovica nang tikita ng enforcer ang van na sinakyan po ng mga miyembro ng INC sa rally. Kinwestiyon din ni Ludovica kung bakit kailangang i-impound ang van. Ayon po sa Quezon City Council, bagamat may karapatan naman ang mga opisyal na magkwestiyon, dapat laging isinasagawa po ng may paggalang, propesyonalismo at lubos na pagpapahalaga sa dignidad ng ating kapwa. Samantala mga kapatid, 7:27 ang tamang oras na iyan. Hatid po sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ng buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code din po sa inyong screen mga kapatid para po sa booking ng inyong tickets with Fast Cat. Scan nyo na yan! Mamasyal kayo sa buong Pilipinas, sakay po ng Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Bisitahin nyo po ang kanilang website www.fastcat.ph at ang kanilang Facebook page, Fast Cat Official. Balita po sa lalawigan, natupok ang 18 bahay sa Iligan City. Umabot po sa 3rd alarma at tumagal pa ng 3 oras ang sunog bago tuluyang napula ito. Ayon po sa Iligan Bureau of Fire Protection, 33 pamilya ang apektado. Isang lalaki ang sugatan ng magtangkang isalba po ang mga gamit sa kanilang tahanan. Aabot sa 600,000 pesos ang danyos. Inaalam pa po ang sanhi ng apoy. Sa Candelaria, Quezon, nasawi ang isang jeepney driver matapos pong tamaan ng gulong. Ayon nga sa investigasyon, nakalas ang gulong mula po sa isang trailer truck. Napadpad po ito sa kabilang lane ng highway. Tinamaan itong isang 2 jeepney driver na nakatayo po sa harap ng nakaparadang jeep. Dinala pa ang biktima sa ospital pero hindi na po ito naisalba. Samantala sa Pampanga, arestado ng mga otoridad ang isang South Korean national. Wanted ang dayuhan sa kanyang bansa matapos pong masangkot sa malakihang telecommunications fraud. Modus po nito ang magkunwaring negosyante para matangay ang pera ng kanyang mga bibiktimahin.
Halos isang taon nang naninirahan ang puganteng Koreano sa Pampanga. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ito sa illegal na gawain habang nagtatago. Sinubukan daw nitong mag-renew ng alien certificate kaya natuntun ng mga pulis. Nasa kustudiya na siya ng Bureau of Immigration habang pinoproseso na ang kanyang deportation. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan. Pumalo na! Naku po, tumaas pa lalo. Kapit mga kapatid, ito po ang pag-aambag-ambagan nating lahat. Pumalo na po sa 18.55 trillion pesos ang utang. Utang ng Pilipinas. Ayon po sa Bureau of Treasury, mas lumaki ang utang ng bansa dahil nga sa karagdagang inutang ng gobyerno nitong Mayo para pumatustusan ang kakulangan sa ating pondo. Kung ikukumpara noong Abril, mas mataas ng 0.41% ang utang ng bansa nitong Mayo. Gayunman, bahagya daw nakatulong ang paglakas ng piso kontra US dollar para mas hindi gaanong tumaas ang utang ng Pilipinas. Higit 20 kampanya naman o 20 kumpanya mula po sa Japan ang interesadong humawak po sa MRT3. Sa ilalim po yan ng public-private partnership. Kasunod po yan ang market sounding na isinagawa po ng DOTR sa Japan sa tulong po ng Asian Development Bank. Ayon po sa DOTR, nasa 26 na Japanese companies ang nagpahiwatig ng interes. Dito nga po sa plano ng gobyerno na ipasubasta ang operasyon, maintenance at expansion ng naturang linya ng tren. Ayon nga po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, oportunidad ito para sa potential investors na makatulong na maiayos po ang transportasyon na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino. In fairness naman sa Japan, ang ganda ng transport system doon. So pag Japanese company na po ba ang humawak ng linya na yan ng tren? Singganda na rin ng experience sa mga mananakay sa Japan, ang ma-experience sa mga sasakay dyan sa linya na yan. Sa iba pang balita, siyam sa kada 10 Pilipino po ang naniniwalang dapat gawing mas abot kaya ng gobyerno ang rooftop sa solar. Base po yan sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Institute for Climate and Sustainable Cities. Ayon sa survey, nasa 71% rin ang naniniwalang kaya sanang mag-transition ng mga Pinoy sa rooftop solar. Kung mayroong abot kayang financing options na makukuha mula rito. Oo, kasi ang taas. Tsaka meron din po yung maintenance ha. May maintenance po kasi ang solar. Hindi lang yung pag nagbayad ka, wala na pong gagastusin. May papalinis dyan. Tsaka dapat po doon kayo magpunta sa mga accredited talaga. Yung pong may mga lisensya po sana. Kasi dami nang nagkakabit po ngayon na mga hindi lisensyado. Baka po pagmulan pa po ng sunog sa bahay ninyo. Samantala sa mga balita po sa labas ng bansa. Lumobo sa 17 ang patay kasunod po ng malawakang pag-atake ng Russian forces sa Kyiv sa Ukraine. Sa ilang kuha po kita ang ikinakasang search and rescue efforts sa iba pang biktima na natabunan ng pagguho. Nag-ugat po yan matapos ang ilang serya ng pambobomba ng Ukrainian forces sa ilang lugar sa Russia. Una nang inasinta ng Kyiv ang ilan sa oil refineries ng Moscow. Naka-aksidente naman ang isang 11-anyos na bata dyan po sa Thailand. Minaneho kasi ng itinuturong batang salarin ang isang pick-up dahilan para makasagasa ito sa grupong mga monghe. Aray ko, bakit nahayaan? Siyam sa mga kawawang monghe po ang nasawi. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang menor de edad na suspect. Aabot naman po sa 16 na menor de edad ang nasagip matapos madiskubring nakakulong sa isang bahay po sa Ohio sa Amerika. Kabilang sa mga nasagip ang isa't kalahating taong gulang na sanggol. Sinampahan naman po ng reklamong felony ang 4 na miyembro ng pamilyang sangkot sa nasabing insidente. Sa press con, sinabi ng Ohio authorities sa ginawang hayop ang mga nasagip na biktima. Patuloy naman ang ikinakasang investigasyon ng mga otoridad sa insidente ito.
Samantala mga kapatid, ang oras po na 7:34. Hatid yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya po pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh at Speed Calamansi. Yan nga po mga kapatid ay gawang well-made, gawang garantisado. Ito na po ang ating Sports 5. Maglalaro para sa UP Fighting Maroons ang Phil-Canadian guard na si Irish Kokia. Meron pong 2 taong eligibility ang 20 anyos na gwardiya sa UAAP na magsisimula po sa season 19. Huling naglaro para sa US NCAA Division 1 team na University of New Orleans si Kokia. Siya pong magiging pangunahing playmaker ng koponan pagka-graduate ni na Ray Remogat at Rain Maga. Pagkatapos po yan ang paparating na season 89. Bigo naman pong alas Pilipinas girls sa Japan sa ABC Under 18 Championships na ginaganap po sa Thailand. Nagpakita po ng magandang laban ng Pilipinas pero na-sweep pa rin. Na-sweep sila ng Powerhouse 25-20, 25-17 at 26-24. Nalaglag po sa 1-win-1-loss record ang Pinas sa Group C. Must win ang laro kontra sa Indonesia. Mamaya po yan para mapanatiling buhay ang kampanya. Sakaling makaabot ang semifinals, makakakuha po ng pwestong bansa sa World Under 19 Championship sa susunod na taon. Abante naman sa round of 16 ng FIFA World Cup ang co-host ng Estados Unidos. Tinalo po nila ang Bosnia at ang Herzegovina 2-0. Unang nakascore si Folarin Balogun sa 45 minuto. Nasundan po yan ng isang free kick goal ni Malik Tillman sa 82nd minute. Ito po ang unang panalo ng Amerika sa knockout stage mula po noong 2002. Sunod pong makakaharap ng Amerika ang Belgium sa paparating na Lunes. Samantala, determinadong manalo ang Gilas Pilipinas sa laban ito kontra New Zealand at Australia sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pasok po ang Gilas sa second round ng qualifiers matapos magtala po ng 2-2 na win-loss record sa Group A. Pero ayon kay Gilas coach Team Cone, kakailanganin pa rin manalo ng kahit isang beses ng koponan ngayong third window dahil nga po. Dahil malaki ang implikasyon nito sa tsansa nilang makapasok sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Oras muna mga kapatid, 7:37. Ang tamang oras, atid po sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nanlalambot ka na ba? At masakit ang iyong muscles at katawan? Ito na po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas.

ang performance na ito. No comment pa ngayon si Angel. Umapila naman po si BTSV na wag daw silang sundan ng fans hanggang sa hotel. Sabi ni V, nagpapasalamat naman siya sa suporta ng kanilang fans pero nakaka-apekto rin daw ito sa kanyang performance sa Arirang World Tour. Oo naman, pagpahingahin nyo naman yung mga tao. Bukod po sa concert, syempre gusto rin nila ng BTS na makapag-ikot po sa lugar kung saan po ang kanilang performance. Kaya naman kailangan daw nila ng sapat na pahinga. Ibinahagi po ni V na 2.5 oras lang ang tulog niya minsan. Naunang nagbabala ang kanilang agency, nagagawa sila ng legal action sa mga hindi re-respeto sa privacy ng BTS. Hirap din ang buhay ng mga ito, no? Wala na talaga silang normal life. Malungkot na balita naman po mga kapatid, pumanaw na po ang lead singer ng Village People na si Victor Willis sa edad na 74. Inanunsyo po ng misis ni Victor ang pagkakasawi ng singer dahil sa isang short but aggressive illness. Umalis po siya sa Village People noong 1980 pero muli ring sumali sa grupo noong taong 2017. Siya rin ang co-writer ng hit songs na YMCA, In the Navy at Macho Man na sumikat po mga kapatid noong taong 1970s. Pero bago ang lahat, 40 minutes, makalipas nga po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras. At ito yan sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwa, baboy, pork steaks, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Ang oras na iyan, hatid din po sa ating lahat yan ng Twins Lumpain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lumpain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lumpain Baby Diaper from Megasoft. ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. At yan nga po ang mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig dito po sa Metro 1 Mega Manila, sa atin pong himpilan sa 105.9 True FM. Davao, 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro, yan po ay 101.5 True FM. Maging sa Ormoc sa Leyte,

0: At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM.

0: Good morning! Alas 7.42 ang ating pong tamang oras ngayon. Abay, binabati po ni Ginoong Joy Nofies, si Jewel Aduro ng happy, happy birthday today. Happy birthday! At again,
1: birthday nila ngayon!
0: Si Tatay Larry Monton, bukas daw po ang kaarawan.
2: Yes,
0: ang pagbati po galing kay Nanay Thelma Monton.
2: Happy birthday,
0: at,
2: Tatay Larry.
0: At advance happy birthday din po kay Kabayan Noli De Castro.
2: Ninong, advance po. Happy birthday, Ninong.
0: Sunday ang kanyang birthday.
2: Yun, July.
0: I'm sorry, Monday ang kanyang
2: July
0: birthday.
2: Monday, July 6. Oh, at sige, next week, July 10.
0: At si Bunny Apasible, birthday din. July 8 naman. At si Kay nga po, birthday niya on July 10. Yan, maligayang bati po. At maligayang bati rin po sa lahat ng ating mga ama, sa lahat ng ating mga pader. Gaya nila JB, ayan ni Joy, ni Ray, parang Ray, good morning. Kay Darly, yung ating mga suki, kay Chod, ayan, at maging kay Banoy. Banoy!
2: Oy, Attorney Chod, Sec Banoy, good morning.
0: Ah, si Sek ba yun? Si Banoy?
2: May iba ka bang Banoy nakakilala? Oo.
0: Ito ang ating tropang laging kondisyon at ninanamnam ang sarap ng buhay. Hindi sinasabihan ng, excuse me, para ba kayong LRT1 lang? Na medyo palyado, di ba? Bigo na naman. Eh, sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Uy, mga kapatid, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang magandang umaga po! Vroom vroom tayo dyan! Para lagi tayong appreciative sa biyaya ng buhay. Amen!
2: Amen!
0: Pagbati rin po ng good morning kay Dexter. Ayan ha. Opo, sa ating kaibigan na si Dexter Lim at sa kanyang mami Linda Yu Lim na ngayon daw po ay nandoon sa Bohol. Good morning! Maganda umaga po sa inyo dyan sa Bohol. Nakikinig, nanonood po sa atin. Good morning sa inyo, Ma'am Linda Yu Lim na nasa Bohol. Good morning, Ma'am Buntag Pud! Bueno! Impeachment! Impeachment!
2: Impeachment pa more! Yan eh. Yan ang pinagkakaabalahan nyo. Impeachment, sabi nila.
0: Okay, so it's starting on Monday. Mamaya po meron ho tayong ilang pong informasyon tungkol dito. At pagkatapos niyan, ilang pa hong napaka-importanteng paksa. Pero bago po ang lahat, atin muna pakinggan ang pinaka-importanteng paksa sa lahat ng paksa. Importanteng balita sa lahat ng balita. Ang ihatid ng ating The Daily Brad. FM.
3: Tatak ng tapa! Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: Meron po tayong live report na manggagaling diyan sa lungsod ng Maynila. Dead on the spot ang isang caretaker. Sandali lang, saan kaya nangyari ito? Report mula kay Nina Ong Paoko. Nina?
1: Manong Fred, magandang umaga. Dead on the spot ang isang caretaker, edad 25 anos na lalaki. Nalipit sa bahagi ng elevator ng isang residential commercial building. Barangay 141 sa Tondo, Maynila. Alas hindi na makilala ang mukha ng biktima ng 25 anos na lalaki matapos maipit ang ulo nito sa loob ng elevator shop machinery ng isang gustali sa kanto ng Rodriguez at Neta Street, Barangay 141, Bulusundo, Maynila. Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita pa ang biktima na nagtapon ng basura pasado alas 6 ng umaga. Dahil ang oras ng keso sa pagtapon ng basura ay alas 6 hanggang alas 9. Ngunit sa sumunod na pangyayari, bandang alas 9 ng umaga ng Webes, inutusan na ang isang kasamahan sa trabaho ng drive ang biktima ng isang caretaker na gustali. At ayon sa pahayag, nakakita ng magbisita ng elevator at eksyonin ang function room doon na nadiskubre duguan at wala mong buhay ang biktima na naipit sa elevator. Sa tindi ng pagkaipit, halos ulo at mukha ang napuruhan at nagkagalustin ang likurang bahagi ng biktima. Agad naman dumating ang BFC, kinakailangan pang gumamit ng hagdan para makuha ang biktima. Manong Ted, mag-alas 4 ng hapon nang nakuha ang biktima at umabot sa 7 oras bago tuluyang ma-retrieve ang katawan nito. Ayon sa chairman ng barangay, suusap niya mismo ang may-ari ng residential commercial building at handa naman raw tumulong ang may-ari ng building sa gastusin ng biktima. Iuwi ang labi ng biktima patungong Kalapang Mindoro kung saan ibuburol. Patuloy pang iniimbestigahan ng Manila Police District ang sanhi na pagkamatay ng biktima at kung ano talaga ang buong pangyayari. Parang Ted?
0: Buong pangyayari? Ano yan? Nagkaroon ng depekto yung elevator? Talaga bang gumagana yun? Bakit ganun ang itsura ng biktima habang nakasalampak?
1: Parang Ted, itong caretaker na ito, isang caretaker sa isang event space or isang residential commercial building. At isinacheck niya kung gumagana itong elevator at nang kasawi ang panad, ito ay gumana at biglang naisip ang biktima. At halos hindi na nga makilala ang mukha nito dahil nga sa sobrang pagkabuluktot o naisip magtuluyan ang bahagi ng doon ng biktima. Ayon sa impormasyon na nakalap natin, ay inaalam pa o iniimbestigahan pa kung ano ang tunay na sanhi sapagkat gumagana nga ang elevator pero naipit siya sa pinaka-machinery ng elevator at doon na nangyari ang karumadumal na masaklak na pangyari dito sa biktima.
0: Well, anyway, abangan natin kung ang investigasyon o paano nangyari yan. Parang nag-malfunction. Paano ka maiipit nga naman doon? Anyway, sige. Salamat na marami sa iyo si Nina Ong Paoko mula dyan sa lungsod ng Maynila.
2: True FM, live report.
0: Thank you, News 5 correspondent. Alas 7:50. Ngayon, si Brad Jepelis Copide sa ating The Daily Brad.
3: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
0: Good morning, Brad Jeff. Friday.
4: Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Yes, ang ating looking forward na araw.
0: Okay, so go ahead. Go ahead, Brad Jeff. Kami nakaantabay na kasi nga importante rin po ito na tayo po'y kalibitin araw-araw. Salamat, Brad. Go ahead.
4: Yes, kapang Brad Ted, meron lang akong funeral at sa funeral po sa may sukat ay na-meet ko ang iyong mga tagahanga, si Jojo Abarrientos, ating hindi pa to super seniors, bata pa, at si Gemma Abadesa at Leo Hainar. Thank you po for always tuning in sa ating programa na Ted Filo na DJ Chacha Show. Pag-usapan po natin unconditional love, maganda to, sa Roma 5:8. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo po, yung word na love, lagi natin nilalapit sa may kondisyon. Kumbaga, mahal kita basta mabait ka. Mahal kita basta faithful ka. Mahal kita basta hindi mo ako sasaktan. Mahal kita kapag may, alam mo yun, may gamit ka pa sa akin. Mahal kita kasi in-expect ko, mahalin mo rin ako. So, pag naging transactional po ang love at hindi unconditional, doon po yung kaya may maraming tao po lumaki, kailangan patunayan ang sarili para maramdaman na lovable ako. Kailangan ko mag-perform sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa alam niyo yun, kailangan meron akong worth para ako mahalin. Pero iba po ang pagmamahal ng Diyos. Yung binasa po nating verse, minahal daw tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo, kahit tumatalikod tayo sa Kanya. Hindi niya hinintay na umayos ka muna bago kita mahalin. At minsan tayo rin, kailangan ko umayos bago ko mahalin ng Diyos. Parang sinasabi ng taong may sakit, magpapagaling muna ako bago pumunta sa doktor. Ganun po kasi yung system nun. Kasi si Jesus lamang ang makakatulong sa atin para tayo magbago. That is unconditional love. Hindi dahil deserving tayo, kundi dahil yun ang nature ng Diyos. God is love. Yun po ang kanyang pagkatao. Hindi yun ugali niya, yun siya. God siya, ika nga. Hindi dahil perpekto tayo at kamahal-mahal. Hindi, kasi po perpekto ang Diyos natin. Tandaan po, hindi naman ibig sabihin na unconditional, e kukonsintihin niya yung mga kasalanan natin. Yan din kasi yung mindset minsan natin. Mapagmahal lang Diyos. Eh magnanakaw ako, mahal pa rin pala niya ako eh. Magwawala ako dito. Hindi po, ang tunay na pag-ibig ay hindi konsentidor. Mahal ka ng Diyos kung nasan ka ngayon. Pero sobra kanyang mahal na hindi kanya pababayaang manatili dyan. Ibig sabihin, kung ikaw ay makasalanan, sa sobrang mahal niya, gusto kanyang baguhin. His love forgives, but it also corrects. Yung love niya nag-accept, but it also transforms. Yung love niya nagko-comfort, but it also calls us to change. Kaya po tandaan natin, ang cross, titingin ka sa cross, nakita mo si Jesus na naghirap, namatay para sa'yo, at huwag nating kalimutan yung empty tomb. Siya yung bumangon muli on the third day para mapatunayan, anak, patuloy ako nagmamahal sa'yo. Tandaan nyo to, your worth is not determined by who accepts you or rejects you. Ang worth mo ay determined by a loving God who died for you. Tanong, saan mo hinahanap ang approval ng iyong worth and value? O sa number of likes and views mo? Sino kailangan mong mahalin mo ngayon ng tunay? With truth, grace, and compassion. Tandaan natin, sabi sa Roma 5:8, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ito pong command nyo ay hindi lang para ma-remind kami, kundi para gawin din namin to sa iba. Ang magmahal ng walang kondisyon. Ang magmahal na hindi nagkukonsinte pero nagbabago sa tao. Kaya kami, Lord, as we receive that kind of love, kami rin, Lord, i-apply namin to sa mga taong hindi lovable. I-apply namin to sa mga taong mahirap mahalin. Dahil, Lord, that's what unconditional love is, without any transactions. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami magmahal na katulad ng pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Lord, muli po, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at ang aming mga takapakinig na ito po araw-araw ang inaabangan. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen.
0: Alagaan niyo po si Brad and grant him not only wisdom, discernment, yung pong kanyang malusog na pangangatawan na importante po sa kanyang pagganap, sa kanyang misyon araw-araw. So, Brad Jeff, we'll catch you later. Yung ba yun?
4: Yes, Brad Ted, I'm on my way to our studio para sa ating alas 10 na programa kay Shell Cosim. Perfect mornings po yan. Abangan nyo po alas 10 mamaya. And of course, plug ko na rin, Ted, tomorrow naman po, alas 4. Yan, yung ating Anchor Church. Kung kayo po ay nasa bandang Annapolis, nasa Elan Hotel po tayo tuwing alas 4 ng Sabado. At nasa online din naman po tayo. Sabay po yan, simultaneous, sa Pastor Jeff Facebook and YouTube channels. Anchor Church.
0: Alright. Thank you. So, Brad Jeff, we'll catch you later on. But again, ang ating importante mensaheng ito, araw-araw po yan, Monday to Friday, around 7:45 in the morning. Thank you, Brad.
4: Maraming salamat, Brad Ted Atcha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Bahagi po ito ng ating programa araw-araw. Just to remind us, ano po, pangkalabit ika nga. Ngayon, handa na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, let's talk about this issue. Impeachment! Impeachment lang po. Ay, iba pala yun.
5: Binubuhay mo na naman.
0: Iba pala yung sinasabi.
5: Enforcement yun.
0: Ano ka, Obet?
6: Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan.
0: Ay, sorry.
5: Nabali lang pala ng word itong partner pala ko.
0: Sige. Abangan! True FM.
7: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics?

0: kayo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
2: Bigyan ng mukhang balita.
3: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
5: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
4: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
6: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
4: Walang kulay, walang kinakampihan.
7: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
4: At wala rin inaatrasan.
8: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
9: Sa ilang lugar dito,
10: sanong lumangoy.
4: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
4: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
4: Balita man sa lansangan.
13: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
4: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
14: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
4: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bogasancho po.
18: Ben Taringi po.
19: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macanta.
23: Mary Monreyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Halimutan!

0: 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Ito tayo sa totoo.
2: True FM on 105.9.
3: Okay, nasa atin na bang linya ngayon si attorney para ho lamang tayo makakuha ng impormasyon kung ano ho bang ating aasahan at maaasahan sa araw po ng Lunes. Ito po ay pagsisimula nga po ng impeachment trial ni VP Sara. Pero ang hinihingi nga po dito ng prosecution ha, ay 62 trial days. Habang ang defense po naman ay 30 trial days. Hindi nangangahulugan ha, na ito po ay sasagarin naman. Depende po naman din yan actually po sa kanila pong presentasyon at kung gaano kabilis po ang magiging takbo ng paglilitis araw-araw. Although hindi naman po ito as in everyday baby girl, right? Ito mga kapatid ay starting po sa Monday ay mula po alas 2 ng hapon.
4: Onwards. Oo.
3: Okay. Monday, Tuesday,
4: Wednesday. Ayan.
3: Ba't din yung isagad hanggang Friday?
4: Kaya... Oo. Baka daw meron pa silang iba mga kailangan gawin. Tapos naman...
3: Nakakahiya naman sa kanila.
4: Kaya nga. Pagdating naman po ng July 28, after ng SONA, ang magiging schedule na ng impeachment trial ay Tuesday, Wednesday, Thursday.
3: Okay.
4: So yun na yung talagang magiging sked niya. Ito lang first week ng impeachment trial ang naiiba.
3: Tatlong araw lang sa isang linggo. Kaya ang pagtatansya, baka daw po abutin pa ng hanggang Setyembre. Ito pong trial na ito. Next year. Ay, sobra naman. Haba naman nun. Alam nyo, yung impeachment trial na yan, maaari pong maging katwiran para po doon sa sinasabing political instability. Hanggat hindi resolved yung isyung yan, na andoon po yung agam-agam ng mga negosyante sa pamumuhunan po o expansion ng kanilang mga negosyo, lalo na yung mga dayuhan. Yung mga nandito, ganun din po ang effect niya. Naghihintay po sa kahinat na nitong impeachment trial na ito. Malaking bagay din po yan dito po sa sinasabi na pag-angat ng Pilipinas.